0: Loruko Jesu ti Nazareti ona wo ma la fun o. O se ma pe o. O se tutu leleyi. Wa ri to wo se.
1: Amen.
0: Wo fowo sa nu e.
1: Amen.
0: Anu ma te olowo.
1: Amen.
0: Ori anugba.
1: Amen.
0: Ori anugba.
1: Amen.
0: O ma ra anugba.
1: Amen.
0: O ma ra anugba.
1: Amen.
0: Koda lowo to korira re yo sa nu re.
1: Amen.
0: Anu ma sile kwa yo.
1: Amen.
0: Wa se bi oba.
1: Amen.
0: Kogoro fun.
1: Amen.
0: La senti baba.
1: Amen.
0: Toma te mo.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Mo ki gbogbo eyan mo Olorun te ngbo mi. Jake jadu agbaye ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi. Mo gbadura o se ma pe o.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Uruko mi o yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan bo ba ti dere ore meji agugu so pe Sebi Oba lo nlo ko senti o mo be mo gbadura loruko Jesus o ma ra anugba
1: amen
0: wa ra anugba
1: amen
0: mo tin forere ipade nla ti mo nwaye ni pari osu ati bo si ose agbara na gbo mi bo ba ti de campuri eh fele sokan make sure po wa nbe ni to koja ororo ti mo fa won eyan la pe ni ororo isegun gbogbo eyan pata la fun leyin isegun ibuko lo ma ntele eredie yi lo lu wi pe ki fun gbogbo eyan pata ni ororo anu gbo mi gbogbo ilekun to ba kan ti o si fun o to sare to ba ti anu ba dide o ma da be pe won nikan lo ma se ni mo gbadura mo lo ma ra anugba
1: amen
0: mo lo ma ra anugba
1: amen
0: mo ni wa ra anugba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: ira wo re ato
1: amen
0: ma fenu ba awon ise ti o re ma se nigba ti program to ba nteso waju amo mo koju si o ninu eme bi wo ba gbagbo o gbogbo agbara to lo ni kan ifa gbogbo agbara to lo ni re gba gbogbo agbara to lo ni dide loruko Jesus agbara ye gbina
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni Thursday ati ni ojo Sunday lopolopo igba mo ma nwa ni Igando Lasu Igando Road Hotel Bus Stop so pe lo se bi oba mo gbadura loruko Jesus aye ra dide
1: amen
0: aye ra dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo so fun wa mo ni adura ta ngba yi mo ni a ma gba wonu program ta ma se lu fa pe ni be ni a gba adura yen wonu program yen tori pe leyin adura yi dandan ni ko ra anugba mo duro bi ko ati riju olodumare gbogbo

0: me. Made le tura me. In the name of Jesus. Wara nuba.
1: Amen.
0: Wara nuba.
1: Amen.
0: Wara nuba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Hmm. Mo kabi beli. Nigbati mo debi kan. Mo wa wo titi. Moronu. Mo sasaro. Lororo na. Mo ni a bodo mo si se.

0: wa loko to ba ti to akoko kan won ni pe akoko gbele la wa ki so nje a ma bugari lati le loko abi ka gete wa die loko pelu e a wa se ewa a wa dagari le lori lakoko gbele le fe lomiran ninu odun akoko gbele re lo ma npoju akoko gbele aso sera akoko gbele ago sera akoko gbele ti obere ba bimo si akoko be iru oko be won ma yojule de ojule kan to le get owo ta ba bi sanwo hospital akoko gbele ki si akoko to da so pe oluwa akoko gbele laye me oluwa ka kuro to ba nba ololarin won ajo ma rin to ba tu akoko to e ko ran lowo ibasepo ye aforisopon abi ko ja nkan ko sa sele aforisopon a ma pe ah kan ni pe mi atalangbaja kan ni pa se dede emi buburu re so pe oluwa
1: oluwa
0: emi ti o je ki ibasepo emi ateyan gidi

0: ora anuba.
1: Amen.
0: Ora anuba.
1: Amen.
0: Ora anuba.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan mo Olorun e mu fun de fin gba lat. Abi ko mu ora ojo aje re sowo. O fa sure si ni. Ti e mi yan ba yo na lati bere. Ti o je ko rowo gidi laye. Mo fi ore yen. Mo fi se rapada agbara ti o ki je ko rowo gidi. Mo fi ore yen. Mo fi se rapada emi ai ni to yo lenu. Mo fi ore yen mo fi se rapada emi agbana ti o je ko ojo. Mo fi ore yen se rapada agbara ti mo di ari wa to lore. Mo fi ore yen se rapada agbara ti o ki je ko ri se gidi se.

0: sọ pé olúwa mi
1: olúwa mi
0: aye mi nilu eri
1: aye mi nilu eri
0: olúwa jẹ nlẹri lọsẹ yi
1: olúwa jẹ nlẹri lọsẹ yi
0: mo fi ọrẹ mi ra eri ni
1: mo fi ọrẹ mi ra eri ni
0: olúwa jẹ ni eri
1: olúwa jẹ ni eri
0: jẹ ka eri mi o tayo
1: jẹ ka eri mi o tayo
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awọn kan bere pe bawo lati ma lo igbalẹ kilo ma fi se leyin adura yi omi yen ta ya si mimo uwe ni iyo ele fi so mi we be si ni o le fi si obe but igbalẹ yen lord das do sita patapata be ni mo gbadura gbogbo pa ati agbara ogun eniyan to lo ni jeyan loruko jesus o ya ko wole in the name of jesus
1: amen
0: mama kan so eri kan o de busekun o eri lati oronu po le sele laye won de sele eri kan be to ma so lase yi to ko to ba so omi ade ma ja lo omi ayo ni loruko jesu ti nasareti eh le o se yi wa le ayo gbogbo bi to lo pata lo se olorun pa mo abu daju
1: amen
0: ogo le ja o
1: amen
0: ile ra se fun e
1: amen
0: e lo re kebo ri
1: amen
0: e o de be ri wa
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: lo ko sile ma gbagbe on friday o se yi gbogbo bi to ba wa what is the ma mo bu asin se ni ajo e o gbodo ma sin program yi akanse ni awon adura yi ama gbadura yi a gbawo ojo friday to ba wa di oru friday o ma wa le kai tin ba so be pe kan le mi o fi sawada program ma kan se ni en to ba na je o na o wa le ausa o wa le ibo o wa le yoruba ni en to ba na je o na mo fe foju ka e bayi o ni lo ko foju ka woli re mo gbadura loruko jesu o ma tayo
1: amen
0: wa de rogolo
1: amen
0: gbogbo eyan mo lo tajo lo jerusalem e ku mura o si ba awon kan bi mi pe daddy so si ba awu ba tete won is what the property deposit oruko ti wa registered loruko jesu ileri ase fun
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: wa rogolo
1: amen
0: gbogbo eyan lojo bi oni oni wede anniversary e ora anu gba
1: amen
0: ojo ayo ni eyi ayo ko wonu aye ko wo igbeyawo e
1: amen
0: wa de se bi oba happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesu ara anu gba
1: amen
0: ya woruko awon celebrant ti o wa nbi number 1 adewumi tunde happy birthday to you akisaya felicia happy birthday to you ati oluwa lana josiah happy birthday to you loruko jesu e megigun olorun yoda re fun yin
1: amen
0: e o de ra anu gba
1: amen
0: ogoyan jade
1: amen
0: e o de se bi oba
1: amen
0: ileri ase fun yin
1: amen
0: ayo re ko kun
1: amen
0: apere ba gbọdọ oluwa ko ya si
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: be ni yori
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ago mejo ni asale eja pade lori facebook akase adura to ba ti join wari lo join wa lo follow wa lori facebook ati lori youtube loruko jesu wa ri anugba
1: amen
0: o ma tenu mo fun pa pe jesu n pada bo o de fere de ojo ati akoko ni enikan ko mo get ready jesu lo wa nbo loruko jesu wa ra anugba
1: amen
0: ba n koju se nikan fi daruju bayi

ni ati gbo mi to ba we nkan kan si danu mo fe ko si ko ju so kan gbogbo eyin te we nkan kan e gbe owo mejeji ni ori gbogbo bi ti aye tin fi omi ati okunkun ba oja enikan lo mi sa fi okan bale gbogbo bi ti aye tin fi okunkun ati omi ba oja mo pase loni ki aye re ko gba itusile in the name of Jesus ebo ojo ti ojo ba gbera ni orun ojo yen ni mo farahan ni aye bi ojo ba ti le gbera lati ajuli orun bayi o nbo ninu aye o si gbodo dale ni ibi kibi ti ibukun e ba wa mo pa lase mo ni ko gbera bayi ko mo wa obo lekan na in the name of Jesus bi an ba ji o si ami lati oni yi lo ibi oba duo si ni reti wa ba o sami o ko gbe to ami mi now gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi oya towo ba ko tabi ko lo si bi pos e ba wa mu owo kan dani a fe so tele e yara lo mu owo yin inu waasu ni ti ma so tele a fe pase tori pe emi ni owo ibi owo ba wa o gbodo wa ba o a gbodo fi ojo aje si awe wa a gbodo fi ojo aje sere oni ojo aje o gbodo raje je oni o gbogbo eni to gbo mi won ran mi si o so ti get owo ni bi to wa yen mo pe kopo iwaasu mi ni owo mi da oni lojo aje sa a ni fi oni si awe wa gbogbo awon to ba le jiji won bayi ji awon omo re joju won la mu owo kan dani owo mi da ni bogan ni owo mi wa olufe owo leti bibeli ni eye ni owo a ma fo now Matthew 25 egbon to so ni verse 18 oni sugbon eyi ti o gba talent kan lo o si lo wa ile o si ri owo oluwa re mo o lo wa ile o si ri owo oluwa re mo bibeli so wi pe eyi ni to gba talent eyo kan o si wa ile o ri owo oluwa re mo be that wicked servant, a wicked friend, a wicked parent, a wicked enemy. The Bible says he dug the earth and he placed the money of his master. O wale, o mansebu buru yen, o mo odoka yen, o wale, o si bowo oluwa re mo be. Ekibe, owo mi ti aye bo mo le. O ya la oyin, bayi loluwa wi, o sey ni mo fe gba.

ki da won oda omi ki da okun oda owo ko ni da mi lo sey la oyin si ko tun gbe mi ka baba ri abada ma fonu o ki soro bi fonu leleyi aro monday leleyi eke owo mi da gbogbo eyan omo olohun fowo kan owo owo lo fowo kan loni monday aye gbagbo awa ta je dudu mo nti a pe ni ojo aje we don't play with monday monday is always a special day mi ori eni bi to ba wa wa fowo kan owo yen wa tun mo wa fowo kan yin wa la owo mi ni bo lo wa malaba sha so be malaba sha katuba kataba kataba eni kan ni ki le nko mi mo nko lede ni sa boluwa se nbe ti emi enbe laye ase nbe lara mi lawo iku oni to ni yere yere loruko baba to ma ti temi mimo ibi ti owo re ha si agbajade lojiji in the name of Jesus. Oh loni muri angeli they are using excavator won lo bulldozer eni kan ni bi bo won fi ngbe owo re wa e mo ti npe excavator mama eh bo ba mo yin o mo bulldozer kini to le clear ti o fi clear le ti en ba ni excavator nti mo wu nkan jade nle bulldozer o wu ti diti di ibi kibi ti e gbo wu e pa mo si angeli pe mi jade loni o lo gbo owo yen jade in the name of Jesus owo yen o wa lowo e wa fi pamọ di ojo sunday o se mi ni eni o sa wo ma shakali abadisha o sa wo lo se in the name of Jesus now e gbo gbogbo bi te tin lo nfani ati gbo mi bo se joko yen to mu owo dani ta lo mu wo e dani o ya mo ronu bere si o owo ta lo ti ye ko gbo owo ti o tin fun lati ejo yi ta lo je olowo because owo ti omo kunrin yen iranse yen lo ibo mole se mo pe ki so wo e bibeli ni o si lo bo owo oluwa re mole awon kan bo owo e mole owo e nbe lapo won e je a so bayi nibo ni awon eyan ma gbowo pamọ si nibo ni won ma fi owo si lo fi gbodo kibe laaro ipe owo mi da number 1 aye le bo owo eniyan mole bi iru tele ninu we Jeremiah 22:29 bibeli so wi pe gbon to wi oni ile ile ile e meta lo pe ile aye mo pe ile a ma gbe nkan mi ajoku mo bi lo ko ti won pe ile ohun lo je ki wo li Jeremiah ni Jeremiah chapter 22 verse 29 o tun repeat here ninu we Jeremiah chapter 6 verse 19 won da pada nu we Mika chapter 1 verse 2 won ni ile ile leti ile awon yoruba ni ile ogeri afoko yeri owo mi da beri owo e lowo le kabababash ila inemo sahala e dide nle mama wa lo si waju wa lo seyin so ni fowo se wedding re ojo saturday wedding omo so ni sanwo ile won ti landlord n foju eri owo mi o ile po Jeremiah ba ile soro nigbati nkan kan rangida tan ile leti wa ke owo mi to nbe ninu ile bayi loluwa wi e fi owo mi ile ile ju owo mi ile enikan ni ile ta ni ile amen na manu shampoli abada nigbati oluwa fe da omo eniyan bibeli so pe o si bu ile pe ile o si fi da eniyan to ba nki pe ile owo mi da eyan lo nba wi eni to mu owo re dani eyan ni ye pe si ni o lase lati daju omo emi owo yin pelu owo ti nbe lowo e wa dide wa mi jigijigi wa ni bayi loluwa wi o oni loju aje ile po owo mi o kuku koju seni kankan ni won gba to ti be ni kankan soro ile lo nba soro wa ni ile gboro oluwa la toni lo kin gbori re kin sonrere o fe sanwo ile mama iran lowo jade ni o fe sanwo school awon omo iran lowo yo jade ni o fe ra ka iran lowo owo ose ni o e ki gbe ose yi ose mi ni ose yi ose mi ni ose yi ni mo ma mu ka fun rere mi laye ose yi ose mi ni o nibo ni aye fi owo re pamọ si mo lo le wa nu le nibo lo tun le wa owo re tun le wa ninu okun enikan ni okun it can be inside the sea as well ninu we Matthew chapter 17 ni verse 27 Jesus ran Peter lo sojo nigba to was stranded iyan ni pe omi le gbe owo re jade kamu meku okakanume sebo enikan ni ki le wa nde wo ni kin lo de laaro yi eyin ran se olodun te ngbo mi oje gba owo re tin be ninu omi bode enikan ni kin lo mi aye lokun eyan lo sa bi an ba so pe aye mi lama owo e tin be ninu aye inu omi Jesus ran Peter lo sodo
oni lo eja to ba koko munu okun lenu e owo nbe lenu e ko lowo yen se debe emi o ti e fe mo insin ni lo ki mo ibi owo re ha si olohun ba ngo agba jade ose yo le die to ro owo dandan gogo ba si se ndro be ni o mo fowo support program in kan meji ni sanda mewa o tun so ri aduwa mi gba now e gbo owo ti won bo sinu eja afi bi peter se lanu e wa ke eyin eja ye taleja enikan to ni taleja jesu so fun peter only if you follow me I will make you a fishers of men eyan na leja enikan ni woli kin lo wa de bayi eyan leja nigba ta ba nso ta lokun aye taleja eyan eyan to gbe owo re mi ti rinu aye oni jesu fi so oni lo lanu e ijin le ni mo fi ho ogba irina bo ba ri nkan nu bibeli ko le se awon adua tenu denu ki sise olufe awon adua bi pe eyan mo kewi down afigba to ba to ri nu bibeli wa gbo ileyi to leju in to ba ti le foju ri nu bible won o be nikan kan da ko so pe omo se olodun to fun peter lowo lati nu eja ki soju saju oye na wo yen soke fi han awon orun eyin orun e wo mo fe kini enikan ni kini in to mu lo ki lo mu lo ebo wo ni kai Allah babus ah ni Genesis chapter 22 bibeli son kan ni verse 13 won so ni Isaac Abraham ti bi obe soke nje ko du Isaac lorun eran ti tan yen mama mo fe ko je oluka bibeli bi a student of the bible o ti bi obe soke o ti fe pa omo re Isaac o ti fe du lorun bibeli ni oluwa ko si kala Abraham mo pa omo de yen taju e kan wonu panti ti nbe lokan wonu gosuru yen o ri agbo kan to ti fi orun ha sinu panti oya fajade instead to fi pa oya pa agbo idipo omo re iyan tun mo si wipe asowo eyan le wa nu gbo inu gbo bibeli pe ni panti loka Genesis 22 verse 13 asowo eyan mo wa nu panti enikan kini panti o gbe talika jade latori akitan iyan tun mo si wipe atan ibi to fokan si owo si jade fun Abraham agbo jade kaka ti o fi pa omo re instead olohun wa mo so fun pe o ya pa agbo idipo Isaac enikan ni ko ye mi in ti mo so ni wipe kaka to fi bo sinu agbe da ti wa fi ha ti oniye yo fi tuto si o ti o fi gbe iranlowo bomi awa enikan ni bo iranlowo bomi nbo God is going to provide alternative bo se se fun Abraham gbogbo eyan ye yipo ni igba meta eni baba o alternative mama ni kini jo alternative iranwo abomi o fe pa omo abo ni o fi dipo e kaka te ko eru e lo si oran yan kaka to fi lo ta so re kaka to fi tale re kaka te tale to gbojule olohun o e se bayi e fowo si enu ke wa se bi igba te fe ki sowo yen olohun o iranlowo abomi awa hey enikan ni woli emi mo won ran mi si ola aro yin gbogbo n to n gbo yi mi osa dede wa da so arugbo ojo lo ni lo so fun obe gbogbo iwo to n sunkun to ti di eru le o di eru yen lo ta o iran lowo abomi nbo olodun lo ni kin so be you will not sell that house you will not sell that car you will not sell that clothes you will not sell your phone o ni ta phone we ko le ba fi jeun olodun won ran mi si oni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye agbo ta fi dipo Isaac re inu gbo bi to ba wa mo ni ko jade lojiji iran lowo abomi mo nso bi ti owo wa oya mu owo dani wa ni iwo owo o ni ja mi ntan mo gbogbo bi ti owo fi mi se layade mo nlo na ina papo ja nbe eyin eyan oya foke ni igba meje oya gbera 1 2 3 4 5 6 and 7 wa ke mi o tun ra owo mo

0: ma fo gugu egun ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi eti won o da po mo gugu eya tv labe ipe olorun lori woli sam jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mes laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun asejire ni e ma bo lagboju kokakola ori oke ogo le de yen ikorita ipiyari fun wa to mojo pipe je ajo gbadua
1: oruko mi ni odun aya idowu lati muwe kosi gogo igba lolorun ma nde mi na lo odupa pe lati gba mo tin wa si ori oke jebode ma nbere olorun si ma nse fun mi mo la si ori oke ogo ni ka sanwo cement eyokan mo sanwo cement gba ma dele mo ra ile ngba ti mo tun ma di osu keji to je osu august atun sanwo cement eyokan ma dele daddy che program kan lori service ni idaji won ni ni to ma gba kokoro moto ni kan tewo mo de tewo pelu eri mi loju ona ni mo tin gba prayer yen mo ni mo ti gba ngba ma to bi 12 o'clock ojo thursday yen mo ri pe mo ri moto kan lori at mo de lona ni won ba to ku ninu account mi mo de na moto yen o de ba lo eni yen de gbo lo mi sera moto yen niyan seta osu ti o lo lohun tori mi lo ile to lo yi mo fi owo sile owo cement mo de ko 2 bedroom flat kan a room self contained e ba ni oluwa logo

0: Oya egbarade eyomode wonyi se ese ton lati di eni olokiki nla
1: Eni Captain Amazing
0: Nigba na ki la ni lati se
1: A ma je Amazing Desire wa
0: Mi o gbo yin o
1: A ma je Amazing Desire wa
0: Eni se toju awon omo re pelu Golden Penny Amazing Desire ti o kun fun eroja sara lori bi protein fiber calcium ati vitamin A e mini Captain Amazing pelu iranlowo Golden Penny Amazing Desire awon omo yo di olokiki lati mu ori wula wujo iyen Amazing Amazing Detox Golden Penny Amazing Desire se toju awon omo yi fun ojo ola ti o dara
2: Fujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo ola to fokobale abi o ti le n bere ile kan tabi ile adepamo ile ise substant property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate loju ona life hot international school akufo ni lubadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A bolok eluwa. Lagbegbe Ayegun. Lojo ona Olojoro. Nelu Ibadan. Aye so die die. O wa laarin osu mefa. Kosi wahala. Kosi ariyanjiyan. E ko sa ma sanwo na. Pelu irorun ki esi gba ile ye pelu ifokanbale. Ati iwe to yanju. Ile meji lo nta warawara tele. Tuntun to ti wole. Ni yajo yajo. Million meta. Million meji. Ati million mere naira onilewa. Ijafara lewu. Feni to ba mo ye on to dara. Wa muti re. Pe wa kia kia loni. Lori 0916-461-5000. Sabi. 091-155-500 Sabi kia kosewa ne Laughter House Uri ukitente premia Mokola ilu badon Sasan property Urule fute Futon
3: Mwa tu bere Uwa le shala ima panile ni lakuku Akwe jokpo ita kurosori la mlebi mi O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
4: Maggi start ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
3: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
4: Maggi start yo so gbogbo onje ta

0: WFM 94.9.
1: Baba Fendo de.
2: Iyan mele ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so fo luweri
4: e ma gbo
3: owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo eja le oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinugo o ba jare egba ti o ba jare egba Olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
3: afawon ati family won
7: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro Egypt la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: bo tin fa mi laaro krista orin ko lo je ki ranti
1: okay
0: oni sun mo mi wa mo mi je nre nikan mu se ni keji oju meji imu meji enu meji o mo se wo pe mo lo tun ja si la
1: o ma mo paso yen dani ni Oyolorun won ni soro
0: ibi mo ja si laro bo ti wo mi wora le nkan nu
1: won ni soro o kan ton be lokan mi ni so
0: e ba so o saro monday christa e ba so
1: won ni so kankan
0: e wo won ni gari o ni idi polowo oja ariwo ninu dusun poje 32 fm 94.9 no papa bi iroyin baba vendor atuko ode o
1: Salam,
0: So,
1: iwon eyo jumo le wa ta pe ni baba vendor lo so bo so de laaro to ni aku aboju ba ose tutun ose tutun awon ti pile bere lati aya na sugbon fun awa ta ba je pe ise de dorun owo lagba monday ni ise bere ose yi o pe wa ladura ta si sugbon ki to lo jina je 250 oro gbo awon agba ka jo pin laarin ara wa ki to gbe awon kan subu lana ko ma ba yu awa na lule ejo mo pe ti ki ko ba da me ye lese aya ki duro ba gi sofo tori pe eye o so pe igi o sofo npo o jamba mi kaka ke eye o ba gi sofo eye o tun ta mo gi mi ni ire ajo aye tesi waju ni won pe eran kokan ni agufan agufan mo ga ni ese bata mejo si mewa 8 to 10 feet o ba wa ga to ba a wa so pe ibi ti bara di e wa yo mo to bi ese bata mefa so mo pe ti agufan ba fe bi mo ti e ori lo mo agufan mo mu wale en to mori wale lati 6 feet e ma reti pe be ni o pari si fun ibi ti ise mi o mo agufan ti bere nu tugbera re loni lati bi ti o ro pe o ti fe ta kokoko fe yi omo ke se wa nikan o en to ba fi ti e sita ni won mo pe nkan se dera monu le ko je won han le mo omo ri wori asegi laje alapo la soro o fi gbara sise o da laje sese fun to atu desi bi ta mo se laaro olohun wa falu barika si e wa ta joko ni won pe ni eda bi mbola lamid afa lamboroki akoju mere kan si o
0: ojumo re mo wa to fi je pe balangba ba bo lori igigan ke do kenin kankan so fun pe pele o ah yo sare press ara e up yo tu gbera tan omo jami gbera o so ti yo ba
1: o kan ja ja re o
0: o yan olu sola omo mo lo ko mi agbenso yin nu laaro toni titun sojo monday 44 minus 4
1: o ti 40
0: mo ti se kini mo 40 oluwa crystal baby
1: iye mi
0: iwe iroyin be waju wa o
1: eh bo lori ofe si iwe iroyin punch laaro yin
0: iwe iroyin daily trust n be nbi o
1: e je kin fi guardian kin fi se keji e
0: daily sun tribune ajo mo wonu gbogbo e na ni
1: oni ruru aso ni be lara lage mo ba ti wi boga ba nawo i mawo to ba wu ni ibi abaye asi loni ona ni gbogbo ta ba ti dawole majora won ni
0: eh
1: I wish ya fogbo mo doro agba eh ka be lati nu iwe iroyin punch pelu awon akori to ti be jade eh you call omo Nigeria wini wini re o laaro ite si gbo dada mo tun ti kankan soju awon iwe iroyin ojojumo le wa eh owo ajemanu wa eto wa tai ijoba apapo npin fa wa omo orile sugbe si kedo alopo agba eh federal location mo tun fi bonanza si leyin
0: wow
1: woni awon government ti doju ko oniruru bere lori owo ti o je owo ososu ti o lo fori so trillion meta dini adota 4 ti 7 trillion naira federal allocation in a month
0: owo re owo soke
1: boya lapapo na si boya boya ko ta le ni o boya afuli ni o
0: oju wo wo le ti ri jare
1: eh iwe iroyin punch ni e ja wo abala bi ti e ko si ni oju iwe iroyin o na iroyin to fe to bi ju oju iwe iroyin punch la aro yin o fe fe fe ogogogun yep
0: all right
1: mori eh oju iwe keta ati kankande logbon na ko si sugbon akori nbe ni waju ta ko da bi mo leyin subsidy weni owo ta pa o wa 47 trillion eh leyin ta yo subsidy ni laarin odun meta okay won lo tayo ti odun mefa si waju akoko yi ipinle ijoba abile won lo tun rogbo owo won tun roso mo si won gba si eh bi o se konu ijoba apapo ati APC won na koju si atiku lori oro eh subsidy atu na lori epo pe ka da pada to ba se interest wa si e je ka lo sawon we royin ile ita ti so pe wa
0: o da Krista
1: yes mommy
0: o jo pe part 1 royin yen je ke bi na o mu part 2 jade la pa bi ni oju iwe ogun inu we royin Nigerian Tribune lori oro owo erowo ori epo na ni o se mo pe article tin ti awo oro kan sita wi pe oro subsidy ko se subsidy ye pe to ba je wi pe in lo nbe nbe ni o ni ona oto tawon o gbe kini ohun gba ke se pe won ko safayo re beyen bi isejoba re tinubu bi won ti safayo re amo eni ti won se alaga fun egbe oseli ti APC won soro ki won wi won ni atiku gbogbo aluwa la olongbo re ogba ati keranje ni se se pe bo awon morilede Nigeria lo nwa bo ba se pe ibo lo nwa ya mo gbogbo ele to n pe ohun yo subsidy suke ira ni atiku ni yo amo atiku na wa soro oni egbo na won emi o somo lole lo gbesi wa egbe si oro yin oni no keke moske ko sin ti o yi pada tori ipenu teun lori bo won o ti soro subsidy orilede Nigeria oni bo won o ti se na niyan targeted subsidy in lo yin bo to n fi titi e lese wi pe ba won o se mo sanwo iranwo ori epo yen oni awon ti won sayan ti won mo sanwo iranwo ori epo fun ise pe won ka safayo subsidy te ba doju iwe ogun Nigerian Tribune ekun rere e ba nbe
1: all right de ka bo soju iwe keji iwe royin punch
0: okay
1: siwaju eto dibo odun 2027 eleyi ti ipologo ti bere lawon agbon bi kan bayi won je di me pe atiku ati obi one name pe kaluku na tin gbe igbese lori awon omo gbimo ti omo ipologo fun won bi egbe oselu APC bi se ka oko kale lopin ose to ba di plate number oko ah awon en be lori lede yi o
0: Krista o si nbe
1: eni to ti ni anisi awa ta o ni nbo wa ni eni to ti ni anisi awa ta o ni nbo wa ni olohun alami o gbagbe awa ta o ni nbo wa ni to bari awon oruko wa wa to ba se to search e
0: se mu ti wo si nbe
1: you see eminent people won fi yo yo ko yoruko mi ni ote ni mo mo yoruko mi
0: sona ote ni won
1: pelu oboye ju mi lori wala ti dubu
0: kan yo emoji
1: oga o
0: o jo pe better edu abi se
1: better edu ambe better edu ambe
0: mo ri better
1: edu ambe
0: mo ri better edu
1: beye ba mura olo mo je ba lo bayi
0: oh my god
1: nigba ti fara kan won gbe wa fun mi lana eh awon old video start se ni le se wa nigba ta se lekun ni awon odaran meta kan la mo karoyin gba na emi olariwaju adewusi ati olayika akoride awa mo nda ori ode kan nigba ti egun ba gun wa amo pe okorocha okorocha okorocha okorocha latojo oni lo okorocha latojo oni lo okorocha asi se wore ajiare memory guruku oto yagbani olo aduke ayu ko wa Nigeria
0: opere ko
1: oke le
0: la la Krista ora wo mi loju iwe kewa inu we royin Nigerian Tribune kini royin tin benbe o di ipinle Osun ojo ti je pe ijoba ipinle Osun won tin na ka kilo ika tin won na bayi wi pe e wo nipinle Osun e mo tun da wahala le mo da owo wu le o e ba ti dibo eh eni ti o wole si ti wole won ni post election won fe mo da awon wahala kan sile amo o ijoba ipinle Osun won ti wa nse kilo wi pe e ja lafia o joba e ja lafia o joba eri consolation to oju iwe kewa Nigerian Tribune
1: eni ba gboro yin le ko ma pariwo oke o osan la to kan ti benu re ajo ti n dena gbigbe ati lilo egbogi oloro lori ede Nigeria won ni won sabewo si apa abikan ni ipele ogun won si ri mo ma arugbo kan eni odun mokanle ni 80 atomo won won na sokowo won na fa
0: Krista
1: o bo bo
0: Krista
1: eh
0: Krista
1: won na one to ba mo yen mo iri
0: Krista
1: yes
0: ewo ninu won lo n dikini yen fun momo
1: o ya okowo ti momo fi to mo dagbanu Bush
0: ise teyin ba si se
1: eh yo fi lomo lowo ni
0: yo fi lomo lowo momo momo momo
1: to mo lo so to won pa pa mo ah anaku
0: agba yo tu bo dale momo
1: to ba ti romo to ye pe kikida to igon radio mo nra fun to be yo ajo lopa yo si je legiri eh o fo na die die
0: amori kan se
1: oju we kerin ati ikaru iwe royin punch do yan wa
0: mo ti ri royan lati bi weekend
1: mori
0: mo n tu ro ni pe ah ah momo
1: mi okunrin mi kokko pe
0: to
2: great grandmama
1: e daji motori e daji motoro ju mama e 101 oni ta ba dagba koja abante oniru abo lomo eni lowo ni omo fe ro ba te roju ale ni se won ale won ba ala ila won consider age won
2: o ton
1: ma je ko mo
2: je ko 101
1: e wa ra wa wa le won
2: aha
1: oni lojo kan
2: fufu
1: ti ama mi ba fun oni ifanu
2: fufu fufu
1: gan to wa ja ja bu ni
2: I was say ko ai brother won kan na lojo ni kan mo fun gi ti won ni won mo ka ti won
1: o ma shiru
2: gbo awon loziri loziri kini kan loziri won wa mo wa wa ta loziri bi gba araye wa ni
1: ma fa ye anybody toro olorun ma je bi o pa mi ma je o pa won mo mi nkan ta ba kan je ri gbe isoro ti de be da ti fi lo sare ojiji ma je kan mi olorun
2: ami o
1: iyan wa kiri
2: ami o
1: mo ti je ba mo ti je ba laaro olorun e ba ti pon mo
2: kini kan luxury so ke
1: mi o ni loju orun ma fo kiri hotel won je wa mi debi won wa mi debi won wa debi choku lara yi
2: oju iwe kejo oje inu iwe royin ti vanguard be mo wa obi one name o soro o dojo ijoba apapo orilede Nigeria oni kini ti fe ma jo bi ibi an ba lo orilede Nigeria lori oro abo o le fopin si kini le nkan na oyinbo kan lo fi gbe o ki lo oyinbo ohun in gbe bo krista oni madness end this madness
1: ah ta lo soro
2: insecurity obi ni
1: ona na to
2: ba chu emi o montu
1: bi gba ti yan ni jati jati nsele se ran ran sele se e fo pin si wo lo
2: ti
1: lo
2: ti na se ni o ti ma di wa kini re
1: lo
2: iwa fra
1: check o ti ko ri fra o ti di joko ah se ke se be ni ilu temi o ba ti joyan loju wa spanal loss le mi eyan
2: eh
1: o wa ni toju ti dada
2: e be ba se be loju iwe kerin din ni ogun inu we royin daily trust won ni awon ti won wa ni bi ti won tin ki olon ti won sin olon ni mosalas
1: ni se jade last week
2: naija won lo ri ko won be o fe jo fra lo to fe sumo soko olon sa no
1: jori to ba fi were loyan to ba so fe pe oro ku na ni iku ma wojo to payan iku ma introduce are si yan pe mo fe pa to ba so fun pe se oya were ku aya sugbon to ba so pe kujo alaku mo mo lori won te wo gba me ngba tan do rewe bi ayi taye pariwo won ho o te won lorun ni o te won lorun ti mo mo pe ko sure fun pe o le kan mi lola e wa dake to mo pe randomly le npayan ma wa dake
2: amo ni kwara krista ni oju iwe keji din ni ogbon Nigerian Tribune won mo tuju ori ade kan na gbe nbe
1: ya ko le jori ade bale ni
2: eh ah tradition
1: to ba la se e to ba la se o ba pa se ni e ya gbe so e pada o ka wa bi esi o
2: awon ele ti won ni won sa lo ko nlu lojo kini ana
1: nko ah eh yeah awon yen oran ti mu kini won ni won yen ka bind you
2: okay
1: ke ba pada lo
2: okay
1: o tu fe liki ya o ni bi yan se lo e ya ara bi se ni ajo mo lo ni o kan la tubo mu die bayi ni mana mana isi juwe ti o pa lowo yin ta gugu ara le fin fi radio e ko ri bi e ti mo
2: e ko to e da to wa yin le
1: to ba di ai ba ti gbe sumo mi to ne ko ke ti wa fu ala dara wuje e mo da yo anu to awon ke ka te mo ta koko ri mi le yin si a se lori
2: ona amo krista ri gba o silekun eni ba ni kokoro re lo ni o si loju dynamite ko
1: hello ni bi kaluku ti se mi ti e na ni ibo to ba down ni so ko payan yo pasa na ni
2: demi debe krista
1: to ba down ni yo payan to ba down ni yo payan ibo to ba mo gbolo re yo pasa na ni biba ti ko ye fi lenu
2: mo moruko ti AK-47
1: ah olo olo re lo e to ba kula la yo mo mo gbale ko ni iyan gugu canada ro bi elija ni
2: ah ala sare
1: alhamdulillah go bu jesu ah mo pe rin owo baba mo pe rin owo ni abaso gridi mo ro erin kere mo wo na lo ah ajana ku se be ah baba to
2: ara ba wo lule
1: gbogbo eyan na lo dun o afeni to ba ri baba ohun bi orogun ti e
2: ah
1: awa gbadun won lati kekere
2: ah beni beni
1: agbadun won lati kekere
2: beni
1: mi o ti ele ka movie tan laye gba si a dupe folo
2: o ti eni bi mo se mo nkira mi kan krista ma ni alaye tun se gogo action
1: mo ma ri bi ogogo
2: ogogo yen ni
1: oloye taiwo hasan omo won ni laro baba ti dagbere faye o ti wonu royin won ni won ti won bole ni pele ogun leni oju iwe keta iwe iroyin punch lo wa
2: o ba ni lokan je kolon wo sanu wa
1: to fi le oni ba je o gugu ala lo gugu ala lo temi se ma so fa awon ayiri eda niyan o lo la olorun o lo la iseju to nle o mo mo ma sa ori gbo ni sugbon ri wasiu aide kan wa to ko fun en tori e ba pe ti ki ba se apoda oni en ten nkan ti dajo ku fun pe kan lo pa lo adi president en to ma sign death warranty o wa did this en to fe pa wa wa laye e nlo la kai ni
2: chai chai
1: olo je gbon o a se reti ko rojo lai mention na
2: ja mo ran ti ojo ati sun
1: anybody can cool eran kan ni wa o de mo pe babala bungalow ni agbari omo eniyan inu mu titi kan jabe won awon yi kan mo gba be jabi eti won mo rin kiri nori yin jaro pe kankan benbe o ora te nlile ora te nlile o awon kan mo text ara won pe material wa lara ile yi kan sokoto ati kan safara won mo pada ba pade yin leko ti ko je patapata si yin lara e tesi waju
2: eh krista
1: anakun
2: ja tesi waju iroyin ohun ni o wa mu mi wonu iwe iroyin ti Nigerian Tribune ni oju iwe keta lori oro kan to ni se pelu oro arun jejere na ni o kọlọrun wo so wa lori oro arun jejere
1: bo la se bombe inaro la tun dani sin bo sinu mo kola ni se mo abi o loke ado ta ta ta ku generator disu o ti pa wa fun ra won na o
2: arun jejere
1: ah eja yin la tun je ati pe mo sisun nbo la ti ni ko kọlọrun ko lanu yan bi ori da wa si niyan
2: lo sanu o awon ti won wa je onimo lori oro to ni se pelu oro eto ilera won pe awon igbese ti n lo pe o si se pe lai jina won si nsise lori re ni o boya awon abere ajesara ti won o mo gba lati dena arun jejere cancer pe won ti nsise lori re pe awon eyan o wa le mo vaccinate ara won tako cancer
1: se lo ma se what the organization lo ma se abi joba Nigeria abi grant
2: ti mo awon ti won je experts ti won je onimo awon ni
1: ta lo ma fund le ni so
2: je digba na na krista lo digba na
1: je jo egbe wa ko le rigba
2: ewo egbe yin ewo
1: ah oye won ko mosquito net la pin ni
2: ngba covid se bi won pada nbe yin ke lo gba vaccination
1: mi bramu ti olomo je ngba se mo aku
2: zera yenis
1: eku alafia mi pe
2: mo gba o moruko ti covid
1: emi o le gba mi le gba mi trust oyibo
2: eh
1: my invention nonsense no je
2: oh god ama won to gbangba na gba
1: adupe follow ama won ta gba si nse mi
2: ja tesi waju krista ajesara po
1: no emo wo film le kokon awon oyibo ma n ta siri ara won nu awon productions won
2: film trick ni yen o
1: free kick ni abi penalty they play America big gate okay ko
2: ja tesi waju
1: awon akori siku je ki mo ninu guardian na iroyin kan je jade to ni se pelu oro soyin na ni won ni odun kerinla leyin abo oro soye to won ni awon lajo kan to ye pe won tun gboro si o ti na Nigeria ni trillion kowo naira lodun 2026 god in a country where we are still borrowing bloated agencies cost Nigeria 1 trillion in 2026 alone
2: to
1: oju we ke fagaria lo wa
2: oju
1: won ti ni adake
2: ba won alawile wa ba wole
1: ah yeah
2: soro lori re
1: je won wole bayi le ti su
2: fire jam file ko won pe awon morile de Nigeria won soro lori oro owo cement pe kini yi e omo ti won ju cement won won ju awon Nigerian lo soro
1: oju mi ke ko olorun ni ti commercial
2: Nigeria eh sir
1: iko de be na
2: mo ti lawon to fe gba le o
3: se
2: ni space ni
1: ni sale aye wa o
2: Eh,
1: this person,
2: Sally.
1: Are you
2: well? Eh, salamu. Eh, what is Takwa Bimbe?
1: All right, if you have a day, you know, need your own. Mulika, come on, feel your face. Come on, Wiki, Allah will you water, Roy. Babawa. Si opo ma ti omo mo so gbe yin o. Babawa correct meeting agbaki.
2: Se o. So ti rirun fufu lori agbaki.
1: Ke rirun fufu fi
3: to. Omo to young to do bayi.
2: A young girl. A young girl fufu.
3: La ko ba mo ni Christa Ike.
1: Mo ni wa lo mo kan lo ya ke ti gbo.
3: Olo bo je gbo bayi da pe la. Be je nje won omo e dakun. Ora wo kunrin o ti eye mi mo bayi o. Ah, atli ka ti pe 70 Olorun sanu wa.
1: To. Kasa ku jeje.
3: E ka ro gbogbo ara le. aji nera yo ma je o oba to ni dede yo sanu
1: ala ma mi
3: se tori ti ku se eyan logun ko ni gbogbo e
1: allah o gbe
3: aro ni gan ku laye won ni bayi ku egira ifawo se gbedu egiri gan gbo ku gan fawo se gbedu olorun ni kan lo ba ti mo be lai lai ojo ni ti wa o
1: ah ojo la mi
2: dare kista oda iwe royin opo nkan na won ko be amọ jọ pe oro subsidy le bi tun fi gbera so laaro toni to to ba ti joro subsidy nkan to ba ti kan gbogbo ara ilu bayi yo da katapa bebere lori oro won yo wo ori iranwo ori epo eyi to je pe labe isejoba are Bola Tinubu njo na lohun lodun 2023 kohun ngba ogbe baba wole ti won ti so pe subsidy is gone to si gone ama ti oro subsidy to gun ni to pada be sin bi orisirisi nkan to si je pe looto isejoba won na won gba pe latari awon igbese ti won ge yi o ni awon kankan to bi o to fe jo bi pe nkan won awon kankan amo tori ko le da na won se gbe igbese na laipe na awon oro kan jade pe to ba je wi pe asin sanwo subsidy yi ni nje je mo pe bi owo to bi 17 trillion naira in last month Atiku to ti wa figba kan ri je igbakeji are orilede Nigeria to na je oludije sipo are labe segbe oselu ti ADC on wa ni pe ko ye ki won safayo subsidy bi won ti safayo re wi pe nkan kan wa ti won pe ni targeted subsidy to je pe ara oto ni won mo fi so subsidy ohun fun won ti se asayan awon ti won mo san fun kese bi won kan se safayo re to wa di nkan te pe ele won eyin won bo ba bi won everybody ni sin won ni then you make one your subsidy ni target in gbebo Krista targeted Krista
1: you want to know
2: targeted subsidy
1: baba se bo so
2: won ni o mi mo to ju a ti o da ni alage gbe oselu APC when you gbe eleyi ti atiku so in wa bo awon orilede Nigeria di o oro oselu ini wi o a doju oja ti a ba toju oja de awa bere loni pere olori oro subsidy on 32 FM 94.9
1: Karim
2: Baba Vendolengbo.

0: So, Eshon, Adugbe pe Eshon, ambe ti en te ti gbo wa ife wa na le ni Baba Vendon te si waju 32 FM 94.9. Comrade Agbakin, won si wa nkale pelu wa. Lori oran ti ambalo, lori subsidy, in ta ti ku so, in ti alaga egbe osele ti APC ta won na da pada wi pe o jo pe ibo ni ati kun wa lowo awon orilede Nigeria.
1: Ah, Eshe gan ni ti ya ba wu dada. Ko si en ti o so pe ko si en ti o so pe ti aba wo dada ko sen ti o so pe ah oro subsidy yi ko ba afen ti o ba jo ma ye lori le lokun te pe nu le lo ba ngbe o lo so pe oro subsidy ti won yo yi ko komo Nigeria tabi ko ba yan to ti aba wo Yoruba si ma npo we ninu owa won ni pe eyan ma pale mo ko to po fun ni sugbon to ti baje lo le Nigeria e ri pe oro subsidy or no subsidy taba wo long queue biru si se kan gba na subsidy ohun na
2: e kan ri pe December inu leya nkankan ipa yin keke fo omo Nigeria sugbon gbogbo awon oludije ni odun 2023 gbogbo won ni won so wi pe awon yo subsidy pe kini kan corruption ni kini kan connected kini kan ni gbogbo won lawon yo toro ba wa yi ni select ni oloye atiku pe nkan ba ya laji atiku pe nta won fe se lele o je wi pe won tun wo ona bomi ni pe awon tun ti in ton wa so temi firu pe ah iron paro fun ro ni won ni awon former NPC leaders kan marun kan awon ti se pade o tun si pe awon to sun ade bi ta ade yi na lawon yen na now to je pe rivera re ba se fun subsidy wa gun o le ko le fi rara wa ta ba wa lawon kan pe targeted subsidy lo ye kan ka se fa awon kan kan data melu Nigeria gangan ni nja ni data omo Nigeria gangan nja mo eju wa se bo kan so pe iye kan la je ni nje gbogbo wa ni won ni omo Nigeria ni won ni information pa wa nilu awon ilu to lami la karu yen le sese bi ra awon United States of America bi ra awon Britain yen le sese me to pe bo ma tin behave ko to bi mo won ti mo ni information e lowo ko wonu le won o gba omu se wa ta pe orisise ida ni wonu le wa ta ya teran nkan kan dumping ground won fi Nigeria se se yiyen sa le ruru yen se bi ta fe ko yi pada niyan bi asa won ngba ti oro jade awon e be se ni comment analysis yen lo le pe in ta ti nko ja le oro subsidy ati nko ja re to du pe everybody ti feel the pain yen ati won pe idapada ni bo ti e je pe oro subsidy tan yo ya ati mo won se analysis yen minister for finance o analysis yen pe 15 trillion in la wani, both local government at the state be almost be 11 point something kini la won gba trillion ni won gba 50 trillion ton ton rijo lori kini yen ti won ri gba sodo won 5.4 in ijoba papo ni kan ni sodo ti won ile oku state at local government awon ni won pin owo yen in to je oko mi won lara ti o je o han lara wa ni pe lato kete dele lawa saaju to ti mo eto pe tona yi ba di bayi bayi ni e ja se e je ka wo oro oro awon moto a se gbogbo e ko si en ti o ba ni moto ife en to ni gan o le gbe jade mo oju ona ti o fi se ewo ti part moto da ewo to risi nkan da to ba lo lowo ati le repo iko to to ja si ti o ba moto re je so o le wo be tori pe to fi ra part to fi tun moto re se gan o ni en ti o je epo nikan la n wo part moto nko so se fe se kun e wa ti wa ji awo ijoba ti won tun wa fun ni relief pe e ma fun awon ara ilu ki moto wa nle lofe CNG ako fun gbogbo yin eyin e tun le se ewo ninu won na awon state governors wa mele lo se to je irun fara ilu so in to fa te se ri pe nkan yi o san o ijoba papo ni kan o le da nkan ise awon to je state governors wa yi ati local government ta pa ati eni awon state local government chairman to le function tori pe state ni control won so eleyi na nfa akude to fi da wahala le ijoba akoko wa kuna lori awon kankan kini won kuna lori pe kilo data ni ase pamo ade bi kala na nisin ala fe ra won futu kan won ni sisi won tin lo to pe gbati sisi won ba de akopamo ni story ta nko pamo tasiko nba lo ta ko jade gbogbo nkan saudi o ni bi ti o gbin kan si na
3: ade yin le nje futu
2: Fruit won 100 naira na won baba ton ge te ta mo ra ya fe mo daruka won fruit lori sisi 100 naira ta ra 50 naira
3: ko chemelo
2: o ti ye yi be yen o 50 naira gan wa
0: la pabo
2: la dugo ta wa n gbe ni o ko la wa n gbe
3: Kwachamelon, Kwachamelon.
2: Bandela yi wa.
0: 200 lo ti bere bandela.
2: Iru awon godi melon ni se. Awon na wa. Te le sorisisi kan te le te le te le gbadun.
3: Coverage.
2: Seri ijoba agbajowo la fi soya ni kan yo fi le yo le fun wa. Sugbon joba ti kuna tori pe omo bili pe alase wahala won. Civilian dictatorship ni won pe in ta won ba ti se ba won oku se na omo Nigeria na won ko ya won farada nkan. Tori pe tayin ba so pe nkan yo ba ohun a je pe ru awon kisa tan ro ni ru won je ni.
3: Comrade a ni ti ku lori en to fara pe be ni ma mu wonu akori mi. To so nipa federal allocation ti won lo ti wo 47 trillion lenu gba ta bere si ni yo owo ta n yo lori iranwo ti won so yi. Now ta ba so pe obitibiti owo lo ti gun owo ti awon gomina awon ipinle ati joba abile ti won gba diru akoko yi ejo sa ni human capital development eja toka si bi to ti han ni ru state temi ti wa egbo override cost ti awon to sakoso le wa lori orisisi appointment bo se wa state lo wa loke a ba wa debi oro oro soye report yen mo tenumo kiyan lati koko house ngba ta leyan te se ti o gbo nwa soro jade oro soye report nkankan lo bi nkankan lo bi ka ma ja nkankan papo egbo awuye ministries ta to create egbo ye regional bodies commissions ta to create labe ijoba yi ni awa ti an ya owo kilo ta implement oro oro soye yen ati to nbele in ta ti pa federal allocation ta subsidy bi igba ti won gba keke lowo aro to wa fun popa ni abi ko je po gbagi lowo era ora gan from a better life and your subsidy owo po si igbese aye omo eniyan ni tumo mi o fi se gberaga emi gan be lon ni heaven knows awon to so mi na mo mi o nbuga ko si nkan kan le eyan kan to pe mi fowo lana mo kawo mo ri ni pe ah o ti kan yin na ru life o na fe ka ma live
2: cheri ilu ta wa wai awon ti o wa ni pa agbara tan wa ni po ase won ori to mo mekunu ro ka kojo mo ni mo ma so fa we eyan pe bo ba kun tori awon alagbara olo niyan awon ebi re won o pejo ni isin ni bi ti won ti se alaji ta ewo gogo ni isin
3: won para la ni
2: won pada won mo re ni o mo face yen
3: tepate ni oku
2: se gbo won tan ni birthday ni weekend si won lo birthday won awon to fe host kin si won host
3: won
2: gbogbo won la ri
3: kabiyesi olorun
2: igba to nbe laye ni even awon to sun mogogo gan lo party won tun gbe leke orun so it must be pe to ba kun tori awon ti o gijumo kankan o pare danu ni ona abayo ni kun kaluku wa ma ronu Nigeria yo seri joba yi ti elomi ba de tori pe accidental leader ni won won kan bori ipo iwo gangan lo ti mo won bi kan jo ni pe ewo ni wo se difere oni mo bi mi tin ba de beta e mo ti ma se o tu gbe wa gogo tunun

0: e ka won yan ni se owo awon to ti mo se owo e kan mo se mo se owo yen e fun won ni se ti won need e fun won ni owo moto bayi e wa fun yin e bayi won o de fun won jowo moto $25,000 lo ati rin ise o atoti jaba ni won lo gba shop won je gbe mole nje won se wadi en ti won ni wa se wadi won gangan to ti fere pade awon ton ni wa wadi
1: eni eleni
0: se ko ti ni tumo pe kini kan ni won ni kon lo check owo budget odun to lo lowo awon ministries ti won nawo tan nigba ti o di won di mo ra won ni atan ton ni wa je lati assembly kala ba ni national assembly ati state assembly to ba ni tumo won o fun awon olori wa lorun dan dan e wo bo se se bi Trump se wa ni isin o ngan beru pe nje won ni yo nu fe baba yi tori pe mo pe awon sound person ni even ko yan chief judge ko yan chief justice ori ipo yo da ola mo to do fi wa
1: Trump yan ti rogun ti e
0: so e wo fita ala ni e wo UK ni isin awon ni won fun prime minister awon problem ti won fi yo yo lo resign ni tan resign Nigeria ri iku opamo be ni e wo African country 92 years o si wa lori ipo at 1980 omo ni vice president iyawo ni secretary gugu won le minister so e wo life ta wa n gbe Africa to wa ah wa ronu nkan mi ato si pe tara wa ni kan na ni sari kekere tan ba ri se gan e lo wo titi ton la won de lo wo lo to pe awa na lasiko obo omo won mero ni nku se ba wa ri na la tun para wa awon kan si n para won losun di sin tori oro ayo ti wole ti wole en awon ti o gbasara gan ti bora won lowo ki wa ni ti e to fe ku to ye nikan ti won mo ri so I ni ori wa na lo gbe wa de bi ta de yi te se ti pe awa gan omo bi ta n lo gan 2027 ta tun wa ni isin won bi en nikan le pe kele omo we leniyan o kele to fe dibo fun lagbaja o ni bo se mo rerin ilu kan se like e awon ta ni Nigeria niyan o o ni bo se mo rerin na ni ki wa ni amuye to so pe eleyi o ye lo lori ese pe ipo yi o to si
1: o hands
0: eh hands
1: anybody fitting
0: bo se man lo yen bo se like e se amuye ni yen
2: like face oludije yen
0: eh
2: se face la
0: je so opopopo omo Nigeria mo bi ta nlo se ba wa na ni abi won le pe nge yin tele won ele won fun yin 500 na na ni
1: ever dey call agbowo losun o
2: eyin wo
0: eyin wo
2: eyin wo
1: emi ti ma legbe ya Victor
0: ojo ni ti wa o
2: eh ja tun lo si oju iwe keta bo te be ti da oko ipinle osun e ja lo ipinle osun oju iwe kewa Nigerian Tribune iroyin kan jade wi pe ijoba ipinle osun won tin nowo ikilo o si awon omo ipinle osun wi pe ki won je kalafia wo joba tori awon owo wu kan tun fe mo waye leyin eto idibo agbakin won ti dibo ni ipinle osun eni ti o wole o wole won ti gba samufikeeti ki lo tu de ki lo tu sele eh awon ara ilu to idigbas gbos gbagbagbas gbos ki lo ye ko tu mo fa owo ni ipinle osun
0: e se gan ni se ri mo ti so loro alawa ara ilu ke se ipinle osun nikan a mo bi ta nlo ta lo so fun o pe wo le so lori ta lo ni ko so fun o pe iwo o mo mo ko mo ka lo fin Nigeria wi ki lo ti wo le dide tẹyin ta do wanu kuli ba la fe seto dibo kan ni sara wa na ni mo ta pe ta n bi baba re itan ti won mo n pa ye le lo wu jade wa o le ni iye iyen so mo bi kan asewo ni kini kan orisi kan le mo gbo e wa wa wa won tin para won melo ni won ti wa lo ki ninu won e to lo ki promise ni pe aran won bi aran won di university
1: pelu ogolo
0: so mo ade un si ade un lu gan to pe to han ni e won mu se in to n se won ni pe won ti so di pe mo ri enikan won ni olori egbe kan ni ti ese egbe oluselu o atelegbe mi ni o si lo bun olori egbe mi o lo bun mo to pe ojo obi re o si tun on genu ile ara won won ara won lo le iwo to wa run pa to nsori eni o wa nsegbe re pa o sapa monu le o n ko fun e lale ana so to pa kan lale ana le sa oke won tu fun e jade for that matter emi o mo ta je o la to ronu awo odo gan je o la to fe ronu awo ara ilu gan je o la to mo ta nse gan na mo mo so fawo eyan ebi o ni ko ri e ma pe o awon kan fi bi mo laje ori awon ku mi ori igi won ma ngun ta ma lo n ka eso to fi nje ti o nsin ti won oje won de ka we won ni
2: ton won do agba ki se ri faran adeleke ati wiki
0: ah ko se mi ti ri nigba nigba fi ki savon david o pe you win us abi okay don't worry ba
1: o fi do ba
0: le o fi ba le ayeleke won ti ra won de ra won le a n so fun yin awon elite yen o n ba ra won ja it's a matter of game politics is a game and to ba je lo je even kayeleke lose koni koye ba nji o mo le ki melo mo president Nigeria wo ni won titi mo leri e so mo president Nigeria to ti mo leri te ba to ma fi ya je nikan lowo oba ko ba ti mo gbe leyin eru fai so mo ba won yen fo eyin yoruba ele teru fai mo le nkan kan ni geta oni ah ohun yi pe ke sowo tinubu gan ni awon north gan won je ki tinubu o ti eru fai mo le awon kan te wa ti le se awon kan won wa go sabe pe lo ti lagbaja mo le lo fi age awon kan ni control now elite bara won ja ojo ko ni so gbe lo se UK nbe losun ni se PDP ni ayele kele di boni o tun mo se pe gbogbo awon to ti ku yen won ti bogun lo nti won niyan iwo to ti ku ni orori re pe se won ni wo le se gomina
1: ni ku ki ku sara ni sara ni
0: ko ba loyun ko yun eh aba
1: sara ni ah leti ku losun ai abosiku me ya ah leti ku losun lori eto dibo to waye ni pele osun yen na ni ani o si nbe eh ri po daada lori wi pe anawo ni be yen
0: anawo okay
1: a particular party was said to have spent 110 billion. Oh yeah, me no pe won kan tai.
0: Ah, ko se to stona wo ti ona wo nu gugu won.
1: Mo na mo so.
0: E ti ba so pe nikan na ye ka o na na ju be lo.
1: Oye mi sir, oye mi.
0: Accuracy wo lo fi ni.
1: Mo kan so nipa eh wo ti ana lori pa fe se election ni. Eh actually campaign training baba wa Bola Ahmed Tinubu. Mo ri awon oruko nbe yen mo ni God.
0: Ah. I want you to see
1: campaign committee look good to you. We problem.
0: But
1: the noise of our anti-graft bodies, ICPC, EFCC, FICU, at you, all these our foreign observers, at local observers, Sarah Puni, Ofera Puni, and the likes. Bami, Iboni Wangwa, Lassico T, or Wonfo, Nibu by Todibu, Ebola Pam Bembe, her country has sorrow. Don't sorrow, Daddy, we pay. Bi olopa merin lo duro sibi ti awon tin gba owo ta won te ibo ejo sa ibo ni olopa soja wa nigba ti awon yan te ibo ti won fi ballot won han egbe oselu ton dibo fun ibo ni olopa wa nigba ta awon yan screenshot ibo ni INEC wa nigba ton screenshot party ti mo dibo fun ton lo fi yan party agent INEC abi ko so fi ton la kale pe ba se gbodo rin ni di ballot leleyi ni
0: e se gan ni seri ko si ta le so pe egbe oselu kan yan committee o po repete ko so fi to ta ko kan se wo so kan na wo wa lona ti oto lo fi tako e je wa to fun yin iyanwo lo fe EFCC be iyanwo lo fi ICPC be e je e gbogbo awon neck officials to ba ba nbe yen sise re ka won yen dibo de ko si nto kan won
1: sa ko ye mi ko si nto kan won pa pe
0: e je isalaye fun
1: constitutionally
0: emi sise yen ri ti awon eyan ba intimidate yin lori oro nbayi e mo ro pe e so mo Nigeria ba kan na ni te ko won gbogun teyin te pe no matter ni mo sise kan te pe awon eyan o jade wa dibo egbe oselu kan wa ba wa awa ta nse to dibo yen gba yen pe awon mo ba won se mo se lodo odun ta wa fe dibo awon mo te ni mo ni ni bi ele te lo pa awon yen te wa ni o awon to ni card laaye o sise nbi ngo so fe farare lo nbi sa ti won threaten wa ta si ti ra won ti ngboju na olopa
1: ko da
0: olopa si fila ni now o ngo oni poda party bala e sa lo mi no sa lo ni o
1: I'm a 32 FM 94.9

0: my God. Only got none, can't do for my fortune. And I can't get back to Joko Iron, I can't say in Pele. 32FM 94.9, can I then report you?
1: Yes.
0: Oh, no, like Bala Wala, why can you already be Kukudu? Offer to Kanye, Shubambele job, comrade. Or Rosa, eh? Edo ko moni kan gba nbe ni lati igba ta tin paduwo e ni mo ti tenuma but awa ta ni ko sowo ni isin ti lu ri bo se lohun ri why you are ya ti lu bo se lohun ri isin ori paper lati scrap away agency kan atun create mi isin from finance ni isin won so pe awon bodies kan gba ti o ye ko si ninu iwe mo 110 billion fun national productive productive center mi e mo tan tan be nada won gba 25 billion lori we are the scrap won
2: te ba wo gba won sheri ah opolopo awon oloselu ta ni Nigeria yi o na ni pe te ba ri won te ba n campaign bayi oro won dabi orenu mi ni egbo ni ma wo se mi gbogbo n ta ri awon odo gan na fi head awon agencies kokan te ba wa awon ti won wi fake agencies labi ase secretary to the federal government nigba te ba le niru nkan bayi te to fi scam through national assembly na si ni ki wa lanfani eyin te pe yin gangan ni eyin gangan lo lori corruption e wa le fe fi EFCC ICVC moyan yawu leyin na now eyin tele mu yawu yawu leyin na e wa wa wo gbo awon nkan ti won ti gbe kale yi lajo lajo won ti se ona abayo le fun Nigeria sugbon bo won o sese nitori pe oloselu belief nkan pe ah tin ba n te bi ti mo n te lo yi mo mo tete awon kan mo yo ra karako ko ni fe se tori ibo tin reti ka ni pe ododo ni pe mo ti wole tan dandan ni ki tun awon ajo ise ki yin sawon nkan yi ki Nigeria le je better countries gbogbo won kan mu campaign ake within this year Nigeria ma da Nigeria ma sun won
0: o ti da
2: won o ni igbekele ati ise tori pe awon kan be to pe awon le ju awon lawon godo se kankan si won ka ri pe Nigeria ba lo be ko se lo ni ki lo de ti awon agbesumo mi se bi awon tagbesumo mi melo ni won le je ti pa ta no bi ti trillion lori oro security iyen nikan ko a tun lu se eyan da city loni o si lu lola e lo gbo ju to la won dana rin si ko to buruku ni membe ko to mi ni si bayi moto kunu e ni
0: moto mi gbalẹ mi mo se ye
2: so ayi le se ye o ye yi owo ni jebe owo ni kan ra pe oluwa gba mi ke enikan pe awo olohun n to e tun se o ni 45,000 in ke yo kan e wa wo bawo se elomi lo ringi engine yo mo se pe o je ti so n gari ko mo moto mo
0: junction wa fun yen e fe se fish pond si be ni e fe se fish pond be ni
2: olohun o sanu wa olohun sanu wa
0: kosi wala
2: ijoba ngbo won to be se
0: like 07055000949 08097000949 plus 2349062000949 san la ni edakun o e ba manage time o kon a fe gbe foki le o hello
3: e ko eto
0: wa hi
3: e ni baje la gbo olohun ki agba gbogbo yin be ko ni baje fun la gbo olohun
0: mo se o
3: orúkọ mi ni ìyẹ̀wọ́ kíláàsì àpáta àbàdẹ ẹ dákun tí ẹ bá fẹ́ bá fẹ́ dẹ.
0: Hello.
3: Hello, hello, hello.
0: Àti gbọ́yọ̀. Yes, sir.
3: Màá sọ pé kẹ má ẹ̀mí ọ̀tọ́ ẹ kíkì dáadé mi ni màá sọ kẹ má ka pọ́ǹtì owó kẹ̀kẹ́ mọ́. Ṣé ṣé ń ka wọ́n yẹn orí mi lágbo ni àwọn bílíọ̀nù bílíọ̀nù ṣe ń ka yẹn. Ẹ wá dákun àgbákẹ́ ti sọ̀rọ̀ ẹ ti sọ̀rọ̀ ọlọ́run jẹ́ sọ̀rọ̀ tán. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ yẹn ẹ ti sọ sọ sọ wọn gbọ́ ẹ tó bá lẹ́mí rẹ̀ ẹ tó bá fẹ́ mi wúlò fún yóò sì mi fún jàgídí jàgẹ́. Gbogbo alàǹgbàdo àká jèrè ọmọ táwọn tó ti jàgídíjàgẹ àwọn òbí tí wọn náà gbàdúrà káwọn jèrè kí ló táwọn ọbẹ náà ń kọ ẹmí ara wọn táwọn náà lọ síwájú ẹbí jàgídíjàgẹ orí orí ń ṣúra parọ okú sí làwọn ń ṣe.
0: Yẹrọọkì
3: ọlọ́wọ́ sànú wa o.
0: Yẹrọọkì mẹ́nu ẹ̀ kankan ńgbà tọ́ọ̀gì ńlọ jíìpù tí ẹ gírádùrẹ́tì ń gọ̀kadà èmi kan fẹ́ ya tọ́ọ̀gì
2: ọlọ́run.
0: Eko ojumo o ahin
4: opa ya ni lo npe yi lati di kan o
0: all right
4: baba comrade mo ki yin o e ku eto
2: yes sir
4: ino me ti o si yin laaro to te so pata bo se ri nu olorun wa ni je opa je opa je fun dai ti fm na ti se yo ka so ni pe a ko ti wa fun wa laarin te to ku kan to se o yo da fun wa o da bo
0: ami re se o oju odo ti yin o shokina se I love you for that.
1: Ah,
0: what did you bet?
1: Ice cream. Hello,
0: Osebo.
1: Echo Juma.
4: Echo
1: Ro.
5: My brother, my sister. Se te ba ni awon da subsidy pada se bi nkan se won ni se o le pada se bi nkan se di wo tele se le pada si o le ko le pada sibe won I mo se mi ba fun atiku ni pe ni ko jo ko won bi o se manage station to won the gram right bo ni se no wo yen si ti obi dodo aralu to e ko plan fun ni yen be ki da pada yen mi ro pe that's my suggestion. God bless
0: you. Thank you sir. Ami o ta wa olugbe nu re na o ti gba screen de o
1: o ti lo
6: Ah, jere local government ni ilu yo le local government yi rara. So ejo kan tu awon local government yi le on lo le dodo awa ta wa ni gbere kun mi bayi ko ni ba je fun ye pe to
0: alama amin
1: ami
0: jesun
1: ojo wa okedun baba tunde won so awon sam jesun won leyin subsidy amo jamo lo e mo ka lori Facebook so Nigeria yoda koni danu agbakin e se o
2: ojo ni ti wa popa te ki Nigeria le da o
0: e se o ba je fun wa a dupe logo awon to te ti gbe wa na tori mo wa so fun pe gbogbo radio mi to po de nisin e n ba gbe sibi kan ife to ni radio lo ni ati awon tin sise be ajo se wa ni baje lo lori adura o a wa bi awon ti be sakoso na atawon to leti gbo oro atawon ti mo tun se je fa awon ti o gbo nkankan bi pe ita ba ka le ni to ba dun yin e ma ise binu to ba idun laduju e ma gbe gbese lowo ara yin ife jo mi sun ya laide ni omo bo se bo mo re wi tori ofin ni bo a wa ni won pe ni eda bi Bola Lamid afa la moroki a tun pa de lori awon eto mi e ma gbe ko nbe o e ku kale

0: agbo wayo nti o ma pa ile ri e ni sunku
1: o ya gbo sewu o ndun yun baleti 32 fm lo pebi 94.9 eyin e an fe ri gba gbogbo agbaye awa fierce.

20 years. Lara ntemi dema. Si a fi ko wa ka to ku nle leyin te bi a o. Eyin le ngbo a lo laaro yi. Lara nte fi ko wa ka to ku nle

0: won ni awon kan wa to pe ori oke ni an lo lojojojumo
1: iberu osi
0: won lori oke ni an wa
1: ifoya osi o tori mo pa jesu lo
0: eni yan ni so fun mi pe se mo mo pe won ti fi esin ko won leru
1: won ka le duya tori mo wa la
0: won ni kin wo awon afa ati mo jade
1: to
0: pe ijade nti won 24/7 ori ijade ni omo dale won ni kin wo won ni gbogbo awon eyan be won ni bi keyan fi esin ko yan leru ni won ni bi keyan fesin ko yan leru ni wi pe gbogbo ntolorun o se olorun o se gbogbo ntolorun o se olorun ma se mo ni yesa awon kan wa te pe awon o fi ile aye won won fi le ile aye mo gbogbo n to ku ti n le eni orun ti won de si awon yen na ngbadua won lo ta mo ni sa won ni se ani gbogbo n ti mo n so yi awon o ni gbagbo si ka dara n gbogbo nkan olorun ti ko gbogbo nkan be ni gbogbo nkan si ti gbe eja lo oke lohun ka lo le se ikede ati ipolowo oja oni bi ti mo n ba bo laaro yi bo ba to aoko ma so loju opo ope ti emi ati yin o si lanfani lati jo dasi ayo gbon nbe ele nbe won o e ku kale
2: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke okay.

0: Hello, eku ojuma e ka aro o.
1: E ka aro sa o.
0: Eku ojuma sa.
1: Eku ojuma aku ise na aku Oluwa wa pelu wa o.
0: Ami sa.
1: David Olaiwola lo nsoro lati abese.
0: E seun sa.
1: Ah, oro ti o gba laka yigidi ni egbe kale leni o. Ṣugbọn ti a ba wo kini adura. Adura je ebe ati idupe ati lati ri ohun mi igba lowo Olorun. Kadara je nkan to ti je ayanmo ta ti ko nipa wa. Ṣugbọn nile aye ti a wa yi, ile aye ta wa yi, a ri pe ile aye to gbege ni ti ewu po nibe. Nitori na la se nilo adura. A o le se, a o le gbaye lai si adura. Ko si ba ife se a o le fi awon ilu okere we Africa o. Nitori pe awon ti ni adari to da Olorun ti Olorun se bless won be Olorun bless awa na ṣugbọn awa nsi ti wa lo awon de lo ti won lona to to. Awon iyato to wa nbe niyan nitori pe te da ba so pe won wa le aye yi won o fi adura kun ko so pe won to don ba Olorun ti ko kadara mu Olorun ti ka yin mu awon to yi kadara pada to yi ayanmo pada won wa ninu aye won si po. Tori pe ni Africa awa gbagbo wi pe ara gbe laye. I believe pe eja ni eja je sara ni sege mi pelu gbogbo ohun riri ta ri bi eni o ba mura pelu adura bi eni o ba mura lati supo ro mo Olorun won kan lo mogba won de waste life we
0: won lo mogba
1: won lo mogba nitori na da gbodo ofira wa sinu awe ati adura karo mo Olorun pe Olorun kadara to ko mo mi ayan mo to ko mo mi Oluwajo wa si muse a tun ma be Olorun ni iyan ni o fi je pe apa ota wa ni le ka wa aro mo ti a bi lojo to si lo lojo ke pe fe lo ṣugbọn awọn aṣiwaju ologo bibeli ga so ninu awọn eniyan mi ni awọn eniyan ka wa soro mi ye yin sa
0: ketekete
1: o le fi adura eni to ba wa ni un fi aye ohun sile pe adura o je nkan kan on ta tete nan ikalugun be te ba mo pe mo fe fi adura ro mo temi ki aye mi le dara iran meta e to si ke se bi ta Africa o bi iran ma run o ba so bi iran mewo ba so ra won ma lo won mo gba lo ni sugbon na America ni kini kilo de ti gbogbo wa sa lo gbogbo awon to nda tezo lata abroad won o le wa Nigeria won to won le so ni won so yen tori pe won mo pe ti won ba tu wa ti won o tu ba won Ọlọ́run kó lànà àbáyọ fún gbogbo wa.
0: Ami.
1: Àdúrà wa gbà. Àwọn ọmọ àdúrà ṣe. A ó máa gbà. A ó máa bẹ lọ́hùn ni. Ká lè rí gbà sí wa.
0: Ẹ ṣeun.
1: Ẹ ṣe mo dúpẹ́.
0: Ẹ ṣeun dádì. Ẹ ṣeun.
1: Àgbà àkọ́kọ́ tí máa wọlé nínú mi dùn.
0: Ẹ ṣeun.
1: Mo tún máa ń tà ìtura ẹ̀yẹ tí mo dúpẹ́.
0: Yes.
1: Yeah, thank you. Ẹni
2: nǹkan fọ́lẹ̀. Ìyàwó wípé má lórí.
0: Ọjọ́ kan ń bọ̀ tí màá tiẹ̀ dídì gbé wá. Ṣé ẹ jọ? Ṣé Nàìjíríà yàtọ̀ sáwọn other country ni? Hello.
3: Hello.
0: Ẹ kú ojúmọ́ o.
3: Ẹ kú ojúmọ́ o.
0: Ẹ káàárọ̀, ó kọ́ yín bó lẹ ti ń pè yìí.

0: Hello, Eka Aro.
1: Eka Aro.
0: Eku Ojuma, sir.
2: Yes, sir.
1: Eku to you.
0: Eshiwo.
2: Yes, sir.
1: Epele.
2: Yes, sir.
1: Oro, it se mwa la aro yi, itu da da ni o. Oye ka man ro, ipe, olorun wa loto. Seri, adua. O wa loke gbogbo re.
0: O wa loke gbogbo e.
1: Beni. Seri nteyan ti yan latorun. On kaluku lo di meru to gbe bo. Sugbon gba ti eyan denu aye. Won gbe okunrin kan ni adiputa seru elu ofuye. Eru mi wa tun kun. Seru to kun. In la nbe Olorun si pe Olorun ba mu kini ku o. Mo fe fi okunrin kan si akawe. Jabesi ninu bibele. A di pe ke se pe Olorun ka dare ipo loluku ni oya o. Sugbon nigba to daye tan on wa di eru kun eru e. Won wa ni omo banuje lele iya omo banuje lele omo ni omo je o. Se ri Olorun si ni kini kan. Oni ba ba se wi oni lohun o se. So omo banuje ni nigba jabesi wa duwa uga. Kilo le fa

0: Eku ojuma o, eka aro o.
1: Eka aro.
0: Eku ojuma ma o.
1: Yes ma.
0: Oruko yin.
1: Sai da lo n pe lata. Pete.
0: Yes ma.
1: Aju an gba. O wa lowo kadara.
0: O tun wa lowo kadara.
1: O wa lowo kadara. Kayo mo ba kadara wa je.
0: Amen.
1: Wo awa ma n gba ju akan lojo wa. Tori ranse Olorun ni ti mo gba. Awa ma n gba wi pe Olorun gbo. Olorun gba. Tori pata adio. Olorun gbo. Olorun gba. Tori pata adio. To ba so pe omi le gba. Ta ton la fe lo saba. O se nta saba leyin Olorun. Ama bena yo. Ngba gba ta ba ti fi ka mo gbadu ale. Yo gbo ti wa njo kan. Ogun isin ni gori wa.
0: Ami e se inside. E seun o. E seun o.

0: e soro tu gan. Hello, e ku ojumo o.
1: Hello baba, e ka aro.
0: E ka aro sir.
1: A ku ku.
0: E seun daddy mi.
1: Bayi la ni o soro lati ilu se.
0: All right sir.
1: A du gbole do Olorun se ri nkan te gbe kale laaro yi. Eh, ogbon la la ni o. A de du gbole do Olorun se ri kadara. Olorun oba ya ogbe gbe da le ti kadara.
0: Olorun gan ni je kadara.
1: Olorun ni je kadara. Nkan ta ri le ri. Ta de sari ka gbe. Ibu gan lati ilu baye se lo si le igbo ni lo ti kini. E bo Olorun lo gan pari. O ta so ta wa ta kire le ni gba ki kadara ni.
0: Eku ojumo ni le ise Danabit Homes and Property laaro
2: e ka ro aku ojumo oni lojo aje gbogbo alaraje na lari lo
0: amen
2: ani lowo ani lapo ani ni lorun lase ledumari to ledumari oni se wa ni ajigbese
0: amen
2: ani won fi gbese se so
0: amen
2: bandele oluwa femi oko mc bamunloko mi lati le ise kan tin tale rede nigeria ni ipinle oyo Danabit Homes and Properties oni le ise ile ti mo nsoju fun laaro toni oga mi e mo ri we mo ri tu
0: amen olorun
2: la se ledumare e ni gbe pari
0: amen
2: ko si ni gbodi
0: amen olorun
2: te o te so ti o ko ba yin e ni so
0: amen
2: a wi se afogun atemi na
0: amen olorun
2: oga mi adua oto la ka eyan oto teyan fi mo gbe ranu aye sometimes teyan ba gbadura won ni adura nbe isise to nbe igbese nbe yoba to so pe itose lo lo yo pe gun ni gbowo de bi kan atokun ni gba ti bomi e wa gbe sinu temporary irin adu aye eda pe to ba gbadura si o ye ko sise to tori ta ba ta ta ba ta ta to won ni yo derun ni de ma lowo opolopo mi to ti sun lori adua pe adua ni mo ngba adua adua adua adua olohun o se olohun o se iwo to olohun o se o si pa won se lomo to si pa ni ye gbe
0: be ni
2: en to ba olohun o se ti o ti se ti o se tolohun ti o gbe gbese lori nkan to fe je ko olohun ba won da ohun da si o se se ko wa loju kan na bi odu adagun ko mo yo tun wa mo gba yun nbe Olorun ni pin awe eyan la nlo Olorun ti se to kadara onikaluku bi o se rin sababi ni kan ni ka mo bebe fun pe ko Olorun ja ru ni sababi ire ti o tete mo wa debi tan lo
0: amen
2: e wo ba ndele oluwa femi oko mc ba mo loko la ma so pa le ise Danabit Homes oga mi
0: yes sir
2: awon le ise kan wa se pe be ba ra le lowo won boko boko le bo si aluboko won ba ni yo boko re awon ni o dan lo pe yo ba yawo ti e na Olorun mo je ka buru oba wa
0: amen
2: o rere ba ko wa wa segbon le ise Danabit Homes gbogbo n ta wa n dale ta n dale laye tun bire fun wa ni Danabit n ta n dale
0: n bire
2: iwa pada n bire tori wipe a mo pe Olorun lo ran wa n se ani lati di lati je a wa fi awon eyan to da ko won so eso tori eyan ara ile te n gbo mi te n ba wa onibara wa eyin gangan le eyan ta fi saso ta ro mara ọ̀tọ̀ ni pé ẹ̀yin náà ní èròǹgbà àti jẹ́ láńlọ́ọ̀dù ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn téèyàn fẹ́ tara rẹ̀ tọ́lọ́run rán sáyé pé kó wá sáwọn èèyàn di láńlọ́ọ̀dù kó mọṣẹ́ tọ́lọ́run rán kó sì jẹ́ lára àwọn ilẹ̀ wa tá a nírèé àkọ́kọ́ ni pé àwọn ilẹ̀ tiwa ẹ jẹ́ ń fún yín ní zigi a kì í àwọn èèyàn fi lílẹ̀ instant allocation ni àwọn ìtalẹ̀ kan fẹ́ èèyàn méjì a sì ní talẹ̀ fún yín kọ́ mo nílẹ̀ mọ́ halẹ̀ mọ́ yín ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní talẹ̀ fún yín káwọ́ àdìbò kẹfẹ́ kọ́lé kó dìbọ́kọ bọ́ọ̀kọ àlùbọ́kọ ká máa yọ ọlẹ́mẹ́tìsì fún yín káwọ́ àwọn kẹta sọ̀rọ̀ fún yín kẹ́ ẹ mọ́ kẹta sáré àwọn ìtarú ẹ̀ lọ́dọ̀ wa àìsí ìtalẹ̀ omi látẹ̀ka tó tẹ̀yìn rìn tẹ́ra tán náà ni ẹ máa fìlì ẹ̀ ni tàbá wọn lẹ ẹ máa fìlì ẹ̀ tàbí tẹ́ra tán náà sọ pé ẹ àbòkí máa fọ́ọ̀kúta ẹ kó tóbi ju ẹ rí pé ó kàn ṣe rúbútú ó ṣe rúbútú àwọn ìtarú ẹ̀ lè ṣe Danabit Homes ilé ojú mi dalẹ̀ lantan lè ṣe tiwa àwọn ilẹ̀ wa ta wá lẹ́jẹ̀ wọ́n lẹ́jẹ̀ wọ́n rèé ní ìpínlẹ̀ nílùú èkó ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ nìbàdàn àyín àti bí gbogbo ibi tọ́wọ́jà wa dé Dennis Park and Garden a ní ilẹ̀ kan tá a pè ní Dennis Park and Garden ní ìbẹ̀jù lẹ́kí tó jẹ́rìn ìṣẹ́jú péréte si Dangote refinery ile ti mo won so eko jina si Lekki free trade zone bakan na o mu ja la mu legbe Lekki international airport million mewa la nta plot yen kan anfani san die die si nbe lori gbogbo le ise wa patapata just caught and guard nbe ni iroko fidi ti oyo ibadan expressway la doju ko better american abiemo binu ni adoju ko better american international school ti o tun jina si Kolada Isi university commercial plot ile te fi doko to wu yen fe ko le shopping complex shopping mall gbogbo owoko te fe se laye lori plot ile ni commercial plot here 950,000 naira ni so when residential plot fi pe ile gbe nikan le ko sibe 750,000 naira la nte leyan Victory Estate Phase 1 be ni Alabata Moniya ni Badan ele ita nta plot here ni million meji naira 2 million naira ni seju marun ni pere si railway terminal Treasure Estate o nbe ni ido lojo na ologun eru lojo na eleyele ni Badan ayin ko jina si afin onido onido ti ludo baba kade pe lori mo se kabiyesi o ile ta so yo jina sa afin won ko tun wa jina si FRSC ile ise awon eso alaboju popo ko jina sibe 750 ni plot ye kan awa ni Danabit farmland ni akanran to je iseju marun pere si Ilaji resort 500,000 naira ni plot ile ikan 3 million naira la nta ikare bakana ni Honor Estate lojo na do ologun eru ibakan na be ba koja Treasure Estate si waju lele iwa 700,000 naira ni plot ile ikan irin iseju perete ni si Ibadan City Polytechnic se wa ri le igangan bogo be nbe bokoto wa nbe mu ko tun wa lara le kile e so pe bokoto wo lo wa nbe be ba ra le yi plot meji ile ise wa Danabit Homes a fun yin ni a fe plot ile lori latori plot meji si merin e gba fe plot ile lori lofe latori plot marun lo soke ni so nbe a fun yin ni one plot ile lori lofe iyan baun awon kan ta pe ni Queen Estate ni Ishara Lagos Ibadan Expressway ni le iwa ko jina se ba Cork University residential plot ile ile gbe ni kan le fi ko 2.5 million naira ni
0: okay
2: commercial plot e te fi doko to wu ni 4 million naira ni yan Dennis Court nbe ni Ishawa Greek ni Korodu ni pele Eko estate ninu estate ni o estate to gbe estate sinu to bi estate ta wa jo rin ni le ti mo pe ni Dennis Court ni Ishawa Greek ni Greek bus stop leko lo wa 7 million naira ni plot ti e kan Victory Estate Phase 3 nbe ni Alabata money ya Ibadan 1.5 million naira la nta plot eleyun un no jina si railway terminal bakan na ko jina si Imperial o koju si Imperial College Victor Scott nbe Phase 2 nbe ni Ketu Epe Leko million marun la nta yun ko jina si Epe Resort o wa koju si Ami Barrack bakan na ni Favor Estate Phase 3 lojo na mo we si ilu Ibadan ayin si ilu Eko ile yi irin iseju perete ni Siri Dim Camp 2.5 million naira la nta plot ye kan irin iseju perete ni Siri Dim Camp o tun wa koju si Christopher University te ba wa nile ni shop ni complex e wejesi te gbe fun ti omo ba yin moju to ti oni boko ti e je fi ko ba ti yan fi ba ti je fi ko ba ti e Danabit Homes yen mo bo a ba yin se ai kowo lo loru lai sole ni ti a ile ise wa nbe ni Prime Time Plaza Abalese Loye Phase 2 lojo na Jericho lojo na Free Road ni Ibadan ni Ipinle Oyo e ba ti Alese Loye e to titi ya na Alese Oja Alese Loye e to lo si taara te mo wonu oja o e ba ti sumasa le die gege bayi iya e ti ri Prime Time Plaza e si le ise wa nbe tabi e ma pe awon ero bani soro mejeji ti mo fe pe bojo ki okun lewa bojo rede Nigeria a ba yin si be fe kole a ba yin ko te de wa gba kokoro ati wele yin nilana ofisi ni ati ilana toto ta si ni fi gba kan bo kan na e ma pe number eyan roki okun atara orilede Nigeria 070 070 47 47 17 20 20 00 00 00 070 070 47 47 17 17 2000 tabi ke ma pe 090 0907 47 79 79 73 52 090 0907 47 79 73 73 52 52 Bami Dele Oluwa Femi Oko MC Bam lo ko temi et Mario Kole Ayo Femi ati e ameni kan ran o e mo procrastinate you e sin last year odun yin to tin lo a mo reti yin o
0: e seun kin to ma lo Bami Omo Tayo Oluro Timi Oluona Bami ro good morning God answers our prayers but why our prayers do not get answers is because we ask God for what we want to consume on our desire and lust. without asking for his will, without asking God for what he actually wants. El Michael, prayer works, but it has limits. Bible says, works and pray. God will do what no man can do. God will not do what man supposed to do. Mr. Okedira, Baba Tunde Otasne, prayer request is in Africa is totally different for that in Europe. You can't pray for responsibility of government in Europe, unlike in Africa. Prayer is good for divine intervention. Eja rele eyan meji o gba ticket lowo wa laaro yi eni meji to ba oko pe eyan meji to ba oko pe ni o gba ticket 070 89 32 74 34 number dogu ni e pe a fun eyan meji n ticket laaro yi 070 89 32 74 34 of any o Bami Mani Doti, Lati United Kingdom. What is our way? 070-89-32-7434. Tiami, you are there by your local me. Akpa de, Lojo Alaruba Wednesday. LMB, Eko.

0: 32 FM 94.9 Amferin gba gbogbo agbaye.
1: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente obala rin awon kan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM do su pa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

mo ki yin e ka san e si ko ise lataaro iroyin agbaye lekunrere le ngbo lati le ise radio 32 FM 94.9 ta fidi kale si Laughter House Premier Hill Mokola nilu Ibadan Olusola momo loniroyin yin awon koko to foju lede ninu iroyin na Awon onimo lori oro ilera ni won tin ke si awon mo orilede Nigeria lati ma sayewo ara won lori kore lati pagidina iku aitojo ni le okere okere tan 1,700 eniyan ni won ti wi pe ki won kuro ni agbegbe won latari isele ina kan eyi to suyo lekun ariwa ni ile America La balere daraya akonimogba iko ti PSG lo tin ke si awon agbabolu ninu iko na lati tubo jawe sobi ise won La balamuludun awon morilede Nigeria ni won tin foro bani kedun lede lotun losi nibe won ti gbe gbajugbaja osere ogogo wo ka lesan ni laruo nipinle ogun

0: ti mo ba se nse lori sare budo eyen pe wole ke meni te ba fe ba noja ni papapa awon na o se kini aju ibere yen siyin te ba wa lanfani ati gba ibere wa ti loki mu to mu yesi
1: beni
0: le ba lanfani sawon ebo
1: o do beni e
0: ta ko wa sori
1: eto e mo gbagbe amala festo
0: amala festi ose ini
1: eh eh o lo
0: mu ose ini
1: sawon e wa ti wa gba ticket
0: ba mi won ti gba
1: olorun se
0: te ba gbo bi pe sold out
1: okay
0: hey.
1: Okay now
0: okay
1: okay now
0: okay
1: en ti o ba ti wa gba ticket e wa gba ko to dijo na
0: o ti
1: e ma fo kan si ero po de bi pe
0: won gbogbo ti wa mu ticket won alhamdulillah ati wa dupe lapo abe won gbogbo won ti wa mu ticket won ago meji la 12 o'clock awon ebo ila bere amala first todun yi o ni recreation club to wa ni sabo ni badon bere lati ago meji la saturday tin boy ni
1: o
0: tele la mo pe
1: tan wo ni o
0: la mo wi pe eh ojo kokko din ni ogbo ojo kokko din ogbo amo saturday tin boy ni ke ku le ogbo mo so fun e ma se wa je ku gan o lo so
1: tan ogbo koro fun o be
0: e ma je dadu adu
1: ara le wi faroko
0: ogbo eyan patapata amola first eleke jiru re ni koni aderin posonu ojo saturday ni bere lati ago meji la osan emi amo so fa won eyan temi wi pe tete de o
1: wa gbadun wa se
0: e tete de o faji te nbo wa gba lodun
1: yi
0: te ba ngbo wi pe todun to koja nsere legbe
1: en ti o si nbe o si nbo mi o si nbi kankan
0: ko ti e ri bi si
1: if you are not there you're anywhere
0: you are nowhere ba mi soyinbo
1: wala
0: wu jade
1: o ba ti si nbe gbagbe
0: e ko lodun ni
1: number ri o jade mi
0: o ti lo ago mejila lojo saturday na ni eje afi pade sini sabo ni badon formula first kan ni aderin posonu eleke jiro re gbogbo yin te ti gba ticket yin patapata na la dupe lowo yin a ti nbo a tu dupe juba nlo a ti dupe lowo gba won lati leyin iwa na ti won ni ka fa won eyan ni ticket lori sare budan oju opo nti nbuna eje ase oju opo 0705-5949-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949 koto di yupe amon gbe ipe ba mi mo fe ka soro ni pa pataki mi mu ilera wa
1: ah o se koko
0: ah emo pa nsan koko le koko to wori eto
1: o dun mi ogogo ogogo ogogo ogogo
0: no ask some mother ogogo
1: imo bo se lara bi o oyo lati pade oyo alaafi o dun mi pupo
0: pataki ni ilera ara wa in lo je ka mo yewo awon eh eso
1: igba ti won fi mo yi na ti jodori koko o ti koja nti won da si mo
0: niyan ba wo iroyin ni si nti n lonu awon eleto ilera gan ti n so
1: wo mo re obirin e bo si bara je tan yan yan ta na ni o si
0: ti oni bara je ko lo o dele fe ni re gbogbo awon igbe ti ata patapata
1: ilera wa mo ja fi jata o laye wo ori kore e lo
2: e ka san o
1: yes ma'am
2: ah n si mary
1: bari bari mami abib lati labo
0: mami abib ni
2: o fun ise o
0: yes
2: ma eku ise
1: yes ma tale fe banija
2: ata wa lati leyin wa o ni baje fun won o
1: hello tale fe banija lo san yi
2: ehe ati won la to kede le e fun mi ni bere karun anti mary e se ko le loni e ma je oli e
0: se
2: ko de e ma je oli e ma se ko le o
0: nbe ti ni o le mi na mo bo se
2: ile ayi la o
0: ada mommy abib lati labo
2: e se le o
0: da aya e wa bo o wa ro o be ba ti le gba
2: ada
0: e ko daruko oye meje in te fin gbo wa koko yi le na
2: o ti kuro nbe aya hello
0: e ba ndaruko oye meje ta nje nile yoruba oye meje ta nje nile yoruba
2: awon oye oba
0: iro yato si oba e mu mi
2: oye jagun jagun
0: o de ni
2: oye olori olode
1: a ngbo yin
2: oye jagun jagun bi boya bi balogun aya bi balogun asipa
0: balogun ode ni o asipa ode
2: balogun asipa
0: ode meji
2: lista
0: o ya ya mu mo lista ode meta
2: lista balogun
0: e ti mu
2: asipa
0: se tu mo supa ni mo mi
2: no no guys

0: Oda Esther ja lo soju opo ayelujara. Mommy Abibu ti mo ye osu pamọ.
1: Bẹẹni. Won ma su pamọ. Won mo ye balogun
0: mo. Won wuli sa mo.
2: Oda ibere ayelujara fun to so toni. Ohun na ni wipe e daruko igbakeji are ilegbimo asofin agba akoko ni Nigeria. E daruko igbakeji are ilegbimo asofin akoko ni Nigeria. E fi idahun yin sowo si wa loju opo Facebook wa 32FM949 fe yin e. Ibe la dro gbagba gidigba si e ra idahun yin roborobo e ke so si wa nibe.
0: Mm awon eyan ti e ti nbe loju opo Facebook.
1: Repete.
0: E lo mu o. E sare bu o. Eni babu na ni o. Hello.
1: Hello.
3: Hello,
1: Eka Sama.
3: Eko Eto.
0: Yes, Sama.
1: Ari lewa no.
3: Ari lewa la
1: jaro no.
3: Aku mo atama la de.
1: Ami o. Ami o. Ami o. Ami o.
3: Ara anugbo lo wa pelu.
0: Ami.
1: Awasu ni ke wa njo na o.
0: Watu.
3: Kile ko.
1: Wala awasu ni ke wa.
3: Awasu bi si mo.
1: Ema pa do yo. Ema
2: pa
3: do
2: yo.
3: Ebo pe wala pale mo ajante si ya wala
1: Ebo ke pa
3: Ebo won yo ku ba ko la Ebo wa ni ka wala wa si
1: Ebo
3: le gila ma wa o
1: E jo nitori Olorun yi nikan mo fe ke wa E jo
3: Ta mo tan se ni gbe
1: A be lo si A be lo si
3: Mo ki gbo awon lati leyin wa fun ni se won o re le wo se won ni do
1: Ami
3: I know ni
1: I'm not sure. E pari e.
3: Ya bere bi abere la pete.
1: Eh.
3: Ewo, e so fun wa,
1: ama we se. Keko to pari, keko to pari. Ah.
0: Hello, Ekaso.
1: Hello.
0: 0705-5000-949. Hello.
1: Hello.
0: Yeah,
1: be ba la fun ni ati pe pa.
0: Hello.
4: Sare bu.
0: Sare bu don we ka san.
4: Mo mo kin baba mi ba mo tan.
1: O pa wo up Nigeria.
4: Mo kin sister mi ri o.
1: E ka bo si.
0: Imamu awo.
4: Omo tojo daddy ti ko la e bujo meta o. E ku se opolo ni baje o. Apoju ma ko jaje ni o. Aki awon lati leyin wa patapata o lati abia yale yale leyin wa nbo. Baba Charles, your body loyal, that ball of money, that move, oh, you live well.
1: Amen.
4: Oh, and the Bokum, and the Sukulu, you're like ball of
1: me.
4: I push up, I will avoid the work, but get on an end.
1: Up, I will not have it
4: open to go with them.
1: Up, Nigeria.
4: And you go for what? And you go for what? You're going to send me you.
1: Amen.
4: A ball on. Ah, Sister Mary.
0: Imam, I will.
4: Evan Moja.
0: Eh yala eh mu bere ni o
4: je mo te e ba moja
1: eh mo pa mo agbo fe
4: eh ya
1: o ni tu wo bi oja na won pe
0: tan oda eh number kelo
4: number keta ke tomo ni mi
0: number keta awo ibere te mo daada ni be ba farabale e gba
4: okay
0: oda afi eleyi se iranti ogogo soye yin Oye ba mi daruko filmu mejo to je wi pe ogogo omo kulodo ohun lo gbe won jade mejo pere
4: mejo pere owo glo
1: o de ni
4: okan lomo
1: o di meji
4: okan lomo
1: meji na si
0: meji na
4: pelu filmu ogogo o gba Wo di wo film ni se ni o di to 20 years.
1: Olorun.
0: Eh o ti pe na.
4: Olorun

0: ọdọ akọ ko si n to de abi ko si nkan kan ni o ibere na lemu te si gba idahun oya
1: Facebook ko Facebook yin buna la la ni o yin buna gidi
0: amọ
1: e ti gba
2: eni beti e ki wa ni o ni good afternoon afolabi sade eyin na good afternoon yin o ibi te ti n gbo wa te ti n wo wa o
1: lati laptop aki amọ eni kokko o ti gba ibere yi o ani pe ke daruko igba keji are ile igbimo asofin agba koko lorilede wa Nigeria e daruko igba keji are ile igbimo asofin agba koko ni Nigeria
0: ni
1: to je mo tenu emi fe ke gba se emi keke bi enikan mo fe ke gba
2: be ni
1: kamo kebu lo le
2: pada ah gboro ku lo
1: ori e bo se buna to e ti igba e dakun e fi idahun yin show us wa lojo opo Facebook 32 fm 94
2: tabi wa ladejo ni gra o ni hello awa na e lo yin o
1: ti e tun ri nkan to njo maru na mo ni se views mo se yin e
2: ko ko ai so na
1: le lo awa ni usmo ni daru na
3: aso baba baba
1: mo binu
2: hello wo se o ko si record femi na
1: baba to bo ti bi pa
2: in fact ma lo record be ti baba bi se ringing to me ti ma bi se ringing to ni
1: ani mo binu ba mo to bo ti bi pa mo
2: ni baba ko ri fun ele kan so
1: hello
3: sare buro
2: sare buda
3: e ku se o ba mo
2: yes ma
3: mo se so lagi de yin na ni sai sai ni da
2: mo
3: mi mo kin yin lopolopo ati gbogbo awon to nawo si wa ko ni tan fun won luko olorun
2: ami ami
3: I don't know.
2: Ibe ke ni ke ni wo ti kori fun
1: e mo wori won bo lati wa
2: e jo si aye
1: jamni ni won ti ko wa
3: o si wa la ti mo ri e ma gbagbe mi o mo nbo o se gbo
1: mi o gbagbe yin mi o gbagbe yin ma oro omo ti ye mi ibi ta so si na ni e je o wa
2: ami
3: ami
1: ami oda ibere ke lo le pe
3: e kerin kerin
1: aha o ye ma wa gbo mi o won mo ki won bayi pe omo olore e pati e omo olore e ma na mi mo se bi o ti na mi lekan ika o je na mo ti e be ilu wo ni won ma nki be
3: eni we ni na le gaju o n dagan o dagan ni
2: gbogbo olu bi aro ko ni
3: gbogbo
2: olu bi aro ko ni je
1: Boy,
2: boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, bo

0: Oye je asere wa ojo Saturday tin boy na ni Amala Fest. Elekeji iru re ti kon ni Aderin Poshonu bere lati ago meji la osan. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Iya lode.
1: Emi gaga le mi.
2: Okay, okay. Iya lode. Iya lode.
1: Ateyin na.
0: Ha mi.
1: Ba mi mo ki yin o.
2: E ka so ma.
1: E ku ohun.
2: Wo.
1: Aja anya gba.
2: Gbogbo le.
1: E ma ma so.
2: Mi olo gbogbo le ko.
1: Olu wa le ri omo ojo mo ki o.
0: Yes ke mo ke yin na o.
1: Oh, ne da mun awo ti a ti fe fun ni jona.
2: Amen.
1: Oh, ta ki ti o kola.
0: Iya
1: mi. O
0: ki o.
1: Baba ti ko ki gbogbo awon lati le yin wa o. Wa do boju wale.
2: Amen.
1: Ti a ti julo ni pada ju
2: ola.
1: Ola la ola wala ko ata ni le le
2: le.
1: Mi pa de mo.
2: Yes, pa. Yes, man.
1: Oya,
0: eje je ba mo to se.
2: E farabalẹ nte mo ni mo fe bi yin o.
1: E fun mi ni ti mo mo ni o.
2: Mi o si awada. E kan ba mi daruko gbajumo lori e ma je nso mewa
0: e fun omo kan la
2: meje pere to wa lati pele ondo ifeda ya lode la
1: gbajumo lori
0: meje ondo
1: akoko to wa lati pele ondo oh eh te ba mbere lo meri meje na ni e ni odo ka ta mo
2: eh wa ma king sunday ade
1: ah o to ni o pelu eje
2: mo ti fo ile yo kan
1: e
2: mi maru si mo ti fo ile yo kan mi maru mo to ba indi ku ni o
1: Ah,
2: mo mere ngba na.
1: O ka ni nbe lo mi mi.
2: La, ku ni jale.
1: A ku pa le ma. O ka ni nbe lo mi mi.
2: Mama,
1: ni se we wa ni nbe lo mi mi.
2: Mama ijo mi
1: po. E je ka mo lata.
2: Wait my pe baba la mo la.
0: Mo la wo je ka mo titi di Saturday. Saturday le wa pari gbogbo
2: amala
0: ti.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
1: Eku tete waju.
0: Yes sir.
1: Aki gbogbo awon ala awon onigbawo wa lo wa pelu won o.
2: Ami Olorun o.
1: Oke yo ko dele o.
2: Ami ami ami.
1: Ba ma kan. Bere kejila.
2: Bere kejila. E kan ba mi daruko. O se ta fi ma we. Me wa pere. E da ko won.
1: Ko to ya fi ma we.
2: Eh.
1: Lock.
2: O de ni.
1: Sunlighty.
2: Oh, my dimeji. Oh, my God.
0: Oh, dimeta, I won't enjoy it.
2: Yes,
1: dimeta.
2: Yes.
1: Ate di du?
2: Yes. Ose lo se je.
0: Yo ye ti bere nu.
1: Ate soda.
0: Soda.
2: Eh, yes.
0: Oh, di manu.
2: Eh.
1: Oh, di manu ni.
0: Eh, ose wa manu ni.
2: Late go.
0: Ah, ah, ah, Baba Fajobi.
2: Kiso.
0: Kilo kipa.
2: Kiso.
0: O kipa.
2: Kiso.
0: O kipa.
2: Kiso.
0: O tu kipa. Bade da kupa moto. Eja jo woju opo Facebook.
2: Eka kibe.
0: Only gospel akpabi o.
2: Gospel akpabi o.
0: Gospel akpabi o se wonu
2: oro. Gospel akpabi o.
0: Eja ku. Nnamdi Azikiwe.
2: Eh, gari dokita Nnamdi Azikiwe.
0: Hello.
1: Ekan so ma.
0: Hey, but Montese ma fi atejise ko sowo si yin eh in pe yin funra mi lati le mo ebun te je tori atojo ite pe leyin ose meji o ti lo o
1: mo ti lati ato ikoja yi mo send si yin ti mo so pe university awon university ta so loruko awon eniyan
0: ti won fi avadi ko ah o ti ye mi eje looto eje eje eje soju opo ina le fi sowo si
1: eh mo ti ni ti ele ti asun a o 906 2000 and something
0: e mo fo in mu nbe o ti ye mi
1: e le fo number mi sa
0: number yen na ni a mu nbe e fo kan bale
1: okay
0: e ko ba mi ti atejise ba se fe kuro lori eto bayi a mu order ikeji ko o
1: ekeji do pepa fun yin ta ba le ma so pe mo yan tun na ta di kikiyan yen e je ko ma mo ni ba won fi da eto duro ni awon so fe pe po ju bon se kiyan yen kikiyan ti po ju e jo ni e la binu
2: no no o da ajo nse ni ku si wahala egba kesi wa si
0: gbogbo wa na la ngbo ba
2: beeni
0: o da ise bo da ni lati apata o wa dun mi o a ni lanfani ati gba ibere mo tori arojo musolokun eh o ti lo lapa ati be o abi gbogbo nte so fun wa gbogbo na la fi sise se loju opo facebook o sa odako wa ba fi down si
3: o da ba se ri namdi la ri gbogbo kolon sa
0: mo ti e ri ba la jibrin
2: lo beto
3: are ni tun gba ibere wa loju opo elujara ani pe ke daruko igba keji are ile igbo ma sofin agba akoko lori diwon nigeria oruko won na ni oba musedik adeniji
2: Adeniji Adele
0: Oba
2: Eko
0: Adele
2: Lọ́nà ti mi bi awọn bere to pakaso mo ni won pari owe bi abere bayi na la seke to ba to ida ni be ni wo
0: yeso
2: bo ba to da ni be ni wo ehin eni okoko tu alqurani alapole latere laruba wa sede yoruba Reverend MS Cole lodun 1906 e to tun da bi re awon baju olori to wa lati pele ondo Emma Kingson ya di now. Emma Landowo now. Emma ya comforto moge now. Emma Juba, President Juba. Wale omo logo la wale ana, wale glorious. Dele ojunko, yawa fumi aragbaye, Benjamin, adero mtu kwa ima siko kuru. Aba Francis, aketade. Hey, ina ama, mwagba juma osheta ama elu. Fiwe, Lux, Joy, Esti, Njon, Long, Sunlight, Premier, Live Boy, Imperial Leather, Tura, Eva, Viva, Ring ati bebe lo o da pe ko ju lo lodo ti
0: o da ba mi lori awon oye ta mo nje yato si oba nile yoruba ba motun a mu si nbe a mu balogun a le ma so amo ba abade lu akure iya lode na nbe nbe ati ba nba won awon ire si ni mo ti ogogo to je bi pe on lo gbe jade ko to di bi pe won papoda aye o be nbe e ti won gbe jade lodun 2016 sababi odun 2005 okan sosho odun 2004 ekun ayo Dr. Brown obirin so wanu ati lakolawa bi bamba oriki ti mo ki lekan ilaro ni o ni pele
2: o gbagan
0: ogbon oda ibi ti oju omode ba mo ni oko re balẹ si ibi ti oju omode ba mo ni oko re balẹ si ki se pe ibe ni nteju mo titi dola Tatu mo lanfani lati pade lori Saribudo gbogbo yin te ba wa da seto losan to ni e se o eyi te si mo wipe elebun lodo wa e dakun ka to kuro lori eto e fi number yin ati ebun te bibere te ba gba e fi sowo soju opo Facebook 0906 2009 49
2: amori ni gbogbo yin te sha sile yin feto baba wa Biola Yaliali lati wa nabo Germany baba Charles Okanla Washington DC baba booksellers gbogbo yin amo lore o e munu awon edun inu tinu ni baje
0: eh
2: titu wa di olarude ita mu akoto ti wa se ti gbo yin lori kan ni kan na lasiko kan na
0: yeso
2: omo yin ore yin ololufe yin ba mo to ademola dejumo
0: oluwa mere omo ojo pepere npe
2: ni npe pepere npe omo ti ko ko ni fo omo ko ni fo mi na
0: mi o ni gba o
3: Esther Folade omo ti dari ti o kola lo ko mi
0: e to be super super si titi dola ire o

0: ewo wo se nda ah hmm ben so o so pe mo
1: mo
0: aha pista o
1: hmm mo
0: o so pe mo
1: mo
0: so wa
1: esi
0: ah kiku ma pa krista mi o
1: amejesun
0: kai san ma se lambo mi
1: eria
0: kiku ma pa krista mi
1: o o mo pastor mi ni we
0: kai san ma se lambo mi
1: e ti nti mi
0: ah krista mi a pari mi yeye
1: o ti lo baba o ti lo baba o o lo baba eh
0: krista mi a fe plati o
1: ipo ti mo nu ki mo ri ni lakan
0: gbagbari re bi igba pito kai san ma se krista mi
1: Okay. Ah, me.
0: Ah,
1: me. Oh my,
0: cool.
1: Ache. Ah, ne, wa.
0: Wa.
1: Ah, as ni ama toke.
0: Ita kuta le yon kan lodo. Ano ma je yon kan gbako.
1: Iwa. Oju mi o ma joju awon ti won. O je pe kuku wa yi.
0: Gogu igan. O ti sisi owo re tan.
1: Tu mi tirin abi ri.
0: Ere kuta ba ran tin gego.
1: Nya onira
0: e mo mo gego
1: mo mo gego
0: da ko je gego soju dingi
1: da gba le panu
0: amo ti re dingi o Mr. je yi fun mi salamu alekun
1: alekun assalamu
0: wa rahmatullahi wa barakatuh ari ile ke ula na
1: o nba lo nja ni
0: ah anna kumulai
1: amo ni le ni kumulai afi ni tati anna kumulai
0: oh na kumulai ma nkan si o ni
1: be wa se wa
0: afa wa ezekure
1: elami eyi go somo na
0: Aba mi e zeni.
1: Oh, mi o wa si lone.
0: Mm, awa da wa siru.
1: Ah, won ti wa be lohun mere wa.
0: Eh. Won ti gban ni.
1: Gba pe kini?
0: Olawe wo we ori.
1: A ti be lohun fun ni.
0: Eni dun ba
1: mi. Ta ba ni be lohun fun e pelu odidi abuko. Abuko ti ti run gidigidi.
0: Ah, tara yin.
1: Ah.
0: Iwa go ri pe bo won lori ta. Ba ba si ra won ebo ni sa won ebo to
1: po si mo.
0: Awon ebo to po si mo ni.
1: Ko pe mo.
0: God of all. Awon ebo ti o pe ni. To ki wa gan mo loju pe ah ah. Ba se ki o ti da to igan. Won ga si
1: ra ebo yi. So a ti ko ti ri eyi ba ti ga ebo na.
0: Ah.
1: Allah.
0: Ma se a
1: yo so. So won le o si gba se wa pe.
0: Iyo lo so si di e ni. Eyo pe ran table ni
1: a. Mo le God daro pe.
0: Ah.
1: Ti eni na gbe wa jaje
0: be. Eni pe ladugo mi o.
1: O pe ti ti
0: yo.
1: Gagogo
0: ti gangu ni gaga ti gadi ni
1: gba.
0: Ni ladugo mi ani ti
1: ti be
0: levu. Ni bo lo ti ba pade. Gangri. Ga! Ah, my so baby. Krista.
1: Ti si oro mi ni.
0: Lo
1: ya do ni.
0: Oh yes, I'm angry. Umu, I don't for me to kill you. Umu,
1: we busy.
0: Umu,
1: we busy.
0: Umu, so I don't want to enjoy the summer day.
1: So that you don't like it, mama.
0: Hello, Krista.
1: Oh, but no. Amen. Don't you umu move your collar, but I don't know you.
0: Adipa falo.
1: Olorun ni fuwa bura wa.
0: Allahu mami na mi ku fire.
1: Olorun pa jan dupe ti pa ti pa be.
0: Allahu mami. 32 FM re o.
1: 94.9.
0: 94.9. I don ego gan, I don go go.
1: Oh yeah now, ishan oran.
0: 32 FM 94.9.
1: Oh yeah, ishan oran.
0: Ko sonu e damu. E foro.
1: E ni fiti na ti.
0: E sanani. Omo e wa garo.
1: Cowrie's Penny City.
0: My city ba.
1: Si aki ara le o ti tan ka bere se. A fi suru fun eyin bejeji awon wo
0: omo ni eh mi ti e si somo na die
1: ah
0: mo gba atejise kan lopin
1: ose oku e ko dajoku eyan lo mo bi pe mo ni oku e ko dajoku eyan lo ile lo joku eyan omo eyan ni joku eko oku e ko dajoku bi mo la so so ju bi pe ra e bi mo la so lo so ju bi pe ra e bi mo la so
0: Where is the rock? What is my
1: job? Yala, yala, ladi, ladi, do I?
0: Is that such a boy? Adupe, eka so agbo gbe yin ara ile o. Egbo yin te nbe loja mo kan se nwo se ni. Eh ise wa o ni di se.
1: Ami Jesu.
0: 4.9.
1: You get it.
0: Eh ikoni satin derin po sunu re. Iroyin to kaye bi re. Ki se lati deru ba wa abi lati daya ja wa. Awa wa lati fo lojo ka re fe ni keni.
1: Adupe o.
0: Ara e ja ma se daada ni kesi mo gba ticket. Receipt re ni nitori ijobo oro.
1: Ki lo de ti mi sin bi bayi oluwa.
0: Chen mi ta tin yin
1: boy. O ma de me inauguration ni.
0: Emi ta tin yin boy.
1: You know, inauguration ni. awa big weeks na pe nbe
0: se wo kan leyin ni
1: emi ko mi wa nu leyin
0: eni to wo to de fila
1: o jo mi ni member jo ni wa ninu association kan na
0: apo yin ni o kan jora won
1: ah o ma de me
0: ah
1: ha
0: o ga
1: oh inauguration ni anyway
0: okay
1: titiro le na ma da abuja
0: wo pe yi pada ali bi nbe faksoye lo ko mi e kan so
1: a fi oni lo won juwe enu roja mo e le de national assembly ni se ke da ko mi kan lawon omo
0: be ni
1: awa le ti won so lowo lowo bayi
0: ala won don so
1: abin bola lamid afa la boroki
0: awa te n berere o awa la de
1: ni de ma bi pe ma mu ele kini be nu ki owo re
0: se gbe fun owo na
1: mi olowo je simu
0: owo na
1: mi toro kan nu ke mu ti an ba ti de wa lati factory yin le mu
0: owo na mo
1: oluwa re wa ma lo lego ba
0: adupe
1: o ti ma so mo ti to wo mo mi e to ni ha bi ha bi e make sense
0: please awo ruko tan fun wa when the sadness razor guys
1: eyin baba yen lo go
0: okay
1: ta wa para wa ni
0: ara na e je lo sawon akoyi oyin to ka ye
1: pe mi ayoyo mo bi pe mi ayoyo olohun go fi e lokan bale boni jo na o akoyi akoko
0: e gbe nu osidan wo bi se nki gbe iya ha mo ti atun mo yi pe
1: ira mi gbe sugar
0: e gbe jule o mo yi pe lo nki gbe iya o le
1: ori
0: o mo
1: ri o mo mi ti yawo mi ti ma ka olowo ti ma fi pa mi pa han bo e o ti ani kan fe won si tori ayi si lo ran
0: awon buruku eh akoyi oyin
1: krista ba pa yin krista bo fe ki pa yin
0: eh bo mi odo
1: eyin tun je e le ni sa fe fawa ka fi se tan
0: golden boy
1: ayi ko omo nigeria iyawo lekan mare to wa si waju ile ejo o ni e dakun e ti adabo igbeyawo laarin mi ati oko mi epin o le ma dogba gan
0: ko ti to ba ja mo lo
1: toyun toyun ni lu mi
0: gangan
1: o lo mo
0: ko te ti o to lu pa o se mo o
1: lori to ko
0: a
1: mi
0: alright si bore ni ba jale o se la wi ki se gbogbo agbalagba le yan fojo ori won toro awon kan be to je pe lataro ojo ni an ti sire
1: allah
0: ti ti won fi dagba won si se were yen lo
1: ah ilo ilo lo
0: fa won mi wa de pe won se were wo ko toni
1: allah wa gba gba toni
0: allah wa gba mbo anabi
1: sallallahu
0: alaihi wasallam da mommy wa no wa nu eh le gba believe wi pe eh won ni great grandmother
1: one
0: on de da wa nu moro pe wa no ri re na ni tin foro won ojo ti pe won ni nitori wi pe awon gangan won ni kokeni ogun oloro oni abalawo momo ti an lo re ko sinu fufu
1: ba mi pe
0: ma
1: so mo pe eh awon christian ma so kini kan to ma ti oku bole
0: won
1: ni amu ololodo lo saju ojo ni yoruba ni kakulomode ko ye ni o sanju kadagba yan ni era ka ni mommy ti kulo dead si won ko won ni sesin wa wa
0: abi ka ni mommy won ba wa bi won gan
1: no you better to be on kana ti kuro nle wa o wa yo nje won sesin
0: be ni wa o deda wa so wa mo pe ka lona ba wa yonda won fun mommy won gan o sese ki mommy won tun ti wa tara won se long
1: o
0: wa no o si wa fo lo mo ah omo lo fun omo ni de omo ni sesin kuno si
1: omo leku omo ni de ne
0: wa
1: allah
0: okay
1: so Allah ko la wa nbe ni o
0: adi lo awa gan mo
1: o mi ti lo wa time ni wa na wa koki abi na india hem oruko kinu se po to be na cannabis marijuana india hem
0: india wem india wem
1: kini ya to be na eje aloki
0: pastor lo nbi lere oro
1: a mo se so
0: arara
1: o awon ko mo fi ki agbo
0: e mo se so e ni o be lori le lohun omu gari
1: o ti ninu awon ko mo fi ki agbo
0: eh
1: won fi miliki ja
0: esa
1: e ko eh iroyin le o dadu o won wi pe majuma leni ni e na tu sose ninu oja oranyan ni lu ibadan omo ile ipo o
0: lopo opo eh bi abate tin karoyin kayefi lo e dapo eyin ololufe wa ti embe lagbegbe ale ana ni won pe mi eh pe ina njo ni oja oroyan eh mo wa fe fi asiko ina a fi dupa lowo ile ise panopano opile oyo o ha krista
1: quick response
0: no
1: kunisu
0: ni fomo sise yi
1: amejesu amejesu
0: bi e ba ngbo wa lowo lowo ba ile ise panopano opile oyo
1: kunisu fun yin
0: eh gbiyanju eh ni ile ta ba pe ti won o ba da wa lohun a so lowo kan ti mo pe won bayi emi kan ko ni won dahun o oja oroyan a ni riru e mo
1: amen jesus
0: agbara lowo olodum
1: amen
0: fun emi ati duke olodum ni jesus
1: amen
0: gbogbo isele jamba na e je aki esara ati nu ile ati ni bi gbogbo awon eyan ti won ba wa ni agbegbe oran
1: yin e ma pa socket o
0: basiko ba ti to lati si oju opo le e le salaye fun wa ipo ti nkan to wa loju
1: details si e wa bi
0: woni omo odun meta le logun kan gege bi afurasi krista
1: meta de logun
0: 23
1: meta de logun
0: o se oju
1: ajo tudu ni
0: o jona koja bo se
1: what i do ki lo se
0: o lo bi transformer
1: oh eto wa
0: o lo bi transformer
1: ki wa ori awon adugbo yen gba bode ni
0: krista
1: feels lo cut you
0: krista
1: na yo yen ni
0: imagine
1: yo yen ni
0: so omo boli
1: ha se wa rure iru nkan be yen ke iru yen ko to tori to ba leni to nlalase ko to ka nu e ko bere bo se riyan jaye
0: bo baba wa ya omo yin unu o dide o yo na ka ko to samo lo se lu to yan sipo
1: pe ne ba mu na de
0: o mu na de o so pe won odun ayin da titi oju ona yin se mo pe elomi wa je pe to ba le ri awon oda ti won da si oju ona to ba le ri ha yo ha ku
1: take for any kan video kan ti on trend lati Friday nsin awon eyan titi ti joba se awon drainage wa legbe yen won de lo fi okuta la la won de fi nfo kan le gerod nu e o ri te ko tan lo ye bridge ti lo for bridge kan le ba ri rin inu ege emi so fun yi pe adugo te ba ti ra won scavengers e ma file ada te pe ni mo e ma nu ke ma police
0: e ma e ma da won o e pe awon agbofuro ni o e mu won lo e mu ru eni be e fa li agbofuro lo
1: won kan lo bibu yo ile ole won de le bo gari let's go to the first of the market
0: let's go
1: se joba na tun ni yen
0: ma down let's go jari

0: We are came back.
1: Sorry, be into your basket, Koya. I'm disappointed. Intervention first, lady.
0: Sorry, you want to know in English?
1: Sorry, so I am a ni joba bile emi omo je ko bayi sin ni abi sin o ni ipele Kwara won lawon dagiri ti adri amora ni yawo agbegbe ohun to nbe ni oke onigbin ni ojo Saturday owo ago mokanla asale ni won ni asi ki kabiyesi oba Moses Oyinloye iwe dun moye wan kabiyesi onigbesi gbesi won ni ni ba pale kabiyesi mo iroyin te gbogbo olu lowo won idan se le won ni bayi o won ni wiwa won awon tin tori bogbo won torun bogba lati ri daju pe awon sawari kabiyesi onigbesi yi lana ti an so ni pe awon ode awon ojula lakan fi sori awon olokuwa awon soja te mo awon iru ekun won ni won ti mori to gbogbo bi to ye o lati daju pe oba na je gbe papada looto won ni won ma pa bi ti e gbe kabiyesi ti e gbe won gba bayi o igba labo ju tele ise olopa ti video ro mule bi pe won o gbe elomi leyin kabiyesi nikan bakara de lopa so pe gbogbo eyanju lo nlo lowo lati daju pe ori ade osun ta lati Saturday pe awon ri daju pe ori ade osun ta bo mi ti gbogbo ti pada saafin
0: golden sun se ni wa wale bayi tori won ni adugbo awon ni bi to da ko
1: enikan na so laaro won ni oba ilu awon ni
0: won ni area awon ni ma wa ga bayi tori o si olohun ti a no bi wa
1: mo mo insult
0: dakun
1: insult
0: okay won ni awon ajo e ti ngogun ti lilo ogun ni lokulo nile yi won ni owo won na lo ti te mama agba lagba kan mommy 100 awon
1: fo wa dada o
0: aka da wa won lo gbe won na ni o won ni ibi ti oro won to de duro re won ni won owo won na wo gan won latari bo ti je yi pe mama nsi owo ogun oloro won ni koda inu cassava flower inu ta mo si fufu won ni ibe na ni mama mama 101 ni won ko kokeni to je ti ogun oloro ibe ni won ko si gaga bi awon ajo yi bi won tin fidi re mule won shalaye oro wi pe won gba ogun buruku ohun lowo mama na pelu awon igbese mi ati awon ogun buruku buruku mi e ti awon ajo NDLEA ti won fi sise won wa shalaye oro wi pe koda nigba ti won se apapo isiro awon ogun oloro ohun iyan leyeyo gaga bi won se gba ajo nje je le gba belief pe o pada kayefi finally won ni owo ohun o le ni billion 4 o le esun 4 naira 4.4 billion naira iyan ni ti gbuto orilede wa Nigeria gege bi won ti sise lati se akosile awon ti won gba awon ogun oloro yi lowo won nipa ti won salaye oro won ni wa poruko won ma gbalagbo won ni Esther Ogun Mabo bi won ti po ko won nu won ni owo te won iyan ni ojo kedogun osu kejo odun ta wa ninu re yi ni agbegbe kan ti won pe ni lesan iyan ni pele ogun won salaye oro won ni iwon ba giramu e to nlo bi 100 niye won ni ni egba lowo momo o won po ko kini ohun olo lenu ngo olu bi npe mu won salaye oro won ti pe kan na won ni cannabis won ni gba towo si te momo won ni logan o ni momo rora gba jeje ara won bi pe looto awon ta kini yi koda leje won ni ora ko momo lawon ko itomo e ti won mo ta fun awon salaye oro won ni e ma wo awon wo ni pe nitori pe isele jamba na won ni lo tele to jo sobu awon ina ba wo wi pe bi la o ba se gbe yan ma gbe lala bi oko wo kan ba ba won gbo lo o ye ka won omu mi oko mi ti an wa morile iloko gbo tita lati ma ta won ni kesi ma wa wo ngba ti o salaye won ni omo awon gangan to je omo obirin won won ni ipile eko on lo fi se ibugbe pe on gangan ni ma gbe oja fun awon awon ni to wa je alaga fun ajo NDLEA yo Muhammad Buba Marwa won ni na lo ti wa pase leyin o soka wi pe momo yi olodum bi le je adaran e je gbo ni duro won so ti ye yin bayi amo ki won mu lo sa won bi ti won ti ma salaye tori pe won wo ni tori pe ojo ori won bi ti an bade 100 awanu won wa ni pe omo titi won tojo mo bi e arresting e arrested won ni atawon ipile mi atawon ipile mi ni ipile Eko iye ti won ri gba nbe oni kilogramu to le ni bi 80 o le bi esun 90 mora won bi on ti gba titi pele enugun o na won si papo se fini gbogbo owo awon ojo ohun o le ni billion 4 naira over 4.4 billion
1: ni mama gbiri ni oja wo won
0: atama ati customer awon eyan won yoku to go into business
1: iwo lo gba Arizona iwo lo gbe cocaine o tun ba won gbe loud gbogbo nkan ni won tun won si oja ma je ni emi o je ga oja ma je mi ah emi o je ga
0: baba Yusuf mele fi baba Yusuf le ma o mu kan ni to gbe malu
1: to gbe foju window la la ngba mo do yi tun le tabi ole
0: ah abe ri po le ku
1: yi tun le tabi ole
0: o ti rin gbon niyan
1: yi tun le tabi ole
0: de ti don won niyan
1: yi tun le tabi ole
0: like this time some
1: you know ni o du gba se ba to wo dictionary ti mo definition oruko mi krista nkan to da ni je be to
0: my God.
1: E ka gbe irinajo wa lo si ipile Nasarawa. Ile ejo kan to joko si Baraba. Won ti ni iyawo ile ti oyin osu meje nbe lara re Safiya Ismail lo ti beli ejo ti meme pe kan dakun. Igbeyawo laarin atoko ohun Sulaiman Khalid ki won pin bi abadogba bi oba si dukan. Ninu igbeyawo na iya lomo kan lojo di mimo. O ni mo fi oko mi nlana esin Islam sugbon oko mi ti pa mo lebi ti ko si ojuje se kankan. Ninu ile ma gege bi oko. Lilu ni ni gbogbo ogba. Ti o si ma du koko lati han mi le mo won ni ninu ojuse le gege bi oko abi bi baba gan won ni ko gbe kankan se mo nbe ni ma ni kile jojo ka pa lase fun oko awon owo ti awon ma fi jeun ati toju ara awon ti awon fi bi omo nu awon pe ko ma pese re onidajo ti nbe de ejo won Malam Muhammad Shomo won asun ejo na ti ojo mi ojo re won ni ojo ti amala ku to amala de ba ku ojo meta pe kan tun ma bo ile ejo ona ti ma jenu okan ti anu
0: ada ile ina jara won kayara jomo nitori ijoba akoko
1: wow
0: won ni opeyemi o na ni won poruko arabirin yi won ni o kawo gbanyin lati ma salaye n to fe ni waju adajo iyan fun mi ashaolu bi pe o nfinu ile oko won le losu keje odun to koja lo won ni latari ijajaku akaja wahala woni na lo fa o to je pe oun fi rora finu lele fun oko oun to nsi fi salaye oro bi pe bi la o ba se gbe eyan a ma gbe lala koko oun rora ma ba ti e lo leyin ore yin nigba tin salaye oro woni opolopo awon wahala ina ni mo bele laarin oun atoko oun woni iyun morufu woni de bi wi pe bo ba ti di wi pe koko oun o wulo bi oko ni ko ati e nawo woni loko oun bere si ni mo roju awon agba kan iyon lori omo meji tojo ori won tin be lanu odun meje atomo odun meta gege bi arabirin ogbo tin salaye oro woni nitori owo nje ti omo fun awon omo woni to si je wahala to je pe wahala na ni loni lola woni lo nfi wo wi pe oda ngba na o ko hun okukuku o ninu ile oni koda to fi mo owo osuku fisi awon omo woni wahala ni woni se wa ri bi to ti pada wa di kaye fi gan ni woni nje je le gba belief wi pe oko ohun nigba to hun mura lowo ninu ile yun aji ni fuja morufu o lo si mu fonu laimo o lo si ka aworan won sile ni owo omo lu abi woni bo se bere si ni pin kinu o lo send dire si awon family hun ati enikan to je bi sister fohun iyun ninu ile ijosin koda lara esun eleyi ti won so pe o tun fi kan oko re woni na ni fidi re mule o bi pe se ri ninu ile woni wahala bi lilu bi wiwo oni ni mo fi lu ohun oni to se je pe o tun kuna lati sojise re that is successful diafo woni lo ba so fun pe adajo ile ejo awon eri mo je mi ni sore e to fi je pe owo nje ohun lohun gbe atowo osuku tori idi eyi adada fiam ereja kanu ko mo ba titi e lo o wa ni eto ti e wa dun ju be ni pe oko ohun lati ma ka aworan ohun o e iwo ho re o wa npin fun family re pe e wo awon
1: ibo le ti ba rin ko awon agba ko spouse be yen na
0: agba ko omode
1: allah ora je ki tun mo eleyi na ninu iroyin won je ko di mimo isele jamba na to waye ni lu badan majumo ni oni ni oja oranyan nijoba abile ti ila orun ariwa ti ilu ibadan nibe na ti je odi mimo pipe o pa oja awon olokowo kan lara enikan ti o wa nbe to soju e ojo odi mimo won loja awon to nta eso owura ti an ta aga agbalode atawon akube aso won ni aha be apa beun na ni aha na lo ba dada eh olokowo kan to poruko ti e ni iya ilea ngba ti bawo loyin soro jodi mo won ni laarin aje o na ni na won bere o won lawon o le so ago ni pato won ni sugbon awon oja won tin ta golu ti an ta aga ati awon aso akube atawon kan mi won ni be ni na sose won si wa ni o kere tan awon iso tin lo bi odurun niye an wa lara awon to farakasa ninu awon ina ohun enikan to ni kan foko tohun le tori ojo mi o ni to ba ninu je gba ni o si leju wi pe ile itaja tin lo bi odurun niye lo fori kokini olohun to fi kori kokini ohun eh oludamona si gomina ipili oyo lori oro to ni se pelu oro na eh ti to je alaga won Maruf Akinwande ana soro pelu oniroyi lati ori phone ni ti so eh gbogbo e gbogbo esa ase dupe lowo olohun wi pe kokoja ba olohun o si fi ofo re mi fun awon to wa nbe te ba gbagbe o ya ri pe ina kan na ja ni apa bi kan lo ja ohun nibi tawon elewi omo wa ni odun 2024 nibi ti o to awon iso taja ti lo bi igba niye ti na ti jo won kanle kanle ngba na be te ba gbagbe ninu osu ta wa ina lojo kejilelogun irufe na be obo ni apa ile taja ti leluwe to nbe nu oja lesin doye ni ipinle oyo olohun kojo ko lanu wa awa olutaja na e ma joju kan wa debi pe a ni le pana ta ba nlo o gbe te ba fi ti socket e yo le ah ni rogun na eyin pe mo eyin pe mo
0: no ba ja ka tun so e ku ikekun
1: oja ti yan ta gan to pe to nje lori egan ko si to kan amason to ba wa yawo sowo e jo
0: owo oja mewa gan sore yo kan mo ni
1: e ma si le ba mo se debi pa mo se wo pe n ma pa lo lati n ba pari sin
0: mo se agako na nu
1: hello hello to ba di elomi se si omo odo o o fe asisi lati po guy e jo tori olohun a mo won kose ni lo to won e seru elomi fe le ni kan gboje lani ko ma je lowo won ni dan bi pe olohun ti ke wa mami ni e jo
0: yo rorun
1: olohun lanu wa o
0: ami olohun krista akoko yen sumo wa wa na ma gbe sumo
1: so what are you trying to tell me baby
0: e le se olopa ni pinle eko won ni atina wa gan arakunrin kan won ni eni odun 65 ni 65 year old woman kudiratu tajudini won ni nsin ka wopon yin ni waju ile ejo magistrate tin joko lejigbo won ni lori esun wi pe ne bo re alabajo gbe e o si lo te obituary re o si nle
1: ah eni pe nku aju aju mi ku o bari allo ojo ajide mo gbo lo mi te ba wa e to play for us
0: awon sala yi oro won ni commissioner olopa ni pele eko na lo soro e duro na iru osele agbako wo leleyi won ni number 57 Association Avenue ni Ikotun of Amidu Jimo Street Ikotun e ta do awon yali lagbo ni street wonu won ni nedi odun wa agogo mejila si ago meji losan won ni na ni arabirin ohun lo ba mu obituary oluku re lo n ba n te kaakiri iroyin e o pona sugbon paripari re won ni tori pe oro re ti dele ejo won so pe ki won gba oniduro re na pelu egberun lona igba naira 200,000 naira pelu awon ilana ate ile kan lati ti ma farahan ni ile ejo gege bi ejo ohun bi oba se nlo krista in ro pe asiku what we do
1: 45
0: are we picker
1: je yan ile imo na ni eleyi o te obituary en to te obituary oran oku lowo nti eni eleyi pa oku fun ara re ni won la igbore ni ye bere laarin won ni ale saturday ni o si ti obe bon kun
0: opa
1: ni baushi
0: tida 0705-5949 tabi 0809-7949 hello Nigeria
1: so mate abi aran ministry lowo
0: hello jare
2: e ka san
0: yes mo
2: e ka san ipo to
0: yes mo
2: ore yin lagba olo e ma te wa
1: abi je so
2: ko mi ni abi de mi sa mo mo pe lati mi ya le ni dugan
1: mama
2: e ra sa e ku mora yo se te la ta ro lo
1: akokoro ni mo wa
2: ami e ti mo fe mu be ni ya wa no wa so won se de ru a egu won bayi ki lo kuku fun won te ti sumo sare won opolopo nu awon omo won gan yo ti lo saju won kini en ba ka to je pe gbodi oloro na ngbe olohun mo yo wa wa ni sisi lagbara olohun
1: ya wa
2: yeta
1: mo mama ti ku tori esin tin bo won duro de esin won ni olohun fi je pa won
2: okay so bi e na ni tori pe won set olohun fi da won
0: 0809
2: Ah,
0: gidi. Won
1: toju
0: re
1: kan ba
0: so
1: pe ko ma logun I won't know.
0: Yes, ma. Tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà.
1: Yes.
0: Kò sí ṣòro. Ẹ kàn ṣe mí lóore kan. Ẹ jẹ́ ká tètè dé.
1: Ká tètè dé. 12 ni o. 12 ni o.
0: Ẹ tètè dé lọ́jọ́
1: yẹn. 12 ni o.
0: Ẹ jẹ́ tètè dé láàárọ̀ kí n lè kó tíkẹ́ẹ̀tì.
1: Ẹ jọ kí n lè fún ìṣe kan mí o.
0: Ẹ jọ nítorí
1: o. 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock.
3: Hello, ẹ káàsán o. Hello.
0: Yes, ma.
3: Hello, ẹ káàsán.
1: Oh, ahin.
3: Ẹ káàsán, ma.
0: Yes, ma.
3: Hello.
0: À ń gbọ́ yín.
3: Àbádà Mbòrò kí ẹ káàsán.
1: Oh, ahin.
3: A ku gbadun e ko ku pa wa leri ewo o ni ti pa mi lori o pelu awa
1: de sorry
0: ke so nje ke sata
3: o mi ni mo mu o do pa mi
1: sorry
0: o nje te fe fi ti te fe fi te fe je lori omi abi bawo e ma gbo nje yen bo
1: period
3: o mi ni mo mu mi lawa ni
0: e ma mu mi ni mo e ma mu mi lawa jebe o nje be ni egbe wa
1: let me go
3: e we so fu wa so Ebo wa na ti keji awa na fe wa ba isa mo la
1: ni o.
0: Dai be ti mu mi. E mu mi, e mu mi, e mu mi.
1: Ori sewu.
3: E wa pa lo mu la de si ka je pa po mo.
0: Eh, bo te na kite ni ka fe amalade.
1: Eh, aye mu de be ka
0: wa je ka. E ja wo mamala. Eh, je, e je. Agbara Olorun gbe. Ko ni si yonu be na ni o ni si rara.
1: Igba ti mo de. Si bi se puji o. Emi da Christa ma so puji do tun ma sa. Ati mo de.
0: Hello.
4: Hello, Auntie Bipe Ekason.
0: Ekason sha.
5: Ekason sha.
4: Yes.
0: Yes.
4: Mo ni Adebayo Samuel. Mo ni ticket amara lowo yin jo yin.
0: O na mo ti so fun yin ko si n to se ticket ani e tete bi.
4: E se mo pe lamboro kilana, o se bi eni pe won ti e mo number n.
1: Ta ti ni
0: yen
1: na? Ta ni yen.
4: Boyan ti wa loju egun.
0: Eh. Ko
1: sa ni tele enu wa ta ni da yin lo ba
0: Lamboroki. So that is 2FM 94.9 ko ni ta tin de rin po sunu o na re gege mo se so yin eyan wa te ni ticket e tete de laaro e tete de atawon to je lori gbogbo awon ebun lori eto wa
1: mo sanwo ticket mo je ni edakun
0: awon eyan o tun je ticket la leyi.
1: You will still eat ticket today.
0: Emma, je tori ticket ya Alhaji Abdul Latif Adiamo o ku lowo mi.
1: Ko to gan.
0: Beni. E je osiku. Ko si bi ti n ko lo. Won ni ka fawon eyan ni.
1: O ti fi ko pa
0: ni. A si fawon, a fawon eyan. Awon kan wa to je pe yes, lo n to lo, lo n to to a mo pe won ni lo re. Ko si ni lo ariwo. Ko ni lo ariwo. Ariwo ko. Ariwo ko ni music gan.
1: Enu ose.
0: Yes,
5: ma.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: to ba nla nfani lati ma gbo mi ni dede akoko yi mo mo ki oku orire tori pe iroyin ayo kan ile ti o se ola nfani ni mo mu de wa fun o ti wo ba tin la kaka lati kowo jo korojo nile aye sugbon to dabe ni wipe gbogbo gbianju re pabo ni nja si abi di olomokunrin ti eni won ni oto nkan to si fe gbona alumo koroyin to fe gbona ti o ba ofin mu lati korojo mo ti mu royin ayo de fun oba yi o tori wipe ile ise success link project won ti gbe nfani nla lakotunde eleyi ti o ma se teru tomo nile nigeria la nfani mo ni alejo pataki ninu le agbara pelu mi ni dide akoko yi eleyi ti o ma salaye fun wa kirufe nfani wo le yan le je nile ise success link project e ma ku dede akoko yi alejo mi ba ndaruko yin ati ile ise te ti wa
1: oruko temi ni mr afolabi lati ile ise success link project
0: success link project iru nfani wo lo wa nbe fun awon eyan nile yi
1: nfani ti o sodo si ile ise success link project ni pe a n show awon eyan ni ona ti won le fun ma generate owo ni de asiko ti a wa yi lalai ni tapa si ofin ijoba tabi ase orilede yi
0: lakoko ta wa yi lorilede nigeria gbogbo wa la mo pe ona kan owo oja ki se toro oja ti won tin ta so tata nikan be ni ki ba sise lo office na to ba nife lati wa nkan mi ti o mo doro fun so la nfani seto yi
1: be ni gbogbo eyan pata ni eto yi wa fun ni won ba gba ti a ba so pe a nilo owo lati fi ko nkan mi ti a nse lasiko yi
0: injo ti e ni ojo ori te eyan ni lati to ko to di pe yo la nfani ati darapo mo ile ise
1: o ni ojo ori o ojo ori awon to o na nfani ati wa be o ma bere lati ogun odun lo si oke tori pe ile iko si fun omo ikere rara o wa fun awon ti o wa laarin age 20 years lo si oke ni
0: eto nfani ni ile ise success link gege be ti se nso yi se ki se ona alumo nkoro yin abi ona iloni lowo gba
1: ko ri be rara tori ele je ona ti eyan fi ma ko owo jo ni ona ti ijoba lu ni ote ti o si tun je pe o tapa si ofin orilede bakan na lalai ni tako ofin olorun ba
0: bo wa la se le darapo mo ile ise success link yi
1: ona ti eyan le gba darapo mo ile ise success link pe a fun awon eyan die ni anfani nipa si send atejise oruko won ati agbegbe ti won gbe si ori number ti a pe ni aipe sugbon tori pe a wa sori eto lasiko yi a ma fun eyan ogbon akoko to ba kokko te atejise oruko won ati agbegbe ti won gbe si ori number ti a pe laipe
0: ta ba ti fi oruko wa ati adugbo ta n gbe sowo si ile ise success link a je wi pe oro ti dayo fun gbogbo wa na nu ni
1: be ni tori pe awon asoju ile ise wa won ti wa ni kale lati pe wa pada lati yin ene fun alekun rere
0: e ba n pe number ta won yan lanfani ati foruko won sowo si
2: 08157617956 08157617956
0: opolopo awon anfani ni won ti so wipe o wa e wa darapo mo ile ise sugbon to je wipe nigba ta ba debe ni won so wipe o ya e wa bo sarin oja e wa mo kiri oja serufe eyin na ni ti o wa ni ile ise success link
1: rara o eleyi o je mo nkan to jo mo be eleyi ni pe a fe fi ona ti awon eyin le ma fi make owo ni akoko ta wa laye pe won se ma kiri nkan kaakiri ni egbe titi ko si nkan to jo mo be ni ile ise ti wa
0: e si so wipe ko se nti o lanfani ati darapo mo awon iya oloja ti won tata telubota aso se won lanfani ati darapo mo le se
1: success gbogbo eyan ni eleyi wa fun tori pe gbogbo eyan ni o need nkan miran ti o fi kun ise to nse lasiko gege be a se mo pe ona kan o woja bo teyan ba tun wa wo na ti o lo ogulo je ona ti ijoba lu lo nte ti o si tun tapa si ofin orilede
0: baba ti ni awurufe awon anfani bayi pelu oruko eleyi ti ile ise igbeda ni o se se ko ja awon ti won kawe nikan iwe eri melo le yan o nilo ko to darapo mo le se
1: gege be a se mo pe century ta wa yi ko nilo iwe eri keyan to laluyo eyan kawe o ko kawe o ni anfani ati janfani eto yi
0: e ba npe number ti won fi oruko ati adugbo won sowo sile kan si
2: 08157617956 08157617956
0: anfani lakotun ni won na ti gbo iye lati ile ise success link project iwo na dide fuya loni gbianju oro aje tori wipe inu gbianju lolorun tin la ni gbianju loni kolorun de gbianju gbogbo

0: E ko ja o.
1: E kaabo.
0: Iya bi ti sibo ni nkan.
1: Ah, baba oko mi, e kaabo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
0: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan. Ka ko fa awon tin ba wa da.
1: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi mo se wa yin ti ta nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
0: Kini to de o polo oja re ni.
1: Mo polowo. Ere yo wole na ni yin ti ere ni bi mi.
0: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
1: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Tu ba won debe lati lo polowo oja mi.
0: Iya bi ti sin. Iwo lo soja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 feyin e. Ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki a ko lo polowo lodo won.
1: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.
2: FM 94.9.

analysis and they say abdominal test gbogbo kun wa kon ba wa wo ifun kankan se nkan kun o ti si nbe e ma je ka da keku mo fo olorun oba beyin e ma je ka da keku kino gbogbo olorun de se awon ile iwosan ti joba ti dancing e wo be lo eyin awon mama kan to ni ka wo biri wa se kini kan papi lo gbe kini kan ni bi 3 4 weeks ago se me pe tipatipa lawon eyan fi lo e ma je ki gba ti kini yen ba wa ti de oju e awon ile yibo se pe prevention is better than cure te ba pade elomin loja to ba fe rata o le ra rodo congo kan o wa le ra tomato 500 naira ninu ifun elomin idere ata pipo ju o da je ka soju ara wa ejo e check bp yin elomin wa so fun e wa wo ewo mi o elomin o mo cholesterol level e si ora opoju lara mi si ora to lara mi si apoju ora opo se wa rawo nkan to ka fun wa pe ka ma je e je ki n pa yin lerin oluma n wa je ah won ni ka ma je nkan ton ba de e ti din alarun ri e ti din eja alarun e ma din e ma je ko gbe woro koko ke rora di ko je ofo oro ke wa wa ori e egi eja die mo ri e ke wa lo wa bread ah bi bread size olilomo bi bread size kekere bi 200 naira ke wa lanu bread yen bayi ke wa mu ega larun te ti din to ro si ke wa fi sibe ke wa papo ba ke wa fun ke wa ma ah o mama ndun but now what doctor ti so fellow mi pe e ma je nkan ton ba din e ma je dodo e ma je ran din un to ni ke lo mi ma je yen gan only best food we mo fe be gbogbo wa gbogbo ti to n gbo mi nti mo fe fi bere leni niyan e je ka toju ara wa ilera wa se pataki most of the things ta nje kino fin se most of the things ta nje kino fin se mo bere ni e ri pe laye atijo ni aye atijo ni igba won baba wa laye atijo won kan ma bo soko ni be ni ekisi won lo panpata gbogbo awon tumeric te rai awa tin je when we are very small owo bayi no ma fi se shushushushu o ma ja won awon vegetables yen o ma ja ni lolo foro ni o ma ja gbure yen ni eh ejo je ka soju ara wa is very good tin ba be lowo elomin pe nu yin pe mo nbe nikan soro n tin ba ti mo bo lati bi ise a kan jade mo a pade e o wa dinu mo ni kilo se e ni lati bi anu ati jeta ninu tirun mo ni je ku je opo mo ni so ti e ti lo expel la so ti di worm are ah o lo n ti di worm kan ni nsin lo atodun mefa mo kon rerin ni ngba ta kere a o mama wa o ma ko wa lo sibi ta si lo lugun aran ni mo gbo nkan ta nje nsin esuke ti wo rara onje wa awon je oni seju meji la nro si awon omo yen ni dodo te ba re lomi o le lomo o nja ma le ma gbagbe saturday o amala fe si wa o sere yin ticket yin wa lowo mi e wa se be pe mo ntenu mo e wa agba ti yon ba wa pade mi nbe lojo na olohun to ba ni yen mo fe gift ohun ibe lo nti fe wa pade mi ko le ri mo e gba bi mo se so fun yin se be pe mo tenu mo mo fe fun any ticket as gift emi na ma tun wa be ru ticket yen wa si venue I won't do that awon meji kan ni mo fun ni aye tori pe akondade ni won awon ba imam yen abdul wasiu asi onku ton ma npe mi lati mo niya yen awon nikan nikan awon nikan ni ma ba fi ni ma fi ori mi ru ticket wa ba won but all others latest by thursday wa gba ticket yin by thursday te ba ti wa gba te ba de njo yen ma kawo soke ni tori ma fi tore e wa gba now ticket wa po ju lowo wa atawon ton ile awon jina nikan nikan ni se me pa ago mejila la ma bere recreation day ni e de se suru na ni so shati yin eyan ara ile ah omi po la mu lo san yin le kan si aku ara fera ko gogo olorun ada ile ati ona won si ni wa tin ba pada de meji to jora won oni mo fe je ka jo be kelu lo san yin e mai ti dide ko nbe o lucky ti duro ti mi lorun e je ke mi pelu ejo bo soju de lorun ka jo polowo nta jo ko wa de e ni daran bombo mi ti de

Ya wo laye Tabo Oluwa mi fi lele pelu ase ni eh what God has joined together let no man put answer that Oluwa seun kiun ti Olorun ba ti sopo Bibeli wi pe ki enikeni ko ma se kini ko ma se ya won enikan ni amomi ah to ba se won te ma nse yen o ti gbadun mo hun momi o da ejo o da eje kin se bayi mo fe bere ro lowo yin ni o to ba je pe eyin ni iya oko tiru e sele si yin ni ojo igbe yawo omo yin eyi ti mo fe sare mu wa yi ti mo fe fi se boya bi ke ba mi gbenu si to ba se won ni o sele ni ilu edo ni Benin City oba atopa eh ise te ba ngbo wa bota o sisi koya orado davio ma fe bi ni mamurobo wale mi o wa bota o sisi koya orado damio ama koya temi elele ali studio era ri se fun mi studio loku ma wo studio ni eh loni straight gbogbo alamo yi pe aye ti doju keji ta ba nse gbe yawo lasijo awo ti e kuku da kankan mo a sa ro nje ni reception na ni white rice ni ngba yen o to di pe a nje re si Ghana abawon togolese abawon lo ni jollof rice a si je ba ato be lagba yen those good days among sort of be 70s sugbon gba to ya olaju bere si ni wole igbe yawo seyin o dabi pe ati yoko ati ya yawo ati baba oko ati baba yawo asokan na no ma jowo siwa won mi ma nwe ah ewo aso ti ma ah aso tin lo wa mu yi aso ti ya yawo mu re mi o le ba won wo eleji o ya yawo amele to ba lagbara yoko le lohun lagbara ka won jo lo nkan to ba jo won but in most cases nkan kan na no ma jo nwo e wa ri pe most of the time ni gba kan o ma se pe family oko lo ma gbe onje reception bo ngba to ya o wa tun da bi ogbon pe

0: dinu won gba dede na o wa bo sori aso yawo wa ni complaints made sure different aso oke olowu jawo atele ti won o jawo atele ton fa bere sopo edgar sego boya bi 17 won wa tun wa su won wa bere si ni ko awon juzaina juzaina awon itsalo a ile so ga menrin ile ti o ga mejo won sa gba gbogbo e a bo si wo owo envelope iya gbo 100k baba gbo 3000 in detail oro baba gbo se je 3000 ni pe it wasn't there nigbati iya yen raise omo yan ara won fisi da won a se fun e se ba n fi baba gbo e ba n fi 3000 si ko yeyin owo kan lekun e je ka lo 10k owo osigba e je ka lo 10k owo osiju yawo e je ka lo 50k won ba so fun family oko e wa nje ti yin dani ni o family oko na emi ti lo fe engagement kan to je pe family oko wa nje dani ni ko ba ja wa e wa ma wo sele to sele yi to ba je yin ni family yawo wa nje lo family oko wa nje lo iyawo wa didi because most of the times awon re yawo won ro nje je agba to je pe jo no ma jo nsi won iyawo wa ni o wa ra se nkan kan fa won ore o gbe pamu ni igba ti ore awon oyo oko de eni si awon oyo oko pe egbe church to pe mi mo nto sha won na mo ro bo lo for evangelism o wa pe de nigba to ma fi de party sin di loni loni dere bi owo bi ago merin si bi merin abo ko so nje mo iya oko ba lo ba awon family iyawo ah won ni ko so nje mo ipo nje titan a natural fact mi oni so yin ko so nje mo ah iya oko ba gboju soke oni bo to nje kan ni mo ri si won dish nbe yen oni ah awon cola won ni o iyawo lo didi be kan lara awon ore pe e sa ro aba mi wa nkan kan se at least te ba jeun at awon ore oko ka gba kin gba pe emi ni mo fe sugar yin ana mo ko ba ni egbe rosemary ba ba gba nkan be awon melo won wa 1 2 3 4 30 ba nkan be eyan 30 wa ni iyo ko ba kabu ba soke bayi o ba fe ma bu onje ti iyawo wa fun awon ore atawon ore oko ah on ba lo pe iyawo iyawo ba ni ah mommy kilode awon je mi ti onje wa ti ton ni awon alejo ah mommy e se suru ah mo didi be won mo didi e gbo tani mo gbe kini ah mo didi be awon ore mi ni ipe mama yen kan fi owo ro bayi pe ki don se e mi o si nbe o won wa ni wi pe allegedly ni o iyo kokon fo yawo omo e leti ni foyi pe ki don se e mo si e o de titi e pada ni yawo ni excuse me ki don subu te mi a fi worse lo na ba gba iyo oko o ba gba loju pada eyin ara ile e je nsenu ni dede sibi nbe yen to ba je eyin ni ale ojo yen se iru yawo be won a mu wa sinu ile omo yin abi loju woye ti yin ni igba ti iyo oko gba iyawo leti ara nkan ta so nipa home training niyan mo dupe pe ko nse mi to ba se mi se ni ma ra fowo ra I mean ile eko ni ara iya ile oko niyan lo ti lohun ti bere ni reception day yen egbo mo fe ke ba mi dasi to ba je eyin ni iya oko so ye ke gba iyawo omo yin lesi e wa je ka gba pe inu buruku ogun ka inu siyin bi e fo lesi so wa ye ki iyawo na ko da ti e pada e pe se bi teyan ba gba yan le ti otun o ye ko ko to si si ni pe my mother in law o ya give it again abi loju woye yin igbe yawo ojo yen o fori sokun abi kon continue emi ti se oju opo si awon eyan ti e je n pe number ton fi n pe mi o ya o 09062009 tabi 07055009 hello somebody hello
1: ma yawa
0: eba mi soro soke baba wa
1: e se o mo kiyin e ku se lu e mo mo se o
0: atako kokoko yen
1: be ni sai da ta kon na ni o e se ma ori to ba le mo wa
0: o mo lori o to pe won ti ba yin ba ticket yin o
1: be ni e mo te waju
0: amen
1: now se wa ri lori nkan te so o ti eja si pe omo ogbe ko iya gan fun ara won bo se ni kori ojo e je lojo na ijo ye ki iya gan le gba omo ilesi to ba ti wa gba lesi looto to omo yen to ba ko daada in to le wu ko se ni ojo na o ti eye ko ti e fowo ra ni ko ye ko da ti e pada e mo pe apere wi pe kin ti lo mo se ni oko na lo ti dale yen so bo ti e pe ya yen na se ku ka
0: tu yes sir eyan bi eni e kan ke je kin fe yan bi merin laye si lasi ba wa da si oni ko ye ki mama ah lojo nko eye hello
2: hello hello ma
0: mo wa pelu yin
2: o dare yoku o
0: e ba mi da se ti ma
2: okay se ni odo yen
0: be ni
2: ikini na wa duro si do wa du eje omo yen ni eji lo koko mu
0: Shegbe ya wo yen ma continue abi ko continue ma ero po lori afefe
2: wo yen continue to
0: ero po lori afefe ti iru nkan be yen ba sele to ba je pe eyin ni ya oko se ma gba ko continue abi egba ko continue hello e ba mi soro soke e ti wole e ka son ma
2: yes ma e ko eto ma
0: e se ma
2: to ba je pe mi ni o my own opinion.
0: Yes, ma'am.
2: Number one, be mama se koko bale ti yen no ko da.
0: Okay.
2: What you nkan be en ba wa sele.
0: Mhm.
2: Go ba je pe mi o. Mi o ni da mama le ti pada.
0: Mhm.
2: Number two, after the marriage, se mo pe ni atoko mi lo ma ko.
0: Beni.
2: Eh, gege bi omo Yoruba, omo to de ko le daga. Mama ma gba change won die die.
0: Okay.
2: Yesu Oluwa.
0: Ese. Mhm. Won enjoy awon oti e ni retaliate ṣugbọn mama n bo wa gba change won won ni die die yen rebete joba mi je ngbele hello e ba mi soro soke e ka san yes ma be ni ami
2: ile te je ori yo ko kini ba je ati iya ko na ni ba je
0: yawo
2: na ni ba je e ko ri de lojo pe je so gbo kan laye olorun ni eyin ta ba para jo si bo ye ka bi don je touch lo to so won ko ye won lo bi ra won se si lojo ana ni e ko se iwaju awon eyan da wo so ko lo ko sa fo wa
0: ami
2: e fe lo
0: e se sister mi e se ejo e ma send tickets owo ticket amalas account mi mo eni kan lo n ti send nsin tin ba ti se tan ma ni ko send account number kin da pada e ma send owo ticket amalas mi mo ko ma lo je the last one ti mo n rowo san o e ma send e si mi mo en to ba leyin ele te yan ba send e si mi so po ti lo ma send e si mi mo hello
3: hello
0: e ka so
3: ma o
0: yes ma
3: pe pe won ti e wole lesson yi
0: oluwa seun
3: ala se e ka se mo tesiwaju loruko
0: je ami ateyin na eh
3: lagba orun mi ni gba yan yen leti
0: e ka ri o dada ni
3: lojo yen oko mi lo le ni tele rara
0: ki le wi
3: ori ko ye ka mi leti
0: e ni tele oko yin lo leke
3: mi ni tele o
0: e gbe sora yin o engagement san wa se lojo Friday nko
3: mi ni tele
0: e da su pada ni abi ki lo de
3: a kon ko won ti ko le tele kon ko
0: ah to ma wa nbe yin pe ah arikejo arikadejo arikejo o dejo e ni tele oko yin
3: a yin tele o
0: ah anti go e ma le mo se n wo yin bi mo se n gbo hun yin e ma le ah e je kin feyan kan soso si kin wa se to tini toro jora won hello
1: hello my mommy
0: oh my daddy
1: e ko to ma mo ba lesun loye lato nara ni
0: all right onara de n gbe nsin
1: ah onara na la wa la kanro
0: eh okay
1: akara na la wa
0: oluwa se mu gbo
1: eh eh agba na le ma po we pe onile ni lowo
0: alejo na de di mi
1: alejo di seru iya yen na se great mistake
0: okay
1: because kini to ba iru nu wo ni o debi pe ko si sin kan to tun kan binu ga be mi se ri si
0: of course
1: iwo to mo ko pe to ba ti fashion e wo ntagbare ba ka to ba se ni ko pero le lori
4: o ti ko kọjá agbára ẹka and then ọmọ yẹn náà o náà ku o ṣekú díẹ̀ káàtó o wá yí pé bí a ṣe gba létí kó kọ̀ọ̀rá fọwọ́nojú kó rìpọ́ọ̀tù fọkàn gan kò mọ ìgbésẹ̀ tó kọ́ lé gbé ṣebí wọ́n máa parí wedding
0: bẹ́ẹ̀ni tó ní kálukú wa lọ sílé
4: ọmọ òun ara bí ìyá smith mọ lera rẹ níbi ọmọ ẹ nìyẹn ẹ ò gbọ́dọ̀ fi àpẹẹrẹ burúkú lélẹ́nìjọ́ ìgbéyàwó rẹ di
0: bẹ́ẹ̀ni
4: ọmọ yẹn náà ṣe ó kù díẹ̀ káàtó ìyá náà ṣe tí ò dá
0: thank you very much ẹ̀rí ṣe sà ẹ̀yin ara ilé ṣẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí wá tún wá jọra wọn dáadáa I will continue telling you about X mi ọ̀rọ̀ X ò lè kúrò lọ́rọ̀ program mi X mi àwa tá a dẹ̀ ní orí ọ̀fẹ́ àti ní X sọ̀rọ̀ mi yẹyin tó jẹ́ W lani XYZ Y lani pẹ́ lẹ́yìn xy ló kù a máa sọ̀rọ̀ y náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan arábìnrin yìí ló fi ọ̀rọ̀ yìí lọ̀ mí ó ní nígbà tí òun pàdé ọkọ tó fẹ́hùn sílé lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ló sọ fún un pé ẹni tó yẹ kóun fẹ́ kò fẹ́ òun àwọn parents dẹ̀ ni ò jẹ́ káwọn fẹ́ra wọn pé blood group ni ò jẹ́ káwọn fẹ́ra wọn àwọn máa love ara wọn o òun láìkẹ́ gan but nígbà tó ti lọ di oní genotype náà genotype àwọn ò ní choice ju wípé káwọn ṣe gáfárà lọ àwọn dẹ̀ gbà fọlọ́run ọkọ tí mo dẹ̀ fẹ́ yìí ó máa ń ṣẹ̀mọ̀ ó máa ń kọrin kò ń ṣe pé ó ń kọrin ta o but ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn tẹ bá ń ṣe patí báyìí tẹ ẹ bá pè tó bá gba microphone báyìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dábìrà ẹ máa bèrè pé kí lorúkọ bá ń tẹ̀tẹ̀ ni ẹ̀bùn ni tó bá dẹ̀ jẹ́ gospel náà ló fẹ́ kọ tó bá kọrin church báyìí very very amazing adẹ̀fẹ́ra wa lẹ́yìn bí ọdún mẹ́ta tí mo wọlé ẹ̀ ex ẹ̀ náà wá fẹ́ marry ex yẹn wá sọ fún pé on the báyìí o òun náà fẹ́ ṣe marriage o inú ọkọ mi dùn pé victory at last ọkọ mi wá sọ fún mi pé ṣe òun ex mi yẹn ó máa fẹ́ marry inú mi náà dẹ̀ dùn mo lódú wá ṣeun ṣe this time around ṣá ṣe type blood ẹ̀ lórí ó ní type blood ẹ̀ lórí inú mi náà dùn ṣe mọ̀ because mi ní tán ọkọ mi láìkẹ̀ torí gbogbo nǹkan ló sọ fún mi ní ọkọ mi wá sọ fún mi wípé níjọ wedding wọn ní reception wọn òun fẹ́ lọ kọrin ìfẹ́ fún ìfẹ́ bí àdánwò ní ó lóun sọ pé excuse me you want to do what you want to do what mo lọ kọrin ìfẹ́ fún reception ó lóun wá sọ fún pé má kọjá ààyè ẹ o ẹni tó tó ò fẹ́ wá wá gba microphone orin ìfẹ́ wo ló fẹ́ máa kọ fún ṣé wàá máa sọ pé I love my darling loves me no circumstances can change my opinion olówó orí mi àtijọ́ my ex máa da gbọ̀jọ́ ex mi ló ń jó lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ènìyàn ẹ bá mi náwó fún ẹ bá mi náwó fún máa jó síbi tó wù ẹ ex mi ìgbà tó ìyàwó lọ́wọ́ pop sí ẹnì kankan my ex máa jó síbi tó wẹ yà ó bá kò mọ́lẹ̀ gángádi ṣé nǹkan ò máa ṣe yín boyfriend mi husbandry mi ó dá mo ti gbọ́ mi ní lọ kọrin ìfẹ́ fún má kàn lọ kọrin fún kò sí nǹkan tí mi fi bẹ ọkọ mi onídàá náà kájọ ìbò ní kémi pẹ̀lú ẹjọ lọ èmi ò lọ o ṣùgbọ́n mo wọ̀n ẹ o ọkọ ẹ ò ní mọ̀ ẹ pé kò sí nǹkan kan láàrin yín mọ́ ó dẹ̀ ṣeéṣe kó má sọ ọkọ fún ọkọ tó fẹ́ wípé ẹni tó yẹ kí n fẹ́ torí genotype la ṣe fẹ́ra wa o tó ní kálukú ṣe lọ́nlọ ẹ o ó lè má ròyìn ex fún torí pé mo fi ààyè gbà ẹ́ àbí bá pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan pé uncle tj ẹ bá mi kìlọ̀ fọ́kọ mi o ìyẹn ni àwọn ṣe máa lọ kílò ó kàn lè lọ then you sit down like girls gbogbo ẹ ṣe jókòó má lọ kọrin bí o ní ní mi ní kọrin ìfẹ́ fún bọ̀ mo fẹ́ kọrin fún nígbà tí wọ́n dẹ̀ sọ fún tí ò gbọ́ ok bmc ṣe pé tọkọtìyàwó wọlé tán tí kò tọkọtìyàwó jókòó ṣẹmọ chairman of the occasion tí wọ́n give the speech wọn tán bá wọn sọ̀rọ̀ tán ṣe gbogbo ẹ̀ tí chairman lọ ṣẹmọ pé there is going to be an interlude bóyá kan jó àbí kan ṣáṣe nǹkan kan ó bá lọ bmc MC o de mo nkan kan se mo pe te ba pe MC ni party e ma wo awon kan won le lo MC pe MC jo awa na sanwo fun pe ka kewi ewi yen de le ma ju bi 10 minutes lo iro na npa o e le so so MC pe aburo mi ni mama iyawo so mo de so fun won pe mo fe se surprise for mo won okay fine ma binu MC agbe microphone fun bo se lo MC niyan bi oko mi se bere niyan you know according to awon to wa royin fun mi he started well o kan se nkorin normal orin afi bo se de kan na paluda oko mi ba paluda lo ba bere si ni korin ife lo nkorin ife fun ex ye nibi ti oko e wa boko e se wo pe oko e ba fowo to pe sa pe ni ya oninu lohun o mo ri o o mo ri lo nkorin ife fun e ti ba se genotype wa o woni ba fe binu se bi oko niyan oko ko gba mic lo microphone lo we o ba fun mc okan ba ni please excuse me ero ti e ni wi pe boya orin to nko yen oko like e oko ba mu si koro oko ni kilode iyawo mi orin fe yen everybody tin feel suspicious se mo tin fowo gunra won pe kilo sele iru orin yen ni orin to ni mini ni se de me pe gbogbo wa a gbo isumo jura wa lo ba ni e kilo wrong nbe ex mi ni tori po de je ex mi I must show her love ni mo se wa korin ife fun oko kan ba wa size e ni boss lawon eyan gbo apa kan reception ba daru kilo de kan to se pe Jesus is Lord oko ti musu te o ti yan sile oh no son of a bitch si la oko ba lo joko ba to wa pada joko o wa be lowo yawo e pe bo so se pe o ani mi o mo ri se o lo se pe ex o ni ex odun wo o ex yen ti pe jare no ba awon to wa gba phone won ba ba pe yawo yawo e won sa gbe lo si hospital won lo take care gba to dele yawo ya won ran yawo ya soro ya won bo ti mo so ase mo mi o to ni bi mo se bere o kan de kan na mo kan change orin ni is that you right won ma no gan toju ewu ti gbogbo enu ewu bo se de ni aro ojo keji won ba gbo ko lenu ona won bi oko se yoju bayi o wa ri iyawo ex e to sese se iyawo ni ana saturday ti won wa ni bi ton tin se honeymoon oko ti le jade o ba lagbajare won o le silekun iyawo ba lo silekun ba wole iyawo ba busekun oko yin ti dagbe iyawo mi ru o mi o ranse pe ko wa korin fun mi o oko mi sile mi jade o ipe kin lo mu wa o gbudo jewo fun mi boya mu nri mu de so foko mi pe in actual fact 2 years ni mo ti ri gbeyin kin to se wedding in actual fact emi ni mo send di invitation si pe ko wa be mi na yo tori gba wedding emi na wa ba yo mi ran ise o mi ni ko ba mi korin o oko ba lohun ni lo bi iyawo yen bo se mura niyan o ba lo si bi ile igbafe ton lodge si oni gba to nde be ohun foro olorun bo oko yen ohun be ohun tu oni ko jo ko ma binu pe looto ati lododo o ye kan jo fera won bo genotype lo da wahala sile blood group won is not the same thing no she fe blood group won lo da wahala sile ton se fera won olo nba kunu ba bere si ni bi okunrin yen pe ku de ma wo I want my husband kilo kini ti e pelu rin lo to an si wa si gba o wa ngba wedding wa o de gifts me so gba to ko mi se pe kin ka lo emi o lo toro lo fe lo ko rin be ka lo ko mi se pe o fe lo ko rin be o ye ka jo wa ni kilo fe lo ko rin fun leave her alone e ma binu e jo nitori olohun oko to wa fe iyawo ya ni pe tori pe e so pe ti won oko yin ko ma lo ni mo se ma dariji yawo mi so e won e kini mo fe puro fun I want him kilo n wa lo joko as guest be gift fun won ma bo nle ka de continue life si wa ki wa o lo fe lo korin mo lo gbudo korin se rorin to consent inu mi si edun te ba mi lu dada lo n ba bere si ni be oko yen pe ko jo lo kan se pe o ti tonu o ti ton oni gba to wa to wa o wa make sure pe o n pe dada o won ti se lole o n sere lo because nkan ti ju lo je fun ohun gba to wa di lo lowo dere loko yawo ba so fun yawo a o se yawo mi se won sha ti settle oni won ti settle pe opo ti gba pada nkan te se yen se mo pe nkan buruku ni eyin e wo nsin emi ni mama ba yin nurse awon bi ton ti dent yin olobadi loko ba ni pe oya o ke to lo ni eh oh what wa ma ko akori fohun ah ko le si n to jo oloko n ro bo n ba n sere ni oloko ba bere si ni kori fohun olun je ko ko daada to fi korin yen to n fi gbe lo o to ba wa ran nse to ba ni o n fe se nkan kan wa ni wa kori fohun unu wa bere si ni bi oko un oni gbe yawo yen oloko wa ni pe wa ri pe wedding won o le last because owo to gbe yen o ti gbona raju o ti jowuju wedding won o le last oni wedding won ma last ki lo yoju oran lo si be fun ki lo lo da gbe yawo ni gbe yawo fun gbe yawo awon ara bi ti pe odun marun won de wa lalaafia igbe yawo emi atoko mi ti lo si odun mejo lati odun marun bayi lo ko mi ti nkorin fun mi mo de ti threatening ko mi pe to ba lohun o korin fun mi njo to bo tin ba ni ko korin ti mo fe yin ti pe mo fe gborin ife ti o ba ko fun mi ma ko sile eyin ara le oko ma bere si ni be mi ipe kin jo kin ma se be fun mo ni kin wa be yin ara le se ki oko mi si ma se anjo ni won ni guitar won fi guitar e da wa lo run tirin tirin titi ah ta abi kin dariji be o ti podu marun sugbon mo si wa lenu e eh mo iwa lenu e ti oko mi ba ni dirun lowo kan ti mo fe se fun to ba be mi pe mi idejo boya o fe sare se business kan o de mi pe o die wa lo mi mi o idejo yawo mi odo tin ba ya lowo ma nda pada o de wa yam ni ah orin ni wa fi withdraw wo aba kori kori kori ah oko mi murin ko o wa ti bere si ni be mi ipe kin jo kin dariji un kin je ko nforin kiko le eyin ara le mannequin be lowo yin pe egbo se koko mi si ma korin lo tori ko ti itan ninu mi o orin to nko yen mo de ngbadun e abi kin dariji ko ma korin mo emi ti se oju opo sile o 09062000949 tabi 07055000949 mo wa fe be yin ti e ba ti pe wole lekan e jo ntori olorun e fa won to ku na laye awon na ni ntan fe ba wa so ke je kan pe wole e ma je ko je pe awa nikan nitori loju woye won nsin enikan ti e so nkan ton so fa won ni wi pe awon to ma nfun yin ni nkan no ma le ma ngbe phone won mo ni so ma wa si studio kan wa wo boya ma rin number won the only one ta ma rin number won international number won la ni kan ma lo +23496000949 ba won eyan o je kan lo eyan ara naija le nlo ko ki se number yin 09070 ni siyin ati 080 awon international no ni 09062000 account de fi +234 si ni waju boy je kan lo so a ri won ba soro won ri wa ba soro ejo to ba ti pe wole le kan mo be yin ni eje ka fe lomi na laye ta lo wa loju di lo hello e wa lori okada hello e ka san sa ejo se ba mi soro soke sa
5: e
0: se sa mo gbo yin sa
5: Mr. Alawi lati Ilora
0: ah Ilora nko losun yin sa
5: Alawi
0: Oluwa si yes sir
5: yeah e temo wa lo se o la kare se ni e si so gba bi na de ki se to ki a ma fi press button pelu ya to wa ni ibi ti ma yen lo ko ye ku lo to ba ti ma lo ye ko ye ko lo ko ni si lo ko ye me ya de mo le te lo o yo ti ba yen lo yen lo ba yen de to se ni ko ki ya we
0: Sherry Oroni ex desa. En ti o ba ni iberu Olorun. Lo si ma se di sin ki wa ti ex e ke tun jo wa po. En ti o ba ni iberu Olorun. Lo to ati lododo e ma ti pade orisirisi awon eyan. Ti Olorun ba de ti settle layin mejeji. Ko wa se pe ke wa gbe kari ko se pe ke elomi a gbe kari to je wi pe ex oko atun ni other city lati wonu matrimonial home on wa fun be di omo won ni on wa fun nemi omo won ni ko ye ko ri be ko ye ko ri be ngba ti o ti fe yen o se en to better e lo se fe o de ti move on iwo na move on simoro ni olodun je kan ogbo hello
6: hello e ku eto
0: e ka san
6: Alafia Olongo ma ba ndo oba obere.
0: Ati yin na oba okunrin.
6: Ati 2 FM oni Jonah o. Imam Abdulwasi.
0: Mo ti gbo yin. Eh ni wa gba ticket e ma re rin. Mo ti gbo.
6: Hello,
0: Mungbo,
6: Mungbo,
0: Hello. Mo wa pelu e ka sun ma yes ma
7: yes ori ife lo nko eje mo ko lo
0: eyan you nice
7: ori ife ni ife je oni ko fura yo e kele
0: o lo ko lirin o lo ko fun ni reception ex ye iyawo yen ni won no nina yen ma po o ma po
7: eje mo ko lo eje mo ko lo
0: o forin si mi lenu oni ki ma ko lo Yeah. Oh, fire, see me, loco. Ayo, ayo, ayo, number one, miracle, no, no, one for it, the biche. Who is going to be my last caller for today's program? Hello, somebody. Hello.
8: Hello, somebody.
0: Hello,
8: somebody.
0: Hello, somebody. Hello, somebody.
8: Hello, somebody. Hello,
0: somebody.
8: Hello, somebody. Hello, somebody. Hello, somebody. Hello, somebody. Hello, somebody. Hello, somebody. Hello, somebody. Hello, somebody. Hello, somebody. Hello, somebody. Hello, mo fun ni se punishment tin to ti fun ti to ojo to ni olohun oro to ma to wa laarin mo kuro to olohun
0: be te yan bi amori mo me pa bi amokun aba bebe pe aleyin odun marun kilo de de
8: oda ku ojo ni olohun
0: mami e se ma e pe mami e se ma
8: fun ara mo
0: e se ma e pe fun ama e se ma Ewe yara le ko nu ko ko won yi ki bayi na ni obi ogi oni o se olobe se gbo ente de ba mi dasi mo lu yin logenu ente de se ma ba mi dasi lori whatsapp o expect di dasi yin so amala first wa di ni ojo saturday lagbara olorun nkan kun ni se mi koni se mi awa na ta gbe amala first kale ago meji la osan la ma bere ni agbara olorun ago meji la ni eh ko at least eyan ba bere party na ni ago meji da ko to di pe e bere si ni wewo ko sa nse mi nile na wa gba mala pade yin e joko e wo orisirisi awon nkan gbugbu awon eyan wa te fe mo akoko derin pa yin na pa to ba ma fi to bi wakati kan se wakati kan abo or there about onje jije ma bere en ti teni ticket lowo mi e be pe mo so fun yin Bambade no ni ma to wa ale yin lo sugar nse le tatare ati atari wa gba mo expect yin o e se omo yin ololufe yin oluwa yemi si oba obirire afefe oh 08166756585 08166675 6685 ipade mi pelu yin o tu di lola lagbara olorun ewo o daba

0: ra kumi diru kale egure tu ra se atari ajana kuta yo won modele dayaka toro ba di ti ka gbo safefe ka ma tanra ni baba ju baba lo
1: Two FM 94.9. I'm fairly bad book by
0: Ekwa jao.
2: Ekabo.
0: Iya bi ti sibo ni nkan.
2: Ah, baba oko mi, ekabo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
0: Wo, ewo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
2: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
0: Kini to de o polo oja re ni.
2: Mo polowo. Ere yo wole na ni, I ti ere ni bi mi.
0: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
2: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Tu ba won debe lati lo polowo oja mi.
0: Iya bi ti sin. Iwo lo soja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 feyin e. Ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki akon lo polowo lodo won.
2: A je pe kemi na lo ganu si niyan
3: o. O si bi ta o le ganu lo.
4: 32 FM 94.9. We feel the world with laughter. We are 32 FM 94.9.
5: 32 FM 94.9. Filling the world with laughter.
4: We 32 FM 94.9.

0: GM Nigeria PLC. Ta mo si Lafarge Africa PLC tele. O koja ile kiko.
1: Some days don't stop. Between the morning rush and endless meetings, finding a moment for yourself feels impossible. When that moment comes, make it count with Cadbury Hot Chocolates. Creamy, chocolatey, made with real cocoa and milk. Just add hot water.
2: Enjoy Cadbury Hot Chocolate at 350 Naira only. Cadbury Hot Chocolate, the treat you deserve.
3: Siam, she don't be watch the same cooking video for like 16 times. She don't pause, rewind, and she go still do a mini how again. At this portion, she get the super fast Airtel 5G Smart Connect with data when you they finish, which she feel connect to all her device them. And when light off, the battery feel last for 6 hours. Life just they go for them. No shaking. Go carry your Airtel 5G Smart Connect today for just 25,000 Naira. Go to Airtel shop where they near you or call 0911-000-0080 for free today. Airtel.
4: Books, uniforms, school fees.
5: Mattress?
6: Mommy, please, I want the one I slept on at Auntie Regina's house. Mooka.
5: Say no more.
7: Don't leave sleep out of the back-to-school checklist. Doctors say quality sleep aids better learning. Choose Mooka students' mattresses today.
8: Sleep better, live better, Mooka.
2: Mooka, adding comfort to life since 1959.
9: It's where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
10: Shared meals like delicious jollof and chicken.
9: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew. Ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
2: That's why we say let's go home. There's food at home. Enjoy the taste of home with the newly improved onga chicken flavor cube.
11: The taste of home.
12: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na way to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tuntun fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìrọ̀rùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address nko. Number 31C. Post Shopping Complex ni Dojuko Cocoa House. Ke to wole le ti kan wa lapa otun yin. Se ba tun wa wole ton, e o tun kan wa kugu. Lapa otun yin be na ni be ba se nwole. Tolon tolo wa re o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojutu si gbogbo ipenija phone re.
13: Nílé Ìbàdàn iná ni a ti gbẹ́sọ tó dúró rekete báyìí. School uniform, sportswear, àti general wears lóríṣiríṣi. Wọ́n gbẹ́ tó dúró tán tó dàbí tòkì òkun ni. BK Monogram and Printing. Ẹ̀kú iṣẹ́. Ọjọ́ ti pẹ́ tá a ti ń wárú eléyìí nílé Ìbàdàn. Ká fi logo sára uniform school kó mọ́ dàbí blue bala. Bóyá uniform ilé iṣẹ́ ni àbí sportswear lẹ́yìn tí ẹ fẹ́ rán tẹ́ dẹ̀ fi logo school yìí sí. Ká fi picture dára sára aṣọ lóríṣiríṣi. Ilé iṣẹ́ BK Monogram and Printing. Àwọn gangan la fi rán. BK Monogram and Printing sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni wọ́n. Wọ́n kalẹ̀ kà sí Uncle Joe Building, Lẹ́gbẹ́ Fidelity Bank, Uncle Joe Bus Store, Mokola Roundabout Ibadan, 0803-643-0813 tàbí 0812-984-9304. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ti lọ nílé iṣẹ́ BK Monogram and Printing. Bẹ́yìn náà, bàdàrà yín lójú, ẹ kàn sí wa lónìí. BK Monogram and Printing. Ẹ gbà fún ọ̀gá ni wá.
14: Ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
15: ege ege ege
16: shaka
17: le shebi ara le ka gbo pada lati ojoja 32 fm 94.9 kan ni aderin po sonu iroyin idaya lede yoruba lo n tesi waju ni kan ni wa ni bi ta fi kale si awon eyan benu kulu pelu mi ta jo se atupale bi a ki bosodo raf le kan si
18: atakun
17: eni ke ko so ni pa Newcastle
18: Oh, I see you call Liverpool.
17: Yes.
5: ko jo emi loju pelu nkan to se la Newcastle ati Liverpool en to ya ti ma po lati odun bodun na ni ikọ din kasu ti ma jo ti Liverpool anaja yono na bi jo Friday npe mi fe ri nkan ti Liverpool Liverpool ti on ba perform dada ni Saturday wa yi ko ni ye mi lenu jujuju sugbon nkan to wa nbe ni pe to ba ma perform o ma determine nkan ti oluko ni ba ni laka ni owo oluko ni won sugbon fun ti ko ni Castle yi laye abi oluko ni tutun to ise gba oluko ni je ko yi wa npe ko si bi to won ba wa to won ti le perform o ise de na a si bu enu atelu npe oluko ni lo mo lati agbon saudi men bu ko ma coach ninu league legacy to jo adu ti ko liverpool ti ba se ti 9 minutes penalty ti won pada re won lo pada ko iko liverpool yo ton fi re ami ayo ton fi re point kan mu iyen ni anoyin sugbon nkan temi ko notice nbe ni pe iko newcastle won wa with full determination pe a wa si bibi lati wa boye fese won se yi ni nkan to je deliver fun ni sugbon liverpool won ma need that ete up game won si yato city last season under oluko ni tutun lewo an oluko ni yi o le fe ni issue there to yin pe iko liverpool won agba ball to lo do won ti gbon agba ball mi wo sugbon won to lo yin o se ma fe fi won die die and Alexander Isak ko ti justify oye ti Liverpool fi de wa lati sa to koja a le so pe bi a team to tin play tele lo yin o koju sugbon ko ti justify oye nkan to fi gbo wa so Liverpool shin that up game won se sugbon ko ya mi lenu to ya abi oluko ni tutun lo wa so ife se won sa ko je se lele ti o ba fi gba koju ko ni Newcastle ka ni bi small team kan te pe lo koju se ehn a se le so be sugbon koju Newcastle Newcastle le man duro si Liverpool don lati odun bodun ni
17: ah yalaya mi o fokan si wi pe Newcastle le gbarun to gba lana yen o gba o gbadọ bi o gba Liverpool pa ni team ta so po tin da ere ta lo tin da oro with a new coach
11: o ye ni ba ba ni ma ni ko ya mi lenu ma so pe ro ni to po ya mi lenu e pa so at a point iko Newcastle awon na o ko mi awon o ti di pa awon yen tun pada ri awon mi ni second half won tun duro ti won lo ti e ba se penalty eleyi ti won pada ri won o ba fi ya je iko Liverpool to pe Newcastle le won lo so pe ke o gba awon ton fi n sa e ton fi n sa gbara bi Sandro Tonali o ti lo Bruno Gumares o na ti lo bo e ma je ka gbe awon meji big team jo ni won sugbon en ta fi wo pe ke oluko ndo ese gba inu ise iko Newcastle ati pe ke oluko ndo ese gba iko Liverpool to pe ando ni Raola na le ari nkan to se pelu ko Bournemouth ni sa to lo
17: eni kan awon yan so pe Liverpool ni o play mi bayi se bi yan wisa se wonu won yen se spirit ni
11: ah e wo en ta ba ti Eyin, e pe je na mo so pa, Telanga na ba wa ninu game.
17: Ah, o na na tun se.
11: O na mo so je pe Telanga ba wa ninu game koko, si nkan ta ba ball yi o le se. O pe je pe nkan ti o ma se nikan leyin o leyin o le so. Igba mi o le wa in the game, igba mi o le le ma see in the game. Sugbon iko Newcastle ta ri la na yen lele. Won duro ti iko Liverpool tan. Boya Liverpool play abi nkan en ti go en ti nkan ma ba ma sele. Enikan na ni o fo fe nikan. Nkan to bere ye pe iko Newcastle, ale ye pe oke, ile won ni won wa, gbogbo urun nkan ba en to ba wa le gan won je ya. Sugbon ka ma so pe oke iko Liverpool le lo to ari gbogbo awon gbogbo kokan na to ti lo mo won sala o ti lo ari nkan to se ni ko transfer ni ano to se wa sugbon iko Liverpool ti won ba mura ti won ba mura nkan ma se won nkan o de ti bere si se won bayi ngba to ba ma pada wa bere si se won o la yan ma pe nkan ton foju sila a ba so pe oke oluko ni na wa la factor to le help team sugbon iko yi gangan kini won play owo eyin won leleyi o yoro ka ma so pe iko Newcastle nkan ti won se lana yen ebi ngo iba kare fun won 98 minutes ni iko Liverpool to ri penalty ton ba ri penalty yen a ti ko el fun won won ti o yen ti lo niyan ara first half of the season
17: yeah kingo so ba kin to bo so do lapo tori Newcastle United ni ki yesu yen ko lo ni lokan wi pe elanga o ki se player 90 minutes ki se player 90 minutes to ba fe gbadun elu as a sub abi ko lo first half ko tete gban jade eri bi igba to play for Sweden e pe asin sub bo se n go n to ta demon pe ko fi start ira lo tun sele lana yen second half yen ina ti tan lori e ba yen ti low o ti wo last bar lo okay ti Newcastle layo sile yen o su bara mare ko mo su la yen na agba waju ni o ti dada ya to sa won so gini ti mo kojo lodo mi Ferrari
16: atokun
17: eyin ni oluko ni egbe bọlu Liverpool ni isin e se correction ke to pade All City
16: nkan yo kan le mi ri ge bi n to je wahala fun iko Liverpool ni ana ni wipe won ti arin won yen ti wa ni sisi leju ona po kan ma n so pe nkan ona la mo le ri ti nkan na awon olulufe baba yo mi Bitunde ti won so won pa wipe ara oju ati Virgil van Dijk ona la 2026 won le ranti igba tan ko kini e bo mo ri igba tan ko ona arin won yen ti wa n sisi sileju in to le se wa n sisi sileju ni wipe ibi ti Ryan Gravenberch in place yen Anthony Raola ma nilo lati yi isowo to fi n play Gravenberch pada because Gravenberch ti sumo box ju ati Gavin Becho ati Dominic Soboslai ati Folan Witt awon meteta waju box ni won tin play
17: consistently
16: o si kankan nu won ton play bi won play bi DM o de le so pe olo Gavin Becho in DM o wa so pe olo Dominic Soboslai is hit o le work Soboslai lo tono o le mi wi pe ohun sare lo ohun sare bo but majorly in to wa lokan Soboslai every time ni pe ko wa waju ki se gbogbo eyan lo ma dabi Rodri ki se gbogbo eyan lo ma dabi Declan Rice gbogbo eyan ko lo ma dabi awon DM to ma nlo to ma nbo o le work by so boya Liverpool ko to di poju oja yi si ma tan ki won si woju oja ki won wa DM lora because government fun e o dabi government ta ri ni first season ni first season and onslaught o ti n pada si government to government ti ko Bayern ta because only reason ti Bayern fi lora government wa lati nuko Ajax won ri gere bi agbabolu kan to se wi pe o ni nanu all of a sudden o pa na bo se de nuko Bayern lo se Bayern Liverpool first season in Liverpool as a play but in ti mo ti ri lot of government lati sa to koja ti in ti mo ri against iko Newcastle lana ko da owo arin won yen o isi fun awon iko lati le sa pa awon fe sare koja to ba je pe wa rohun fun iko Newcastle to ti tabunogumaris ati Joel Linton to fi je pe won le tabunogumaris ati Sandro Tonali to le je pe iko Newcastle wa le overrun midfield won bayin e wo nkan ti all city e wo ti midfield all city se fun midfield Man U iru midfield bayen to je pe o ma boyin at the same thing to je bi mid to je bi wahala fun iko Man U na ni wahala ti wahala mi ti iko Liverpool na ni wi pe ko si fiscality to to midfield won in ti mo se question wi pe bi won se je ki Curtis Jones in lo niyan don na won so fun yen bi ko le ma ri ball gba dada sugbon mokunrin e wa lara won agba ball to se wi pe tan ba si nlo ohun segbe Curtis Jones kan so for line wit is a wing kan lo so was like as 10 oh le ma cha come out le cha pon fe ma lo suppose like get the 8 because suppose like ni engine room ni nnu team yen toto but e lo 10 e so for la wish is egbe tabi ke u le change be place
17: ti kankan nu bobo yen ati va like ba fi injury liverpool je ribuku yen
16: ba deck fun re gan ti tan ohun le mi liverpool sa
17: kini aso ngba ti liverpool be si se to be signing se mi so nipa jacket pon ma fe fi replace legbe yen
16: yeah jacket e mi kere bi en gan ti wa ni fe si so what jacket people lana o gba bo dada ibo mi ti mo tu si ni problem
17: pelu won
16: fe bon mo ti so ati gba ta ti fe lo fi ra tan fi mfi weche to le sanano di mo ti so wi pe free pongo kin se anod gbogbo eyan kan lo ma le mi ati le ma sare lo sare ball legbe anod gan fun e gan ko da defensively free pong attacker ni don't know play ge bi left winger but ko le play ni be yen fun liverpool
17: ko se kankan so
16: another thing to tu wa to tu je wo ala fun iko liverpool ni wi pe Milos Kakes o kin se mi kin se defender tan le gbojule because the way ti e langa se nsumo the way ti and mi se se mari e to ba ran ti fese won se akoko to play fun liverpool ninu the league legacy sa to koja na nigba ti bournemouth ati liverpool play bi se me yo se nsumo to nsumo
17: to ba ja nsumo to ba ja
16: nsumo to dem funny yen so kakes ojo enikan tan le rely ni lori nibe so ni transfer window ko to di pe ma close the london one september 1 ko to di pe transfer window ma close liverpool she need lati lo wa dm kan ateni kan to ma play
17: ti ka so kokoma 25 wa
16: honestly ko ba pe won le lo ri e fun honestly gbe fine but me swap liverpool ma lo ra wa gba ball
17: bayi no ka swap alexander isaac enzo
16: isaac dey wo la na no wa je isaac o wa je isaac
17: o no gbe liverpool newcastle tala seri wa tala seri ile oko loko loko ku si yeah man kanju basi ati bobi Ralph
5: atoko
17: Aston Villa were you shocked
5: mo shock die na lo Aston Villa pelu so ton fin gba bo bayi do competition poju iya yen mo le fe so pe boya o podi abi ko je poju na sugbon fun kan Aston Villa pelu under oruko ni na mv ta je wi nkan to se ni sa to
17: poja agoji sa lo
5: ayin ko ta pe
17: e ja ka foro won si weekend mi e ja foro won si weekend mi ajaka wa sori ile Nigeria ka wa sori ile Nigeria nkan to nlo ko pa mo fe to ba ngbo sport dada ni ko se radio ma kan yin okay o Raf
5: atoku
17: on ta gbo ni wi pe laarin awon meta la ti an wa ni isakoso glass house awon mejo ti gba pe EFCC o le mo leyan ki ICPC mo leyan ko ni fokan bale tori to ba ti belong ti an ma fi le le o ti se lohun o ti se aye nu so ko to di pe yo ja si esin won la mejo kan ti nguru pe awon ko we fi po le o wa ku enikan ti an reti won le ni yo si Nigeria agbogba la nti ndamaran bi bayi ti mi o mo pe ti en de ti gbo won opolopo enu da ko Michael Eminanu o ti wa successful lawon leagues to ni mini dada ada ko Michael Eminanu sugbon ti bo ngbo ko yato sin ta ti mo lori lede won ni ile ise are won ti daba enikan sowo si NSC pinic gan ko yeba pe ile ise are won ti daba enikan towo si NSC ibere wa wa pe kilo ne ti o nse Michael Eminanu won ni ke so mo nu ogba won lara awon igun baba Bola Ahmed Tinubu ni ati ri eni mo de mo pe igun na lati ri Shehu Diko so an wa pro max ben
5: adokun ko ni ya mi lenu ti Eminanu ba le se nkan be won je ule le pese awo le mo pe awon yan wa na la ma fe ko se nkan be yin adokun te ba wa ni po kan te je ni de yin lati gba si ise awon yan yan le ma ko fe ko si ane to je se tin won na le ma fe ko ku si sugbon yen ko wa ye ki yan wa ma lo ni lana to ba
17: ko si to buru je yan wa se yan wa ni what it takes mo te be gboruko yen na
5: question ta ma ko bi awa ni se won ni nkan ti o to ati nkan to gba yin pe ise ni iso ni understand nkan ta mo nipa football adokun to ba ma se test fo gbon ti an pe npe ton wa ni NFF yin pe kon wa so at least no lose the fever kon wa so be 20% abi 30% melo nu won lo ma so lo ma so lo ma so pon le mo
17: ase bi google wa
5: no google wa ka wa se interview fun won
17: le so mo pe ChatGPT o ti rob bank
5: emo lo se be sugbon nkan ti mi ko fe ka mo pe awon to
17: wa
5: be awon to wa be
17: o plan robbery
5: awon to wa nbe se won ma le fun won nkan ti awon to wa nbe tele se won fun nkan ta nfe eni to ba mo npa kini yen to ba mo ojo ojogun lo nsabi ni re to se won mo npa kini nkan ta ma ko bi awa ni sugbon Nigeria iko yemile lati jo ta tin polongo ta e tin pa iwo ka ki npe awon irufo awon ta eyan osipo yi se won to lati ma yan osipo awon me no ni okay nisin awon mejo to se to anti resign yi se won mo ni won fe resign ti kokon ba si ni o ya ka won ko won ko ni si pe boya be ifoya kon ma wa be pe ta fi fe resign sugbon bi a ajo ile ise are won yin nkan pe lati na ma fun NSC pe lati de je ko bo si
17: ah ti fi die mo le
5: ko si sugbon atoku mo na lo ndi o to la uye uye na vu re na lo ri vu fe be nkan be na lo ma pada di o to sugbon ko yemi le lo ile de Nigeria la wa nkan to an be ni pe en to ba mo ni passport un ni keje ka fi sibe ki se dodo ko je pe eyan wa e le lo gbe en to bo je pe agbe abi o nkan si lo mo se ke won ma fi si passport kan je fe ko lo dede no ko le lo dede be yen ajo won other countries ni Africa je po won tin se dada kini nkan to je nje kon di se dada ko biju pe awon ta yan si be won mo passport won je fe deliver nkan to wa nbe ni e ko le lo pe ni egbe ni pe oke ni eni bayi mo meni bayi oke o ya won ma bo wa ma se po be NFF kon se oya gbole abi oye kan je pe iyan ko ma de be lati oko lati ma dari so ti en ba ti wa ni awon opo kan wa je pe wa ma lo experience do won ma ni awon advice ona abi nkan ko be tigbon o ma ni pe kini nkan to ni laka experience wo lo ni nkan wo lo ti se ni otele ta ti mo pe oke eni be o ti dari ajo kan bayi o ti dari ajo kan bayi so won nkan ta ma wo ni lati le so pe won kan tele ta ma wo pe lati so pe bi eni bayi no ma le se po yen sugbon imo mo pe a ni awon legend ni Nigeria wa nbi te po le se a ni awon legend te po won le se po yen te po won je ma di
17: ni legend kan si flati
5: e ma gbon ti awon to je bi agba bolu wa ni igba kan se ba yin ko ti samuel to fin se nko e ma a ni ko ti samuel to fin se nibi to wa yin se ko deliver atoku se won fun won ni ko to won fa bi ko fun ko
17: to toro
5: so we come on let's go back to see now
18: to di go back
5: e ma do mo e se gba wa kon 2026 ala achievement e don ni o ku yin
16: o ti ba
5: no e got won qualify sugbon mo se won gba bi won gba se Nigeria gba Ibolade quarter final a tu pada lo si nkan to ni se pelu DJ Fela gba yi die die no ki sojo kan ti en ba debi kan no niyan ki sojo kan ti en ba debi kan no niyan ma save achieve a si no won legend Nigeria je pe bi si le fo gba pe
17: lopo legend ti flat
5: won ti flat
17: ti deri won ti sile
5: atoku iko ko temi ko fe mu nbe ni pe eni to ba mo npa kini to mo passport to je ti se to ti ko ajo kan ri abi nkan un ni ke je ka yan
17: sibe
5: ko ma ko je pe bi eyan ko eyan wa ko la ti sibe
17: iya wa eni to fi bi lokan bale lori pe oso oso didun bi asara baba wa jebi to fi bi lokan bale pe oso oso didun ni wi pe ko si en to nba re Tinubu sise ti a re quality won definitely eni re won yan fun wa ni 3-month committee yen sugbon se yoda komo ko sinu agbara komo ko sinu gota ka wa first tan lara nu ka mo bo minu gota omo ko sinu gota awa yo jade awa first tan lara nu awa lo bo minu agbara
18: e o gbogbo kini da nso lele mi ti ma nso pe yiyan kan yan committee
17: ah orile ede yi
18: e o won yan committee yen emi o ka ku nkan boya yan ni o je solution bi nkan ken
11: mo ran ti gba kan to je pe boya NPFL na ni te pe gba na interview na fi se gba o ya won tun ya won mi boke e wa ba wa tun to within this 2 or 3 months o de fi atupada won de atupada yan won to ya ki won le yan bo se wa pe oke se even kan ti mo pe o n ba sport wa je pe to je pe government won o ni ka ajo ro ye kan lo change ofin yen loto in ti government yan gangan yan fun ra ati awon to je pe ni sakoso je mi ni minister gan awon mi ko je pe gba tan ba kuro metan na lo fi EFCC na lo fi gbe won a mo gbo billions of naira millions of naira ti won ko je ni sakoso sugbo boyo wa pe oke won fe yan 3 yan won fe yan awon committee laarin osu beta to je pe oke en to jo mo NFF lo ninu bola la fi pe lo le wa Nigeria won wa ba wa tun to e ti itun to yen ko le wa laarin 3 months yen ko le lo laarin osu meta yen ko le possible sugbon nkan to emi nti bo e fi e ti nti inu mi tun fi du die pe government fe ni owo ni nipa kini sugbon to ba ye ko ke NFF na ni abi NSC ana na tun fe yin awon kan na fe wallahi ko le ko si nkan kan even ko je pe government na lo fe yan se awon to je pe o ma je right person lo ma wa nibe bo ta ba yo ati mi to ye ko ke en to je pa greek lo study the office minister of sports
17: I don't know. Ti e mena lo to ba je pe ba se pawo wa eventually wa o ma se dada
16: based on nkan ti baba ti se tele ni awon ibi ta ti ri won ninu ko Chelsea ati ni inu bola la fi se gba ile de Saudi Arabia ko ba je ke based on nkan ta ri o ma se dada ko baba so ile de Nigeria akoko nkan mo fe o ni narrative kan ti bonu awon mo ile de Nigeria ni ta ni ti mo pe aninu lati yoku ka ba so ni so wi pe enikan lo study nkan kan ni school tori nkan to study ni school wa mi gbe ko mo passport iro ni eni to joko se gbe mi crystal won fi won study anything to jo mo sport in school
17: ma bi mo fe be mo fe
16: passport mi is che ni kan to study ni anything ni passport in school ki se pe mi mo passport pupo ninu awon to je stakeholders ni Nigeria to je to ni across board kaka kiri agbaye mi nu won wa to se wi pe won study anything ni passport but won ni fe si won de kan pa e won ti lo sirisirisiri nkan nipa e to je wi pe won mo npa e dada emi gere bi enikan gbagbo wi pe ball of se gba wa o nilo lati pada si owo awon ti ball olafese gbaye o nilo lati pada si owo awon to fe ilo si waju ere idaraya orilede Nigeria ti se awon ti o mo anything
17: bo la se mo ruko mo e ma kan la yin jori je pe ase kule pe awon ta yin gan nipa wa
16: crystal sheri kini kan wa ti mo mo gege bi enikan ni wi pe ibi ta tin se lati nje ko ba ko si enikan kan ni lui mo sonsin mo le helicopter mi anywhere ko si enikan kan ni lui to wa ni di anything ninu anything ni bi ta fi si ninu oselu abi anything to wa nbe ti o bu nkan ti o mu nkan lo senu mi
17: nba ti iya were
16: but still to ba je wi pe ibi to tin se ise tan gbe fun e gangan
17: o ba se period
16: to ba je pe o se ko se nikan kan to ma bo
17: ta lati wa mu everybody
16: ko se nikan kan to ma bo ta lati wa mu e wi pe o se dada but ta ni pe o wa nbi kan ibi to wa wa o kan kowo je lasan ni abo kan ko nkan won ni o se se tan gbe sibe fun ko se en ti o mi ni soro
17: tori asiko wa
16: yes sir
17: astagafula mo fe follow ba se leri e mi na lo le se nkan kan Nigeria
16: ki lo le sir
17: I will tell you look at lot kai tan taye so laarin ani awon lo ti fe room ani awo wo ye pe lajo diyan won sanu eni o bo oruko ya baje rara ori
16: ninu
17: system ilu
16: crystal ko ba ti je bayin to ba ti je pe nta ti ri to ti se dada nta ri to ba ye ko wa so ile de Nigeria ko le se dada e ja wule gbagbe pe nkan kan wa to nje bo lafi se gbagbe ri dara lo ile
17: period kini eto won le mi a ma se bayi ta ba sport se mo
16: Nigeria ni nkan sport wa se atijo ti league ti pari se ri bo kan everybody se bo se bi o se dun
17: won po wu
16: inu wa odun na
17: o kan wa po wu
16: ati league de bere lana abi ti league bere Friday mo ni exam mo pa wi ti mo ball dun
17: wallahi ati je ta mo ti plan ale ni le bi ma se ni
16: mi

0: mori time table mi mo wo pe okay I never ask now next week money. So only awon kankan ti bere idaraya ni lu mi to ma fun yin Nigeria ni kon nothing just sport so o ba ti je wi pe ati gba wi pe ball office gba wa o le da tabi to ye pe everybody to ba wa ko le share anything nibe everybody mori le de mi last two world cup ni sin ko se no ma so bo won le nikan to won support in world cup na se Nigeria wa nbe ni a sha support elomi data ja 2018 everybody do pada mori le de mi to pada support so ba ba si bi awon orile de mi ma wa ta ma adopt da ma se ko sin kankan be awon ta de so pe an pa iwon tori won yi se bi a qualify for world cup a ja play world cup qualify on Saturday abi lojo Friday Nigeria will qualify en to je are ball of se ba orile de Nigeria ni ojo keji won gbe pa lu won lo bi to ti se draw world cup kinu ta lo mu si kinu sele leyin so ko si anything to ma se so ka wule awon ta je omo bi orile de Nigeria ta ni fe si Nigeria la ma bo si ta la ma be si ni ma sun ku ta ma pariwo wi pa
1: isi la ma pe yin na wa je si ti je lo ma verify tu ta o
0: so awon ta je afin Nigerians la ma bo ta lati ma pariwo wi pe Nigeria o si me Nigeria o se anything bo ngba to ba ye ku ti wa wu le fi yan o ti han gbangba wi pe anybody to ba wa nbe o le se dada e je ki gugu wa ya fi e ka lo ma wa won Arsenal won Chelsea wa
1: all right Adisala iranti MK Abiola emi o mo baba bi oloselu omi ba won sise o for his impact in sport o le ma soju eyin opopolopo te wa njoko emi ba die titi lala mo se iranti re ka si bi Buhari o se nkan mi fun Nigeria mo iwon ba to se nipa MK o yen titi lala mo dupe lowo re tori oruko ma yen ba fade be yen sport ni on lo gbe oruko re le stadium Abuja lori e bi embe embe tele ti won oriro e ja doja ka parade 32 FM 94.9 kan den po so no eku kale
2: I said you can't be said you me. 32 FM wa okay.
3: Won tun bere. Won le salai ma panile rin lakoko apejopo itakoro sori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
4: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
3: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara.
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta

je owo ona lati daabo bo amulo data re idaabo bo amulo data re wa lori app re yo awon app ti o wulo mo ko lori phone re ati pe pupo lara awon app won yi lo ni data safe mode mu atose igbalode ba won o tun le lo sori setting ki o yo auto update pro lojo opo ni ipari ti awon app ti o ko lo mo ki o le ri data re lo lalope awon igbese won yi le se oni anfani fun ekunrere alaye kan si takun ero lewo re tabi takun consumer.ncc.gov.ng fun awon ona ti o se olanfani lori amulo data re pe awon igbese won yi loni ki o le lo data re lalope ikede iwa lati odo egbe awon aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri ti eto ibara eni soro

0: American Cola. Explore your freedom.
1: 2 years la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: bi lo sele
3: ki won to so wa po njo o ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle e ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti rewon abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti cdk e wa
5: iwo lo tun je cdk bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluso agutan e so wa po
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple

abo si ti wa laye odo ti pe rikisi aran kan ilara iye ti epo awon afun ni loko je opero won ti epo gidigan awon ajale onilebo ti won leyin won po gan

0: Radio mi 32 FM ti wa oke.
1: Iwe, aṣọ lewe, owo ikeko. Egbona, ibusun ko.
2: Iya mi, iru ibusun ti mo su si nile anti sade ni mo fe o. Muka.
1: O tun na. Awon na ni jare. Ba se seto ba won mo wa se ma pada sile iwe won. Ero ti wi pe omo to ba so run alaafia, o di dodo ko pe gede ninu eko re. Awon dokita ti e jeri wi pe orun je okan ninu to omode nilo lati jafafa ninu eko won. Na ibusun muka fun awon akeko laayo loni.
3: Muka, adding comfort to life since 1959.

0: Hola, hola. Rahana. Ari was, only well done. Olushana, Olushagun.
1: Oso bangi zagwago.
0: Awon tan wo mi lori Facebook ni e o. Oya ba mi se eto, ye jo lo fa fa fa fa. Pa nkan se, nkan yayawo ole. Nkan useless kale lode. Nkan wa so ready. Hey, kini machine. Baby factory kale. Ori nkan kan se. Boko re ba to de lo to ra yo. Lo to ra sibe lo to ra ru. Ye bo.
1: Atawo bo bo bo.
0: An bi mo kale ranu.
1: Ori ka wa.
0: O le oko kan mi ni ma sise kan. Olorun Olorun bo Olore mi e.
1: Awon si si wa.
0: Wo ji o. Di o pack up. Je na lo mo pa awon awon ebi ore o nice kankan. Ko se woro bo lo ra si fun oni waju ta re na ni
1: o be lo
0: awon ore re oni mo bu o pe o mo se se ah ba awon ore re o mo bu oni pe.

0: Boni to baba wo liri, wa mo ni baba imu. To baba nfari, wa mo ni patula. Mo to baba baba ni, wa mo ni.
1: Ele jile pam pam.
2: E ka le kuro le o e ku rede akoko yi.
1: E pa le.
2: Se dada la ba yin.
1: Acha se ni na ni o adupe o.
2: Se dada le wa.
1: Ibi le.
2: Eh.
1: O wa pa o, Olorun je da lo.
2: Abi.
1: Oke la aye o mi wa le.
2: Ami o lolo Olorun.
1: Omo olego tin tan.
2: Olorun ni o se o.
1: Ibi le pam pam.
2: Ah je aduke.
1: E ku eto.
2: Ni ose amola se ti ticket
1: ah emi ti be ti ticket mewa
2: lodo ta le ti gbe denu
1: ah lodo tun be

0: Hello, ta lo wa nbe kuro le o.
1: Ibele papa.
0: Okunrin le nke si jare.
1: Oruko mi ni Tunde Hallelujah lati ilu Ikire.
0: Lati ilu Ikire.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o.
0: Ilu ore mi oro lomo presenter niyan.
1: Bẹ́ẹ̀ ni awon fans ni lati 2000 ni o.
0: Lati 2000. Ah.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Lati ya 2000 millennium.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o.
0: Awa
1: ni a ki ni o.
0: Ojo ni tin.
1: Ẹ ku eto.
0: Eh ni mo

0: wa njombi awon ota wa ti mo wi pe won ti bere ebu
1: so ba teki jon tori olorun ki lo tun mi wa
0: ote lo nwa
1: o ba ra duro amala ticket mo ra fun yan niyan
0: kene boko mi se fun yan la
1: lugo de stage kankan mo fe so fun yawo mi gan pe ke da wa amala ticket re ke da pada fun o
0: emi ti da pada
1: o se yawo mi so pe mi ati yawo mi be ni iwa kan oko kan lo wa ninu ya mejeji
0: ki le gba lowo re
1: mama fun niyan nikan iwo na fe ma fun niyan nikan ki lo fa
0: alaji mufita ogunide jo tori olorun
1: alaji mufita ojo
0: sori alaji ti oko mi alako mi ni alaji yo ni to marun
1: alaji
0: be ni
1: la bere oye alaji mo lo
0: se o ti gba
1: mo lo omura
0: se o ti gba
1: mo lo meka
0: be ni
1: mo lo medina
0: be ni
1: mo lo aji
0: be ni oko mi tun lo hijira
1: mo tun lo hijira
0: be ni o tun lo id
1: melo lo je
0: oko mi tun lo id malud
1: mo tun lo id malud
0: id malud
1: egbe afghanistan yi ni wa
0: be ni se won
1: ba ka ke u de level kan won le je ke wo be
0: allah wo
1: iru re on ba gbe olegbe be on le so omo le kan fun o ni egba bi o se aya so me se oniyan kekere
0: ninu aye
1: ninu aye
0: be ni
1: olorun kemi iyawo tun mo tun fe olorun ti pase re kemi gbogbo ni
0: yan what are you worthy as in what
1: omo tosho kini jo jo
0: asi pe ki lo fe gbogbo eyin te romu yin o da
1: o ba oni ba wo seju akan ya mejeji
0: ele ti o mi
1: emi ati yawo mi ati mule
0: beni
1: a de leja
0: beni awon ota akinboye sizai mi o mo nkan to kan
1: akinboye o ba je pe won obi duro dere ni o gba fa o
0: o gba fabu
1: adugbo on ti pe a a de ti so fun won pe a le jamo
0: awa gangan ni a ma fi si apa won
1: beni
0: si apa won
1: ma lo soju opo facebook lo wo emi ati yawo mi
0: a 32 fm 949 fe yin e come and show us kini oko mi
1: yawo mi o
0: edunu iwe dun ye kilo ni te e se to o kidada o
1: iyawo mi bigbon baye on fi ran mi lato di orun wa ni
0: oko mi mo iwe
1: o ri lugba mi mo ba lo ata lori okuta fun obe
0: eh
1: wa ma wo pe se engine mefa lo lo ata ni
0: oko mi o mo bewu le ba to ba mo nja iwe dun
1: mo ṣugbọn olorun eledumori lo fi ran mi
0: ah mo ri be
1: ara mo mi sere ni o mi je ki fe mi ati iyawo mi ma gboro
0: yo si mo gboro na
1: lagbara olorun oni ba wa wo seju akan ya ma pe
0: ti omi ni ah samuel okan lawon ah ta lo ko alaje agbewudari se ri ese si emi mi mo ko ni idariji
1: be ni sori won o se ni o gbodo lo gba awe ko toro idariji ese
0: oko mi awe melo ni o gba
1: awe mesan
0: so ti bo iwa ati chance olapo si awe mesan lori oke mesan ni mesan
1: fun isoni tori pe inti se si idile mi mo
0: chance olapo si so ti gbo awe mesan ori oke mesan ilu mesan
1: chasi ma la fejo re sun o
0: eleyi ta lo se ha Yankee boy.
1: Yankee boy abi ki lo pe ra.
0: Kilo yabi Yankee ni.
1: O ba je kan ran lewo lori oro.
0: Sori bi o ti se haun. Bo o ti se haun.
1: O ya ma lo ya gonku be ni la fejo ara re so.
0: Tabi ni arrest police station to ba wa
1: le mere. O ya ma lo bi o ba wa ni ara police station.
0: Be ni. O so ti ba ko mi ni ara police station. Ibe ni ko lo.
1: La bere lowo so ba teki won oju re ri alakala
0: bi mi. O do bale ni.
1: Alakala lo mi la lori oro odile o da si.
0: O be be ni. O ti e ti mo gangan.
1: O ri penu re wowo.
0: Golden boy. O jori iwo nu. So mo po si nbebe ta ti igbebe re.
1: Golden boy.
0: O tun soro bi o tun.
1: Awa ile oko olu ladugbo finally.
0: Enta ti le dan.
1: Finally ni se bi anti ti lekun meru re ni.
0: Se be ri o wa nbe mi kin ja o kin ja o. Ki mbo wa ticket o ki mbo wa ticket amola mo ni mo mura re gangan
1: idile o ba mi ponle ibe ni ko ti la gba ticket la gba lodo yemi si
0: ko eh lai laye
1: boya yemi si a ri ticket fun o
0: la gba ko le ri
1: amalodun ti fu oru re ni
0: wa ti ta ni oko mi
1: iyawo mi o
0: e de ko wa ba ndo mi inu jare
1: o se iyawo iyawo mi gbodo pe mi le meji ki mi mo da lohun le mefa
0: ati pe e ba gbo mi si baluwe mo fe we
1: o se iyawo mi omi ni ti kan le je ki mi la pon mi wa
0: e ma pon mi to ru ni to si odo wa nbe
1: ma la pon lule keta yawo mi o je ri mi ni a
0: o tete loko mi
2: tori awo tutun doko ba se feran o ajo ko loju e si sumo
3: na a se ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke.

0: seleja
1: abi ma gboro
0: tori bi se fi o seleja
1: iwe o ti ka o ti lo
0: e jo tori ona e kan ba mi ko loju opo aye lu jara mi 32 FM 94.9 at 32 FM 949 YouTube ati fe ati Facebook e ma e gbo
1: nonsense ni wo ma ba mi perform
0: emi o lo san wo
1: omo lo si school be mo
0: emi temi emi o lo san owo
1: owo yawo lomi la san oni wa baye re je lomi wa na
0: kan mi check iwo na fe gbagba lori awon eni eleni ni oni ranu o le
1: se gboro
0: o le
1: se yawo alalubari ka lomi soro bi ye
0: elu e ka leja
1: elu
0: yes ma
1: nonsense
0: e ma ka le be wa tun wo mi ni
2: e ku eto
0: yes ma
2: eni akoko ni eni na fo wa je na fi san for school baba paro wo to e se aloju ti bayi eni ka ma so wo so awon omo e ko mo ku omi kan e mo pe iru kan te se yan le duro baba na jo waju e so bibeli ni ka ma se je ni gbeke ni ni gbese
0: oko
1: bibeli lo so be e se nigeria e se we we nigeria lo so be e
2: so
1: je ya lo ni bibeli o mi kai si bibeli mi le mi e
2: ma so wa jo e lo fi sanwo
1: ti mo ma so ra re jo mo fo lorun be ma wa fe jo re so ko re ma wa fi e jo re sun oko re ko so ra re ko pale gunde ko kuro ni be
0: elu e ka
1: wa you
3: Hello.
0: E ma ka lesa.
1: Abi raye mi ni.
3: Opolo de lesa ka le opolo mi mi ti.
0: Be ni.
3: Opolo mi mi ti, opolo 419. Opolo mi mi ti, opolo 419.
1: O ya. Ile me lo lo ti ko.
0: Eh, so n gboro. Iwa le ba ko e ti n gbe.
3: Mi ko ni mo mi o suna.
1: Abajo ara won ti fi ko le re ni tori pe o ni opolo gidi. Nonsense. Ara o ti fi ko o ba ye po iru opolo ni wa ti ko le
0: set
1: bo ni wa baye re je lomi wa pale kunde ko kuro wa ju
3: le
0: e se jare mi lo fowo sanwo sku awon omo ni gbese to je
1: je kan ti o pa
0: anan ti pa
1: wa ri pe ule le gba mi ati e je kan ti o subu je kan ti o danu
0: e ma ka le ma
4: Yes, ma'am. Okay, Lata
0: Lat agbaje.
1: Abi n gbagboro ya.
0: E dakun.
4: E ma da wo lowo. Owo ajo te ja ye lo fi sowo ti mo ni.
0: E se ma.
4: E ma je ko ko ba wo mo.
0: E se ma, e se.
1: O ya lona wo na fe fi ko ba mo elenu.
0: Ha!
1: Lona wo na fe fi ko ba mo. Lona wo.
0: Paro
4: ma pada duro da omo waju.
1: Iwaju iyawo, iwaju osiwo. Iwa lo ni waju abo Olorun lo ni waju. Who are you?
0: Se ngboro
1: bu. Oya tilekun.
0: Hey!
1: Nba mo ejo da.
0: Ni bo mo ti ko
1: ko. O ba ka yin lara ilakowo tin wa ilako fun on nibe.
0: So ni abo bi mo.
1: Nonsense.
0: E ma ka le.
3: Hello.
0: Hello e ka le o.
3: Tele ma.
0: E se oruko yin ati bi te ti po wa.
3: Mo se saja iran so ejo. Oda mi ko saye rin ko ri di yi.
0: Ajo mo yo mo.
3: Mi ni dari rin se ti to gbon ni. Han?
1: Yari fun. O na mo fi yari fun a le sanwo ni.
0: Morogo.
3: Yari de na o. Ki ni so o.
1: Ara igo. Ije sara yi se dije rin. A sharpu.
0: Ah.
1: Oke la fowo ara re sana.
0: Ha.
1: Olomojo waju omi wa ka pe wojo waju.
0: O ti
1: ra nonsense. Oni abaye re je lomi wa.
0: Emi o lo sowo san.
2: Hello.
0: Yes ma.
2: E ma kale anti olubi npe.
0: E ma kale ma oruko yin ati bi te ti pe wa o.
2: Mo fi solo ase oni abdo lato sami.
0: E ma se eyan yi.
1: Abori.
2: Yes ma. And bi npe e oko ko mo le ma ni yi. Oko le ni yi o ki soko o.
0: Koda eni o ba ni la 200 ko mu wa ko wa ma mu paro to lo.
2: Ah wallahi oko ko le ni yi oko le ni o.
0: Emi na mo be.
2: Bi npe bi Paris o da o give the oko ni yi.
0: Ko
2: le ji ma so pe tori pe e je wo school ni bi kan. Te wa ka mo ku o nbe. E tu ko won lo sibo mi. To ba tu di next year na to ba tu di je won me e tu ka mo lo ku o nbe. Kila ko ba mo lomo ni. Ti lo ni ka bi mo ko e mo ko e le to mo ki le bi mo wu.
0: E ma se.
1: Lawyer, lawyer, nle o.
2: Ah.
1: Lawyer woman.
2: E gbọdọ lo e mi ni lawyer.
1: O mo ye so lo ma lo si magistrate ko la ma dajo eyan ni odibo. o mo ye so enu re pelebe ni mo mi bo lodo oko re ma so ko fa ba se ali oko lu ni oko re fun o se ni
0: ta ba wa ni oko lu oko se wa lo fe
1: won o lan wo un e je ke eyan ta soro eyan ma wa fi ye
0: oponu ni
1: se bi kini lo mi gbe o ti daruko adugbo re ohun re mo ti record re ma na fi gbogbo eyan
0: adugbo
1: o ni pa mo le woman o ti se ra re
0: ya ku mo fe gba yoruba dun
1: yoruba dun o ya
0: gba yoruba dun ko
1: owo wa re ko fun mi
0: sere yin ololufe yoruba dun eyin ese ni so nbe o
1: se ngoro
0: ko ta tun ma so fun ari pe awon yo ti je ticket amalala le loruko chief dare ajidi won je ticket amala alaji abdulatif adilati adiamo ticket wa fun won sheri bo se wa eyan buruku yan ma
1: sheri yawo mi ila kaye re
0: won
1: ju osun won
0: won je ticket amala
1: se ngoro
0: sheri
1: mo wa le je kan ma roju raye gan lale ma wa joko
0: eyan se ni so loju opo facebook 32 fm 32 fm 949 fe yen eh lati farabalẹ gbo yoruba dun e to ba tun wa share re daada awon eyan won tun je ticket amala lofe e wo ticket eh kon card tun wa loruko abiola ko tun yali yali te tun je lori eto yoruba dun share leyin iseyin omo yan mo o
1: sheri yawo o lo pa o ti fi kuro loju kan o
0: le
1: o ba je pe ko se papo lo lo se lopo lo ni o ni sinipo wa
0: ko mi gbe
1: we
0: e wa lo ba mi ran kan ti ma je wa
1: o mi lenu re
0: be
1: ma foni re mo giri
0: o mo biyin da
1: wa you by

0: tun dupẹ lọwọ Olódùmarè Ọba to wi pe ka tun jọ pade layọ asalafia lori eto Yoruba do ikọni ta se derin ko sunu 32 FM 94.9 oju oni ti wa lagbara lọwọ adeda a ni ri ngbe sonu bi o se bi omo gbogbo eyin ololufẹ wa patapata lori eto yi ati gbogbo eto tin jade nikọni ile ise yi ise ku fe wa o ondoju re a nwa laarin agbami eto Yoruba dun iwe jogbo ilu jogbo iwe saworo de lale yi akotuntun ni ara ototun ni edekun gbogbo eyin obi wa te lori ofe lati gbo wa e ba nki sawa akegbe mi awon ti won ju wa awon ta tun ja wo odo e ba npe won yala won nbe nipinle yi abi won nbe nilu Bomi kari aye o la fefe ikoni 32 FM lo fe de eni won gbo wa lale yi 94.9 lori radio anbe ni radio garden be na ni won tun le wu wa kitikiti lori website wa www.32fm.com.ng be na lambe ni Facebook ati YouTube at 32fm949 fe yin lori Facebook at 32fm949 fe yin eri bi npe wo dada kitikiti bayi ni Facebook ati YouTube lori radio yin 94.9 sugbe ba lo soju opa aye lo jare ba nsalaba pin e daada lale awon mi o tun lori ofe lati je ticket amala lo fe lori eto yi loruko baba apiriri Reverend Samson Akinride baba apiriri Alhaji Abdullatif Adiamo e je ticket amala loruko won bena ni Chief Dari Ajidi ticket toni ka fa awon eyan na o siku e ba darapo loju opo ni ame wa pin daada en to ba salaba pin e daada awon na won je ticket amala yi da eshon so olubi npe fatoye lo ko mi e je nke so luwa gbe mi ga idowu ka ta wo ninu to se to koja lo ka wa ti ibi ta ba roko ti si eyin baba wa nibe na la fa bo si to to se bi owe ati le ni igba odun ti igi yi ti wa ninu igbo agegedu kan o kan ge ni ti e lai bikita ari owo sisa lasan yi asabi fidi jale latori ikunle o fe ke lapite o fi kai labe lete o si se
1: Yoruba dun
2: Yoruba dun

omo nkan kan nipa re na lakuta rora fi ada hale oni ha edakun o awon kan ni won so be o awon kan ni won so be o awon wo awon ore mi kan ti won wa ki mi nigbati e mu mi lo saafin ni to di aisan si mi lara o di won so pe tinu ola ki somo gidi wi pe o ti loko to fe tele wi pe won ti le ti se ta ati se iyawo ki tinu ola to lo fi oba won ni boya o ti le ti loyun foko re afe so na ara abo la won to so be awon ara le tinu ola na ni awon wo iya re abi baba abi oko re aboko re atijo awon ore temi ni awon ore temi ni mo ri ya ati baba re mo o si mo eni to ti nfe tele bawo lo se wa nso bi eni pe o da oloju ara to nta mi ni o o ndu emi ni e se pa mi ti ti awon ore re na lo so ti adedewe fun o gbogbo ara ilu lo nso ti eun o nigba ti e se ko mo won ni adedewe ti do lori keji ni wo na ba pariwo re kiri edekun o kabiyesi wo die lo ki ojo oku re pe lo olorun si yo mo mo pe o ti ma rojo kiri igboro lojo ti mo ba tu gburu awon oro won yi ladugbo odo re ojo na lawo yanju gbogbo re ma si je ki ri o laafi mo bi mo ba fe ri o won o pa fura mi mo si le ran mo kan si o awon omo re kuku nbe laaf awon okunrin eyi obirin wa lodo re ni bi o ba nfe nkan kan ran ohun si mi sara re o lapite dide nile o fi ada owo re pamo si ibi kan ni yara o jade o si pada saafin

asabi o le dide nile mo ori nfo pupo ara re gbona eru ti ba pupo ju nigba ti lapite yo ada o sunkun o yin nile okan lapite alara daru pupo nigba to daf o jeran letan o dogbon duro pe titi lodo tinu ola ko ba so nkankan o o gbe omo tuntun lowo o si nfara bale wo fini fini ta lojo dad dad ojo ya re popo a le so po mo se joya re po mo ojo sokoto yo jo ki jipa la ku te fe wo boya arapati le fi bi kankan jo o afi imu yi sa imu kana so o ma le fi mujo eni ti ke baba re to bayi abi tori pe tinu ola tin gbe lodo ni gbogbo igba ti o fi loyun o lo je ki o fi mujo ohun ni tori pe o ri mu ohun gana so ni gba gbogbo ni aworan imu fi lo a si imu omo inu re to eyi o wo je la pe te pinu pe ohun o ni waje oro na ju be nigba to baya oro yo fara re amo oro miran ki sa fe lo nile nibi ti won ti n gba iroyin ale ojo kan o na ni awon omo asabi meji sarede won ni ara iya awon o da rara o awon ba ninu yara ti ko le dide awon yara gbe lo si ile iwosan ti gbogbo ebi ma nlo dokita ye won wo o ni eje riru ni dokita fun won ni abere ati ogun o si so pe ki won tun pada wa ni aro ona nigba ti awon pada dele sa ni oju iya awon tun ti yi pada bakan na iya awon si so pe boya o lohun le di aro ola ki ohun to ku o wa ni ki won ba ohun pe oko ohun ohun ni awon oro kan so lakute gba pe ogbon kan lasan ni asabinda o kan fe da ohun laamu o so fun awon mo pe ki won ba ohun ki pe se bi ohun ti ri losan oni ohun yo tun wa ri lowuro ni sugbon kan ninu awon mo so pe bi ohun se ri oju iya ohun laipe na o le ma di ola o ki o to ku o si ni ohun ni oro ti ohun fe ba oko ohun so lapite dide kia o ni ki won ni so bi won se de ile agbo ile ti won wo yara ti asapi wa

0: owo gedu gige lo rebutu life for tape awon onisowo njere lo jaburata ajosipo laarin oba awon ojoye ati awon agegedu o si ndamoran si lojojumo bi awon onilu ati awon onisowo bi won se ngbadun mudumudu asiko tutu yi be na ni awon araadu lasan ati awon egbe osi se nreti aye pada rere to ye ko sele leyin kede awon ofin tutun ti lapete fowo si kede ofin tutun nikan o la awon araadu bo won o ma awon atunse ayose ti o ti yegi lese ofin ohun ti oba fo o la awon araadu bo oju won o to nto ba nse laipe iwa ito o tun asiri ara re awon ase baje ki kuku mo igba ti ikun abi agbada won to fi ma nso fofo iwa jeju ati aseju won bi ikun o si so fofo nitori alajera o nikun mi oro enu ati egbe kiko a ma fi won han ara ni ara alu awon alagbara alu osimo tabi ka so pe awon alagbara alu jogbo fe mo lo wuro kutukutu ojo kan awon ojoye balogun serike ati bada won gbe oke ayokele won tutun wa fi loko kan nigba ti won pejo tan won bere si ya awon oko na wo loko kan balogun sokale oyin apa agbada o ki gbogbo won ku orire gbogbo won yo kira won atamoto kan na o n lo ba won ra awon oko na balogun si ilekun oko bada oni se ti e na lo ye bada ni digbi oko ti o ba loye ko segun nirulu wa olorun ateleruku yi balogun ni o ye ki awon kesi kabiyesi ki o wa ba won se adura si awon oko na loko kan eni ti o ye ki o se iru adura be o la wa wo maro sugbon arin lapite ati amawo ogun amawo maro ki WhatsApp anything won ba si tun kesi o lo palaba apon palaba ni ti e o ti di egere mi ti owe lo fi ma nsoro enikan o si le mo ibi to lo nigba mi bi oyin yin yin abi o ti en fi se yeye ni o e o ni mo o san ki eniyan rora pa ohun ti ni ti e nje tani yo wa sadura si oko ti kabiyesi alara obe ki isa amu ko gbe iku ara re won gba pe ijoye otun ti ko ti ra oko tuntun ni tire ohun lo ye ki o se adura si oko ti kabiyesi oko ti kabiyesi ga pupo lola eyo kan re ra meta awon oko yoku nibi ti awon ijoye won yi ti won tin soro ti won tin seto ati sadura si awon oko won o mo pe awon oniroyin kan ti won wa sise laafin wa nitosi ti won gbo ohun ti won so ti won si tin dogbon fi camera mo maworan ya won nigba to ya oniroyin kan sunmo bada
1: alaba awon ko yi ba da gan
2: o se bi en da die
1: e jo ebole ti wa ri owo ra awon oko yi ni
2: asi ta ni ti ro owo ra oko
1: ibere la bere sa e ma binu
2: iwo mo go
1: yo baba ma binu sa
2: tan baba en le won ti e da wa camera ru ama laya o bawo le ti e se wonu afi
1: ani e ma binu sa e ma binu sa
2: e ma binu
1: bere la bere
2: ilu kini wa
1: egbegbon
0: mo gba camera lowo won si yo idan inu re ki won to le won jade ladugo afin bi awon oniroyin tin fe yin rin lo oni won bebe pe awon o ti se ise ti awon wa se gan sugbon awon olopa afin ugbo awon oniroyin ti won le la fi won kuku fori le ile fadiya nibi ti gbogbo awon egbe egbe ti won ti fe se ipade gbogbo gbo tele nipa ose ti awon agegbedu ti won se ninu oko lodo ati ninu gbo awon oniroyin rerin ki won tin lo won so pe awon olopa afi o mo pe kamera kekere kan tun wa ti awon fi ya aworan won ni di oko won asi gbogbo oro ti won so kamera nla nikan ni won ri yo ja awon ojoye won yen lenu nigba ti won ba nwo aworan ara won ni waju gbogbo aye laipe gbogbo ta le fadiya ti kun babi ki awon oniroyin to debe ero si tun yade keti keti ni won kuku wa pelu pe ki awon kuku ko ipade na lo si arin oja kan to wa nitosi baba agba kan lo kokko bere oro apeja ni oni nigba ti oba alapite kede ofin tuntun fun awon agegedu ohun si gba ohun njo ohun ro pe awon odo wa gbogbo yo bere si lalaafia awon yo si ma re japa koda ohun sare lo ra oko oju omi kan fun okan ti ohun ti ni tele afi igba ti ohun ri pe leyin odun bi meji ko si ayipada kankan awon agegedu si n ge igida sodo pe omi le ma ba won gbe igi lo si isale odo ni opo igba igi a ma ra si bebi odo nibi ti won ba si tin gbiyanju ati ti igi pada si omi won a so odo miran di abata won a ba ile eja je won a ti le ma bu ile se akere modo miran ki oko won le raye koja awon miran to soro lori bi awon agegedu ko se dekun a n fi oko te gbogbo ohun ogbe mole ti won fi tun ge awon iru igi ti ko ye ki won ge enikan so apere igi orogbo nla kan ti agegedu ge ni ala oko egbeyin fadiya gba oro oni edaku gbogbo oro ta n so ni aso tun so won yi oni gbogbo wa ti mo tele o nti ipade eto ni wa fun o ni lati pinu loro nti a fe se looto aile soro o ni pile ori buruku ati soro amo opo oro oko agbon o nti igba ti kan se egberun ebu o le se o papa lodo awon siwaju ele ti didi nebo ni ki a si bere se ka kuku bere ja pelu awon agbegbedu tada sibon ti kuku tabi ki a kokko lo fi ewo won lodo oba karan leti awon ofin to se ki a si je ki o mo pe awon agegedu ko tele ofin kankan o opolopo won lo gba pe ki won kokko lo si odo lapite boya o le tete ba awon agegedu soro lesekese won to lowo owo ta won tori ewo no lenu

0: ani o gba pa kale ogun agegedu ko si gi ni gbo mo o ko se ranko ko si koko mo o ko sa wi sa mo o ta ni o gba pa kale ogun agegedu lapite ko to joye o mo nto wi ilu oroju ko raye o iya aito lo njara ilu lapite ko to joye o mo nto wi lapite ko to joye o mo nto wi bi awon me egbe won yi ti nro giri giri giri gba ona la ilu lo ni opo awon ara ilu ndarapo mo won bi won se nsun maafin ni won po si ki won to yade afin ni okiki ti kan wi pe awon ilu ma nbo wa ba oba laafin awon ranse kan si sare lo si arin awon ero na won si gbo ohun ti won wi won si ti wa sofofo laafin oba ke si gbogbo awon ajoye to wa laafin won bere ipade lati mo ohun to ye ki won se bi awon ara ilu bade lapite ranti imoran ti awon oga gigedu fun pe bi o ba fe ni owo gidi ko le ti awon ara ilu lorun o o tete yara so fun awon ajoye ohun pe lapite ko ni yoju si enikan o oro lapite ya gbogbo ajoye lenu oba o le safulu iba agbona girigiri ju be lo oba ki sa o tun soro woni kabiyesi edakun ogbe ewe la fi mara adu o nitori pe ba je bo bi elubo laari o eni to ba fe mo bo yo se bi obo lapite da mo lenu woni wo ma dara re laamu emi o je eluba o n o si le se bi obo obo we idi odan ni yara obo e won si ni leke di re emi o bara ilu kokko soro balogun ri pe eyi si oba nse yi ko tona oba kan o le ma sa fun ise to gba oni ka bi esi se eri awon ara ilu ti da afin le kan yi na to ba je pe awon olopa ti sise won ni o ye ki won ti tu won ka loju ona amo won ti de itafin o di dodo ki eyoju si won eyi e sa wa oro didun kan so fun won ki won fi kora won lo kuro laafin lapite binu dide oni emi o moro didun so ni tebi iwo to o moro didun so mo yan ki o ba won soro so iru ohun ti o ro pe won ba fe gbo fun won inu won bi emi lowo won se yakeni ma ni be lo ba mi ba won soro sugbon ki lo fun won o ko si eni to le seru ba emi o lapite binu kuro lodo awon ajoye awon ajoye woju ara won won o gboru re ri won ni ki balogun o lo jise oba fa won ara ilu to ti data balogun wa awon ajoye yoku ni woku oni eyin nko a jo lo ba won ni eyin na fe yeri e tele mi jo gbogbo awon ajoye tele balogun jade sita bi awon ara ilu bi won ti ri awon ajoye ti won to jade won dake ari won reti ati ri oba leyin awon ajoye nigba to ya balogun bo si waju lati ba won soro oni eyin eniyan e ku suru lataaro kabiyesi ni kinki yin o nigba ti awon ara ilu ri pe oba o jade inu bi won pupo won bere ariwo lapita la fe ri oro enu lapita la fe gbo ariwo yi o bo ohun balogun mole patapata o dake ko mo nto le se nigba to ya o bere si pariwo oni ohun to wa nibe ni pe kabiyesi ni ohun ti gbo gbogbo ohun te nfe oni gbogbo re lohun yo se nitori na oni ki oni kaluku lo gbeje o dabo gbogbo luji won jara sare wole awon ero fariwo ta ariwo na po inu bi won pupo pe oba o tun le jade ba won soro ni akoko kan ku dabi eni pe awon ero na yo ya wo afin lo aya gbogbo awon to wa ninu afin loja awon ajoye ti bo si agbala lohun won si tin wo oju ona ti won le gba jade salo won to ro pe boya awon omo oniroyin aro ololo royin fun ara ilu pe awon sese ra oko tuntun won ti gbe awon oko won yen won ti gbe won pamo si agbala nigba ti won gbo ariwo tele sugbon bayi o daju pe ese ni awon yo fi sa asala bi awon erobun ayi bi won ba yawo inu afi ti won si jo gbogbo re sinu ola ti gbe omo re arapa nile oni ki mo nkele tele ohun o bo sagbala awon na wo ona ti won le gba salo ohun to ya ni lenu ni pe enikan ko mo ibi ti lapete sapamo si o daju pe inu ile lo wa sa gbogbo awon olopa ti pora idagiri nla daafin ilu ojogbo nigba to ya fadiya gun ori teburu kan o nawo soke pe ki gbogbo won dake gbogbo won si dake o bere si ba won soro eyin eyan mi lapete so oruko to nje fun yin loni abi ko so gbogbo won pariwo pe o so alabuku eletse o ma le ni lapite o ti ta ilu re fun awon agbegi lodo sugbon ati mo iwa eniyan lo soro bi ko ba se sumo yo se sa fun lapite ko se ponle sugbon o se kan labuku ati mo nisisin yi pe a ko lenikan afo olorun olorun oba ko si ko iyanju a o ja jagbara o dekun iwa ika won gegedu eni to ba lada ko mu eni to ba nibon ko gbe eni to ba logun ko sa lato lalo a o lo ma le awon gegedu kuro lori oko wa bi oba ko ba le pase fun won a wa le tabon mo won ijimere to lohun o lere sa oju aja ni oti to won gba lenu fadiya won so dorin lapite alabuku omi ni o muku lapite alabuku igiyawo pa o iya ote yi ni o ran lewon o o ti talu fa won agegedu lapite alabuku omi ni o muku orin yi ati awon orin miran o la won ero won yi tun ko la iluja pada sile won awon olori egbe ba fadiya dele won joko won seto bi ija na yo se bere ni pere lojo keji ki awon agegedu le mo pe awon agbe ile jogbo koni gba o awon ara anu afin won ri pe awon ero na ti kuro ni waju afin won mi kanle won dupe lowo olorun awon ajoye pada sinu afin sinu ola arapa ati mo nkele mo kuro lagbala won wo yara won lo lapite na gba koro kan yo si awon ajoye gbogbo won joko lapite ni kedere o lo hun wo gbogbo nto nlo nibi ti o hun wa awon ajoye woju ara won se ka biesi o oru patapata la awon ajoye to gbe oko won pada sile won fun odidi ose kan lẹyin oro yi ko se eni to gbe oko jade ninu gbogbo orogbodiyan yi baba opalaba nikan o ni ko kuro nibi to rora rogbo ko si ni ale ki won to sun sinu ola ki oko re ku ewu ojo na oni sugbon ohun ro pe yaali ohun asabi lo wa ni di oro na
1: Yoruba dun
2: Yoruba dun

0: Yoruba rewa Yoruba wu mi jojo gbogbo yin baba gbogbo yin mama wa teje ojulowo omo bibi ile kaaro ojire gbogbo yin ololufe asa gbogbo yin ololufe ede ilu jogbo re jogbo bi orun jogbo bi orogbo nibi to balu to ti de fila ko kan mi pe na lawon joye awon na ngbona pe bo ba le baje ko baje ta wa leni ti o tun lu jogbo se kini nkan ewo kini aigbodo mo se ti jogbo se tori tele tele ko ba lapi te o to gori ite nilu jogbo gbogbo lade lade ti n gori apere nilu jogbo oni won ni fe ilu jogbo lokan esu ni ka po wonu balogun ni abi lapi te gan ki kule soju lowo omo bibi ilu jogbo ife tara eni nikan ni npa lapi te ku lo ni to fi pe dandan lawo ko afi bo n ba dori ite goroye nilu jogbo kilode ti lapi te o lemi ife ti gbogbo awon baba nla baba re ti won ni silu jogbo se lu jogbo kan jagban bayi se lu jogbo wo ga o o ti n dogun be na lo ti n dode bayi nilu jogbo onawo la gbegba taare lasan lasan to fi na ka ko to sigi mu awon oloye ti won gba won ni ko bakun gbe gbolohun awon oloye ilu jogbo na tori ati je ati mu won gba gbe aponle won gba gbe yi ohun eye ti n be lorun won gẹ́gẹ́ bí oyè ìdílé wọn tí wọ́n ń sojú fún kí ni yóò jọ náà báyọ fún lu jogbo báyìí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí wọ́n ń degbìnrin ọ̀tẹ̀ bá a ti ń pàkan mọ̀ nìkan ń rúwé jogbo bí orò ṣaworo dẹ yorùbá dùn 32 FM 94.9 gbogbo eyin ololufe eto yi ilu jogbo la wa nwi o ilu jogbo oni iwe saworo de nso eje ajo fi la ka ikikun gege bi eyin baba ati momo wa te bi a eje ajo fi oju sunukun ka fi wonu jogbo àwọn olóyè agegedu ọba morimu lórí n tó mọ̀ sí aṣẹ́ lóòótọ́ ni pé ọ̀tọ̀ lòfin ẹnu orí ahọ́n ọ̀tọ̀ lòfin onúùwé ọ̀tọ̀ lòfin tí ó padà ṣiṣẹ́ ń ṣojú òpólẹ̀ ìwọ̀nba àwọn èèyàn péréte náà ni mò ń rí àyín ẹ darapọ̀ mọ́ wa ń bí lójú òpó ayélujára ìtàkùn dọ́rẹ̀ sọ̀rẹ̀ Facebook àti YouTube at 32FM949 fẹ̀yìn ẹ̀ alàgbà SHC sao ìlú jogbo jogbo bí orò sobatẹ́ẹ̀kì alàgbà ọlánre wájú concerned citizen mà sójú òpó lẹ̀ 0705-5949 ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn tó bá ṣalábàápìn rẹ̀ dáadáa tí wọ́n pin dáadáa wọ́n tún gba ẹ̀bùn tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n gbà lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀lọ́ ẹ̀ka alẹ́ o
1: ẹ̀ka alẹ́ àti bí n pé
0: ìyá bí n pé ẹ̀ka alẹ́ mà Hello, ma.
1: Eh, ma, ma, she don't call Jesu.
0: Ami, ami, ami, a shell.
1: A jibi, a rao, ma, je.
0: Ami, ami, ma.
1: A pari, e la, yu, a ta, la, fia.
0: Ami, ami.
1: A wo. E, ma, pe. Jibi, ni, o, ni, di, to, ba, si, si, se. Ni, si, yon, be, de, o. O, n, do, ro, ni, je, bo, nye, o.
0: Hmm.
1: I, se, si, to, ni. La, si, de, re, pe, se. Oba yi o kan de ni pe ju re awon ajele na tara won ni won mo oba na tara e lo mo ijele na ma tara e gbo ta lo de le ile awon agba de ni o baba opa na ba ko ni mu bayi awon won si do awon ni bi to be awon ni bi to de le ile
0: agbalagba ni baba
1: oda na ru
0: agbalagba ni baba kini ki baba o wa se
1: Ah, se baba no ko na han ba logun.
0: Ah ah. E ki won to fi.
1: Se pe ko gba be, ko gba ba
0: e. E ki won to wa fi yan na joye ba logun ninu ilu. Onu o le jo mo kekere.
1: Se bi ba logun na o lo bere mara lowo fun an baba opa na ba ni. Ni pe ko. Eh, wo ni oba, oba eni hi to ba yin. Eni hi pe joba. Wo ni o se se? O se ba so fun ni pe ni ilu gbogbo won akiyun oba oba lo ma nsin won wa awon ijeje awon oba awon ilu won si se oba o to ba se se o ko gbodo de taworo ije o ko gbodo ni o gbodo lu si o ah o ti ta ri da won won na o
0: da mo
1: o to bi ni e o lo ti ni bi ti ni but o di jo to ti to ba leke ki ni o to to to roju o di jo to ti to to ba sa wa ni o ti to to leke won ti gbogbo asa won ti dabole won ti yo ku won ti ni dande
0: eje en bere bere lowo yin eje en bere bere lowo yin won fi opalaba we nkankan baba won fi baba opalaba won fi won we nkankan bo ni won sa ku
1: ju awon ijoye yen ti won we
0: won ni baba won lati di nkankan
1: o ni baba won ti o ni baba ti dagba
0: o
1: ni awon ni temi no po temi o mo ki mo temi yo mo se na o ni agbala o ni oro re ni pe ko jo kan pe o ti dagba
0: e se mo mi amo bi ba na ko o ye ke ba e si nilo ba wa satunse die se idowu adelaja won ni olodun nikan lo le yo ilu jogbo lowo balogun ati lapite oba won hello
2: hello ati bi nse kale
0: ya bi npe mo kale
2: ana olodun mo fun
0: ami jesu
2: e jo ma pe ni leyin isin
0: o da mo e se mo mi
2: oba di lola keri folowo sa mo wa ni
0: e je ba yin radio yin le o le ja o ma ja o ma ja eh ati n gbo bayi ku pariwo mo
2: keri kolowo fanu gba wa ni
0: ami olodun
2: won ti balu je o si se wa kaakiri kaakiri naa nu
0: bi
2: e ba fi akiri idanwo omo o ti badanwo nje olohun sanu wa
0: ami
2: aba n lo silu ati balogun awon ni
0: ta
2: ba so wi pe en ti o ba dade o ma ti jere o ni ri ba
0: e je n bere bere lowo yi mo mi
2: yesu
0: ani won fi baba opalaba won fi we nkankan ke won ni baba ti da
2: wọ́n ní bàbá ti dálẹ̀ ó ti kó lé pé kò ní láti gbogbo sí bẹ́ẹ̀lẹ̀.
0: rárá mà ẹ ṣe mà alàgbà àtijá ní adésínà wọ́n ní ìwé yìí sọ nípa irúfẹ́ àwọn olórí àtàṣíwájú tí a ní ní wọ́n ní ní àti kí olúwa kókó wayọ àbí àti àbí hello ẹ kàlẹ́ o. Yes, ma.
1: Ekale
0: ma.
1: Am kale so lati na lindi.
0: Ese ma, ekale ma, an gbo yin ma.
1: Inti la pe si se koda.
0: Inti ta ni se?
1: O ma. Inti la pe si se koda, e mi ta e ni kan.
0: Lapite, lapite ni ma, lapite.
1: Okay.
0: Yes, ma.
1: Mo dan be.
0: An gbo yin ma.
1: mo fe mu bere
0: ibere ko si bere ah ni ke mu bere kankan ah ni ke mu bere kankan emi ni o je mi ni mo le bi yin ni bere
1: okay
0: o da je mi bi yin ni
1: eh
0: ki loruko en to ko we yi ise adupe e gbeyanju e ti e seun ise adupe pe ti e mo e ti da wa lo ni jogbo ilu wa elu e ka le o ipe yen o duro ah lucky somo so na lajo wa nu kulu owo sa fefe yi yo mo ba wo le yo ko kejeje awon ti won ba se ti won ba se aito yi daada ti won ba ba wa pin daada won gba ticket amala a lo fe sugba je ntun fasiko yi so fun gbogbo eyin te ni ticket amala lowo mi atayin te fi atejise so won se si bi nbi gbogbo e na mo ri o e gba ticket yin e le wa gba ni ile ise wa han yin Laughter House Premier Ayo Mokola ni ilu Ibadan sugbon ke to wa e pe mi o pe nbo o tori to ba je pe e kan de o le ba ti so mi pe e pe temi o de si ni office mo leyin pe kayi na ra joko ke ma ba lamburu ki karoyin tabi e joko si odo awon eyan wa ke jo ma sise abi ke jo ma takuros eyin na do sise wa lojo na nu sugbon yo rorun bo ba je wi pe ojo party yi o nla ba fe gba e le wa ka tete de e dakun e be yo kan so ti mo be yin nu e je ka tete de si recreation club ni sabo ayin ni idojuko adamasigba nilu ibadan bi e tete de lenu ona lodo awon eso alabo ibe na la jo duro si e beri olubi npe fatoye ticket yin nsi mo file yin lowo le ba lori ofe lati wole si inu be papata ti se ayeye ohun dakun tori o nsi olohun mo be wa tori anabi wa mo mo ni o be na mo si tun be wa loruko jesu olugbara

0: kan to si tun ni ki n fi owo ti egberun meji meji naira yo bayi na ba ti de ebere a ko fun yin won ni ka fun yin ni e seun lucky thomas yo ba n wa won to ba salaba pin e dada hello e kale o
1: e kale ma o
0: e kale oruko yin ati bi te ti pe o
1: mi de mi lati asaje
0: a n gbo yin ma e kale ma
1: yes ma won lo ju koko ati je ku je imotare ni kan olo pa won ni ile jeje yen
0: awon wo gan loju kokoro npa awon wo gan lo ni je ku je
1: awon lo ni ati lati se
0: kini lati te se ti o da awon
1: lati te gangan o lo da kini le toro o ni gangan lo nse ofi o na lo tu pada leyin to tu lo npa ofi re ori je ku je
0: o da e seun adupe won fi opalaba ta lo opalaba hello
1: hello ma
0: won fi opalaba we nkankan ki won ni babada

Oka kakiri boto o fi gbo sele. Agba ogete o fi nu okiti se yewu. Erin ati dunu iyen fi kale si 32 FM ntan kari aye. Fala fala baba igala milami arole baba oju. Iji olola ti nba won sakeke iji olola ti nba won kabaja. Ede abenu jeje je olola ti nba won wa kodemu. O kami mo gbo mo dolu gbo kami mo don mo dolu odan wa kami marin palapala mo dolu esunsun. Iduro si o ibere o si fe n to gbodo mi ta ba de bi ise bayi sise la se tori a de bi ise ma se agbo leni. Ajo mo so ton ma je o so ton mi o pe yen lale tuni o. Eyin alawiroko eyin alawirodo o tun dowo yin amulele. Ikoni 32 FM 94.9 ohun le lanfani ati ma gbo lale tuni. E sileya eyi tun ga le tutu nde siti igbo yin. Usman Aruna loruko temi o. Downi oniro odunu yin na ni. Oni rodun no re ye ti oni ba won fohun banuja lai lai o mata mata won imutunde o ara ma san wa fori oni gbese ke mo apate ite makuta Lucky Thomas amuju ero fun saata wa yi Emmanuel wade ba njo wa nbi ajo nse kini ni lale yi e pomode e pagba ani e pomo okunrin e po obirin se Onile waju yin kose ti pe won eni gbele eyin ko abeyin fe ya won ni eyin nikan le fe gbo kini yi o ye je ka jo rinrin ajo yi o ti ya na niyan ko sa aye ati duro rara e ja se kini yi ba se man se ko le ba ri bo se man ri lose to lo mo soro nipa enikan arabirin kan to je opo won o le fi omi kan aranti e abi be ko amo lose yi ibi ta nlo yato si be gedegede mo kan gbodo sare ya nbi kan ni o lo bo se je wi pe enikan wa to won o le wa labe omi omo okunrin kan na wa wa leni odun 15 si 16 Iqbal Sheikh loruko e to n gbe lorilede India ko je po won ti e ko ba fi le kuro ninu omi bayi gbogbo ara bere si ni ma ta gbogbo ara bere si ni ma dun tori eye lopolopo gba inu omi ohun lomo yin ma nwa amo oro nipa omo yi o ti de ti gba awon loju anu won de ti n gbiyanju won ti gbe lo si ile iwosan ibe kan sayewo fun ti e le mo nkan to nse boya won ati re nkan se si to fi je wi pe omo yi inu omi lo ma nwa ngbogbo ba to ba fi le kuro inu omi bayi ara bere si ni ma ta ni e wo ka tun lo bi ti mo nlo lale tun ni e je awoko se bayi na Emmanuel oda e gbona e je n bi yin ni beere kan ko to di pe a lo bi ti ma lo lale yi se ekan soso bayi la waye aba ma ntun aye wa akuda aya won lawon eyan kan wa won ti lo won tun ma wa npada wa saye so se le ri se gboru e ri se fidi e mule ri mo nbo lale yi lori eto yi tun ga e ku kale

0: loju opo Facebook omo lara iya kan won ni well done. Imafoje Peter ni e ka le ku eto baba.
1: Kaburi buri kaf.
0: Adeboje Yusuf Oladi meji. Ni e ka le o.
1: Aye toto.
0: Ijebu bere mu rowo yin nbe. Lati omi adi o.
1: Ori eni lo yo ni.
0: Hello.
2: E ka
0: le
2: sir.
0: E ka le o.
2: E ma Kristo.
0: Yes ma, oruko yin.
2: E la dar Olorun fun ni se mi, o so le yo ni la to. Eri oro te so la le yi.
0: Mm.
2: Atan ma gbo na ni.
0: Mm.
2: Ikan sele ni sati.
0: Mm.
2: Lo ni odo wa.
0: Mm.
2: Baba yen fun ni sati ni odo.
0: Mm.
2: Won si se deri re.
0: Mm.
2: Ni wa jita. A se abe futa lo wa lo te do si.
0: Hmm.
2: O sa o si bi aga. O wa tun fe yawo ni be.
0: Hmm.
2: Nigba to wa fe yawo ni abe futa. Yawo ma wa so omo si di meta mu fe mo lu e.
0: Hmm.
2: O fe mo lu e. Won ni yawo wa sa ma yo lenu. O wa so fun yawo pe o da. Won o ni tele o.
0: Hmm.
2: Ni bi bayi. La gbemo ti won lo ra o ra gbogbo nkan fun gan ti won wa lo le ata awon mometeta ile to duwe fun o lo be bo se de ile ni sa kilo ti sele bo se de ile yan bayi o ba le o n bere lagbaja awon agbagba sa mu wonu ile won wo du ara won ni won mu wole nigba ti won mu wonu ile won ni a eni to n bere yi lati bo ni o lata be futa la olohun ti wo won ni yawo re nigba to wa di ale won sa ti gbogbo awon agbagba won ba mu lo bi bere re won ni eni to
0: so
2: o ti ku ti pe ti pe lo to omo nu ile bi ni won ti ku ti pe ti pe bere re re ni awon so ba ti won ni won so down fun obirin yen o sa bere si nu sunkun won o wa jo pada lo si abe okuta mo leta to wa ju ele won fun olabe okuta nigba won o de ile baba yen won ba nbe mo titi di oni ta kini oro yen ti sele
0: oda
2: titi di oni mo ri baba yen ninu ile to wa labe kuta yen mo
0: e seun go
2: to won so ta wa gbo ori radio na ni won ti so lodun na to oro te so o ma ri be omi na si sele loyo na
0: e seun go e je ka le gbe awon e je ka le gbe awon ope mi e je ka gbe awon ope mi e seun go
2: eh beni beni
0: eh tori ko si asiko mo e seun go. Hello, e kale o.
3: Ajeje mo ni baje.
0: Amen.
3: Ele kale kwetu.
0: Yes, sir. Uruko yin o.
3: Alago oko yawo e.
0: Okay.
3: Ajeje Jimmy lati oju omo ni academy.
0: Okay.
3: Very 2019.
0: Mm.
3: Ile oro yi sene.
0: Mm. E je ba mi se papapa, e ba mi se papapa.
3: Ore mi kan ilolohun ri oko anti mi.
0: Mm.
3: Leko.
0: Mm-mm.
3: Ore mi yo de mo pe oko an pe oko do mi gangan pe o ti ku
0: eh eh eh
3: so di ko ma ara pe an pe an to di o ti ku
0: mo de re ni yen leko
3: o de ri o wa ni ko so fun to tele yawo ohun o pe o ji pe to ba ti lo odun meji ni bi pe o wu ohun ki o wa mu yawo ohun pe ka pe ki ajo mo pe ojo to pe odun meji o ko la ile do mi na jade laye
0: eh
3: ni lo jade laye iye o te mo nigba ti o wa re do mi gba yen ti won gbe ki
0: eh
3: o wa so fun awon egbon mi pe e ma da yin lamu o ni o so to sele o ni e ben ba ni e mena wa ben ba ni e mu kan wa eleyi ti lo e ma je tan yin
0: e seun gan
3: ojo keji ti mo soro ilo wa jade laye
0: e seun gan akoko o ti lo loju opo Facebook ka yo dele. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ńlá ni kódà àwọn ti máa ń sọrú àwọn nǹkan báyìí fáwọn èèyàn àmọ́ wọn kì í gba àwọn gbọ́. Láti Toronto ní Canada, òun làwọn ti ń gbọ́ wa. Kò sí àkókò mọ́ kí wọ́n máa fi eléyìí kí n máa fi ṣe lọ. Mi ní láǹfààní àti gbé ìpè kankan sí mọ́ lálẹ́ yìí. Lágbára Elédùà èmi àti ìyá pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ètò ìtúnga láago mẹ́sàn-án yìí kan náà ni.
4: Orí mi yẹ o má gbà
0: titi ojo mejo ohun ta jo ma pade e ma wa nnu re o ni idunu ayo ati alaafia usman aruna loruko temi o deuni oni ro odunu ti oni ba won fohun banje lai lai o ma ta mata won ara ma sun wa furi oni gbese ke lo nkin yi pe o dabo

iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lo ngugu bi te fi gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o ojuba gbogbo ri ade ka de o pe lori o ki ba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kisi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo se nse lapapo isensi oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile olu oje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju sosi to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwenje adubi ero bani soro tele pe ni si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa ti e lanfani lati mo gbo lasale yi o na ni odufa ogbe ate ogbe lowo otun irete lowo osi e ma ba mi ka lo ifani ogbe re terete lo difa fun odu abata won ni ko wa rubo nitori ogun arun awa lo ogbo riru ebo oru ogbe ru o teru e wa wo ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa bani laruse ogun aruse ogun la abani lese o barisa odu abatari bi awon eyan baji tan je ewe eko won danu e bi an ba ko le ko doti won danu odu abata bi an siga inu odu abata ni won da si bi an fon sari inu odu abata ni gbogbo odoti pata inu odu abata ni won ru da si wala iwa su odu abata ngba odijo kan lo ba mu o kan o ba fi kun eji ogba le babalawo lo egbin ati doti gbogbo ti won ko da si inu yi o le di sele ru bayi ni da fa si waja ti babalawo da fa fun odo abata to pon sun to ye la o gbe lowo otun irete lowo si lodu to wu loju opon won ba ni ki odo abata orubo odo abata ni kini si ebo kini si itutu odo abata gbo riru ebo oru asenwa asenbo ko tojo ko tosu ase wa latodo olodumare bi ojo nla kan si belule hire o eri bayi ati doti ati ga gbogbo egbin titi mo ti mu odo abata koda anu pata gbogbo e ni agbara gbon lo patapata ase olodumare odo abata wa di sele ru o eri bayi odo abata banjo odo abata banyo odo abata bayin babalawo awurere yin faifa wa yin olodumare oba lorun ngba ti seda re so di sele ru tan ki wa si odu abata nikan o ninu odu fa ogbe ateta lei eleyi ni o je gege bi apere fun iwo to wa lori ipenija ara lori aisan kan tabi mi ti nse o ninu ara to si si nawo nawo taisan iko ti o lo to ti logun logun to ko ti o lo be lo sele so odu abata ngba wa se to je pe gbogbo egbe ni timo timo re ko danu gbogbo nkan ni nse ninu ara o mo kan keji ogbale alawo lo ni olodumare wa pase rorun sinu aye re ngba to da odu fo gbe ate to si wu ebo re tan pase ron ti denu aye odu abata to fi di sele ru je wo na ni gbagbo pa isan tin se ohun gbogbo ogun to tin lo toko ti olohun mu o kan keji gbogbo soro tin sele se da la aye pata lo wa loju odu fa ko kan 256 ni page tin be nu fa ibi to ti bere ibi to bade ati kuku ona abayo ta le ni to kokko da odu fa to jade fun oyin nigba wa se en to da odu fa ikini nkan to si toro re fi tuba toro re fi tuse ogun tin koju re ngba wa se ti re ni be fi bori ogun yi agbo po ti biyanju biyanju lo to lo ni today lo ni won tu ole no de awon ton so pe won tu ole no de njo gba waju won koja ni bi ka rubo ka se tutu eni ta je ba de aje ni otu gbogbo eda to ba ti gba yi pe adua nbe ko gba pe lo to le bo wa lo to le tutu wa adua ki takura won an baba wa mani mani won ani mo to se lo loyo ti an ba rinrin ajo won de ikorita kan tona ba pin meji meta ti won me ti won ya si wo mu o kan kun eji won to ifa lo ni ase nbe ninu oro o
oro lolodumare fi dale aye gbogbo ase to ba fi nse adua to fi nwure lori ajo ti won ba se fun o leyin to ti rubo to ti se tutu o di dana ke tutu re o gba egbogi to nlo ti o sise lara re o di dana ko sise tori pe ifa gangan ti ka lara e tan dai ifa ni akose ti e loto oto ni ka da ifa ka ru ebo ofa oto ni ka mu ewe ategbo ka papo sugbon iporiawo okan ni tori pe eni ta nse ajo fun kiru eni bi o sa ti lalaafia ni sugbon iwadi ijele o nla koko leyin etutu ni gbigba adua kari aye ase ti olodumare fi sinu fa ati odufa to ba hu loju opon ta ba fi se wure ta sadua fun o egbogi to ti nlo toko ti oje lara re ti o sise iwo na wa mo pin orun re leyin odu to ba hu loju opon ta ba rubo re ta si tutu fun otan to ba wa ni ton lo ni won ma tun o si o di nana ka yo tun o si to ba ni falo ni ka yo ma fo mara o di nana ka yo ma fo mara bo ba si pe nu de lo ba wa to ba ni tude lo ni ki won o tu ole o ti gba waju awon to ni won o tu ole koja o ile ti o ba toju eni su nikan le da kan o le ririn ebe lookun to ba ti rin gege bo si ye ko rin gbogbo isan tin si opata gbogbo eni olodumare o mo ku lara re gbogbo awon orisa ti nbe nle yoruba pata ni olodumare si fun ni agbara ti e loko kan eyi ti ifa ba ti toka si wipe nirin ajo re jemo bo yo sa ti won se ndile re ni o elo bo toro re o fi tuba ti o fi tuse adua ki takura won bi an ba dede o sai na adua ni won o bo si inu asa ti se le wa oni odufawa titi to fi delu ebo o la si nse esin fado ni gbogbo eni to ti wa loke eni jabo o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile olu oje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wolu ibadan lati bi kibi e wo ko si nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti a ti n te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju sosi to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomona wa ndi ero bohun olun eni le baba ewe nje adubile nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 is 080 53 45 92 23 ogbe ate lodufa ti mo mu wa si eti igbo wa lasa lei elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun

l'agua. E caleo. E qua tata. E cuche la tata. Awon kan na si tun sise lo. Iwo lo ti close bi ise ti e, awon kan tun continue ise lo la sele. Awon mi gan tun se be ise ni bye bye. Wa ti mo pe inu aye gan o le ba. Ito awon kan tin sise bo latata o won ti close bi agun marun bi agun merin bi agun mefa sugba won mi awon mi sese n wole bayi ni o fe da bi pe lodo ti wa gan won da pa awa gan se n wole nibi ise ti wa bayi ito agun mewa la wa be program ti wa awa na se be ise ti wa ni to ba wa ngbo dada wa mo pe awon kan gan won se ngbe onje wa onje onje ale la won tanti won awon na sese bere ise ti won ni onje to fresh ni o ko nse onje atana onje tutun tanti bere na oje latago merin lan tin bere na dida titi 6 or 7 won ti dana tan Martin respect moto ti o ko onje won lo o je Martin ni shop ni o jo ori ta kan awon na tin ta onje mama mama respect moto ti o wa gbe onje won atawon gan pe ibi la gbo onje lo ojo la gbo onje lo money ya la gbo onje lo roundabout la gbo onje lo mokola la gbo onje lo awon sese bere ise ti won ni ibe wa ti mo pe ile aye yi a le ba a kan ma gbianjo nu aye ni ito olorun ti seto aye o ti se gbogbo e awon kan aro na pawo awon kan osan na pawo awon kan irole na pawo awon kan ale na pawo awon kan awon mi gan irole ohun wa tu pawo Olorun ti tole aye

ba ni lowo ni o lo fi wo pe ile aye o balance to bo mo to ba no lowo wa mo pe ile aye o balance pa awon to no 90 year tan lo 100 years ti o believe pe awon gan fe ku nito owo wa lowo won gbadun aye awon mi gan won ton ma se ton ma wa London ni oni o je UK won ti jaye awon mi o tun pada iwo atun lo Nigeria ti wo awon ni o da pe awon fe ku abi won ti ku ni sugbon be si ni won pada ku na loju awon yen ile aye o balance pa obi e ka leja re wa mo wo pe se nu faji lo wa bae o ti e ti mo gan o ti mo pe ni o faji express ni pelu MC Obama ati MC wo Babe, oh, she lay ya.

si MC Obama mo koko mo ngona o wa da pe MC wo gan lo koko nso bae o npe ti oga ba ti believe no mo e pe ha MC wo wo na le mo be program anonina wa ti mo pe ori ofe nla ni mo rigba kin se pe emi na mo se kin se pe mo mo so na anu ati agbara olodun na ni to ba ma fi so pe MC wa ani o ma ba program lo iwo na le se na faji express ni faji ti o komo ni faji to je pe awon eyan fe ma se photocopy sugbon photocopy yen mo le ba photocopy yen awon fe mo so pe awon fe a fe mo se BMC Obama ti MC wo se sugbon won le copy e ito ye ko se copy original gangan lele original lo ngo ni 32 FM bawo loja se ta daada saje bugbaje obi o tu dupe ilu Nigeria mititi wo na ti mo bo se nlo na sugba sibe sibe ope tu yo aye ope tu yo

ti wo kan ba wo lati igba ti August ti be ha ko tu wa wo titi di wakati awon kan ti ku awon kan ti lo ta sibe sibe iwo si wa laye atalafia ebi e na wa laye atalafia Oma wa no alafia money. Oh digba o da. Oh amoto o ale. Oh kole o to awo. Alafia mo gangan ni. Joy gbogbo yen afikun ni na.

gan owo kalo ni igba ti akoko akoko atirerin akoko lati ba layoyo akoko lati ba elekun sukun anis

gbogbo nkan ni igba ti akoko wa fun ba se nsoro bayi won bi awon enikan saye be awon enikan ko nu aye la fe bolon fa awon kan ra moto tutun loni won dasa awon enikan ni moto tutun be ke moto pa awon enikan na loni e mo gbagbe o eni o awon enikan accident moto na loni I've been looking, looking, looking, and...

nkan kan ti Olorun pin to je pe oun nikan ni o dogba laye ko ju iku lo eh ni o a ma lowo elomi a ma lowo jura wa lo a ma college ju ara wa lo a ma ni moto to da ju ara wa lo a ma bi moto po ju ara wa lo a ma ni yawo to fine ju ara wa lo ṣugbọn eh ni o nkan kan ti ajo ti oni kaluku to je pe gbese to ni kaluku je o na ni ku gbese to ni kaluku je gbogbo eda to ba ti wa sinu aye nla ti to iku wo eh ni nla ti to ku ṣugbọn igba to akoko ni kaluku lo yato igba wo ni titi e igba wo ni temi sen to mo gba akun gbadura bi adura dabi tete ni tete ni adura dabi elia ni atatete eni o gbe o le adura le gba o de le ma gba

ose ta wa yin ose to koja lagbadura pe ko gbodo ku awon pastor ngbadura awon anfa ngbadura awa lagbadura olon lo ngbo adura olon de ni no eh gbon to mi ori olon riranju eyan lo se ma mu olododo lo siwaju ojo iku ajen yorin pada wo na se ti wa se laye yi o eni o se ti wa se o akoko lo

0: ejire oke winni winni loju orogun ejiwo loju iya e o beseki beseke be wole alakisa so won do ni gbaso o me ki nbe re leti lo le fun are o se me ki npada leyin bi won se ngbe sinu koto lawon eyan npada leyin e o
1: wa gba pe ile
0: abe ri pe ile aye ilagbara
1: awade o
0: Eko sento ma wa sinu aye ti oni gba iboji koja ile ti eyan ko laye omo ti eyan ba bi laye iyawo abi oko ti eyan ba fe laye ki se titi e o olodun lo ni gbogbo to o fun e to eni o to dupe le lori yen o ki se titi e o ki se titi e o ki se titi e tori pe ijo ti eda ba ti ku bo ba ni church nla church yen di church oni church bo ba ni le nla ile yen di le oni le o tori n to sun gan to ku yi gan ita ni won ma sisi won ni wa yara kan bo si le oko en bi le en fine to kan sin sinu yara kan
1: awon mo Nigeria
0: ile aye yi ile adile onile moto adi moto moto yawo adi yawo n yawo oko adi oko loko adi oko loko aya daya laya
1: awa omo Africa
0: iye ni ki a lele aye yi mo
1: Africa goke agba
0: gogo ma kulodo
1: lola ile
0: o ti lo Ogo ma kulodo ti sun.
1: Awade o.
0: Gbogbo awon ilere ori itage patapata kaakiri ni gbogbo agbaye. Awon olorin
1: ojo ni won.
0: Oni juju oni fuji eni o gbogbo won patapata ni won se lede leyin. Jire okin Taiwo.
1: Alaga ipile.
0: Gbogbo awon loselu jangan jankan. Gbogbo ipile Ogun gbogbo ile Yoruba. Ibi ti a ti n fi Yoruba soro powe fi se entertainment gbogbo won patapata ni won n se lede leyin Taiwo Hassan eni o kolonjo kolonba wa te won safefe rere ah e je n paro rin

gbẹyin osere ori itage ti e ti wa ti pe ti pe lohun gbogbo awon ton wa ni idubula isan ninu yin olohun a powo to gbogbo yin o

0: da da ro patakala ya baha mistake ti mo se eni o to mu mi duro sinu wo eni o to nfi ya je mi oluwajo foju fo mistake yen da ko gba mi ko ninu iya mistake ti mo se eni kan lo la bi mo se wa mo ti mo gbadura lati bi ti mo ti nbo wo bi ni so emi adura o fi mi nle pupo nu awon eyan mistake ni won se ti won si wa nu ogun gbo ni ngba ti olodun so fun oba yen ninu bible ti aka oni ko ma ta ofa lo oni ko ma mu ofa owo e ko ma ta lo oni ko gbodo dawo duro gbo ohun na wa bere si nta ofa yen ngba to ya boya owo ro ni lo ba dawo duro woli so fun pe tori pe dawo duro ogun abori awon iran be gele ni mistake telomi se eni o mistake ti mo se to mu ki okunkun ma fi ya je mi lohun fanu gba mi lowo mistake na kini yo ba mistake na asise ti mo se to family okunkun lowo lati fi ya je lohun fanu gba mi fanu gba mi lowo asise na fanu gba mi lowo okunkun yada ka prima send ha owo e gbadura ye oluwa fanu gba mi asise ti mo se elomi won ti kilo fun e ma ko omo yin lo le o elomi e ma eni an ni kini awon woli won ma ni awon woli kan de tun wa nsin ton ma ni ke o ma lo le odun sa se woli kan de wa tun ma so fun pe kin mi gbodo ri daddy mi abi mommy mi sa eni woli kan de wa tun wa so fun pe e ma foju kun mommy yin o laje but e ma foju kan e ma lo ki mama yin anything de ba fe se e ma fi ranse si won le o won ti gbagbe pe won bi Jesus si eni o si sinu aye Olorun de ni egbe Jesus sa Olorun to lagbara lati pa gbogbo awon eyan lekan na lagbara lati run awon eyan danu o lagbara lori alagbara tun fagbara nini lara Olorun wa tun ni eni egbe Jesus sa fun en ti alagbara aye o alagbara to da aye ati orun oni kan gbe Jesus Christ olugbara oni kan gbe sa fun alagbara aye gun ma ba pa egbe sa fun erodu eni kan wa so pe oluwa loluso agutan mistake ti mo se ma papa pari adaya kaba mistake ti mo se to family okunkun lowo lati fi ya je oluwa fi anu gba mi dariji mi fun mistake yen ko de gba mi lowo okunkun to fi ya je mi e gbadura yen o ìran ńlá kan rí èèyàn ńlá kan ẹni o ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń bí ó ṣàdédé kú lójijì gbà ọlọ́run ẹni bá ṣe ń dárò Taiwo Ògógó yìí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo èèyàn ń dárò ẹni yẹn pé ẹni yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń dárò ẹ̀.
1: Ikú kọjá bí a ṣe lérò kò jẹ́ kó lè máa yẹ ní tó bá.
0: Ǹjẹ́ ń pàrọ̀ rìn ti kò ń bẹ̀ nìyẹn.
1: Oúnjẹ omi òkun lọ.
0: Ẹni o, àwọn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń dárò.
1: Láyé ò ṣe.
0: Èmi náà, ẹni yẹn, èmi náà bẹ̀rẹ̀ sí ń dárò. Ẹ jẹ́ kí n pàrọ̀ rìn mo ti kò níbi ikú ni.

0: Adrien Paroni, mo ti bo si abala osku abala awon baba baba ki n lo orin bi mesta si merin ni orin awon agba
1: koloni baba oja loja ko to ma
0: mo soro npa mistake mo soro npa asise
1: mo le ma pon ile so
0: asise mo gboro kan lenu baba wa woli won ni won so fun arakunrin yen ipe wo ton ba fun e ni eh bon ba fun eni ton ba fun eni to ba re nto ma ra ticket fun wa ti yawo e lofe mo lo Nigeria o oh my god o wa lo ngbo tenu eyan yen ni eni won le ni yen fe wa se ko fe wa se beria mama baba abi mama ni won pe o wa ni eh ah o wa so pe won ni ko ma lo na gbo yen ti lo aye igba kan ni gbo yen e sin believe fun pa won woli sha e believe pa won woli ki lo se yin eh maso ai maso wo ticket yin e kan ba mi lo sajoyo oku mama mi en tun won ba sajoyo ti pada si Canada ohun ti o wa sile eni o to wa le to ko awon omo eda ni awon omo ti o de Nigeria ri eni o ba ya awon omo lomo je won wa Nigeria titi disin ta won se nso e tolorun ba fowo tolorun ba gba lola loku olomo je kin pofo
2: orire ni tu ba ti fona lo sori re
0: oluwa gba mi asise ti mo se to fe mi sinu ahamo ogun le baba mi oluwa faanu fa mi yo na da da da da prakata paya faanu fa mi yo emo binu tori bi adura ti mo gba de bi ni o fi mi sile o o je ki n je ka ma jo soro faaji lo ni Oluwa ah asise ti mo se ya da da da da da brakata padaba to n fogun afakoko eni janmi oluwa faanu gba mi fojo ifoju fo asise yen da to ko gba mi ku lowo ogun yen e

if e ru balomi loju ani ko ma fe ani ko ma fe ani wo baba oni ma fe ah hey mistake nla e gbadura yi e gbadura ko en ti mo so de bi ni mo so yi o bi mo se de ti mo joko yi mo wa nwo agu ara me emi yen wa so pe mistake kini mistake yen bi se pe mo n sadede gba bi mo ko sinu nwe o sugbon bi mo se nwo agu ara mi ti mo nwo agu ara mi kini mistake ti mo n gbo le okan mi mi o gbo leti okan ni mo ti n gbo ni pupo nu awon eyan ti adura awon ogba ti won kan lo church lojojumo ti won lo asalatu lojojumo ti won kaakiri ile ade awon se lojojumo sugbon ti won tun won fun won ti o sise adura ogba le won lori oni won ti sasise baba se eyin na se le ranti asise te se iya se le ranti awon asise te se nle oko yin tori pe oko yin ni yawo keji se le ranti awon ti e ba te baye won te baye aye won je tori oko e pa oko e pa omo yawo yin tori oko po wa ba yin loko e jo nfe oko kan na e pa omo iyawo e pa omo iyale awon mo yin wa nrare titi di wakati owo yi esan wa nke se oran ti asise to se tori oju kokoro owo to pa ewo ateni kan papo business e jo se to de pa eni owo yen te owo to tori e pa o ti nawo yen tan ba yi ore wa iye wa nje o tun wa nje awon mo mi o gbadura ko eni o mi gbadura ki iwo fun are ko o le gbadura fun mo t'Olorun o ba te dariji e emi o se Olorun ti o dariji eyan bi asise eni o elomi asise to se sorry lasan sorry lasan ohun lo je asise to se niyan elomi gan ko je ko pelu ko je ko lo ko je ko o lo mu ota e lati pari ija pelu olore en mi yen lo mu ota e en to mo po ta e ni o wa mu lo sodo olore e ni o tun wa to lori e jo nja on wa lo pari ija o de disturb aye e o wa ku kan se e lore o wa pada tun wa di ota iwo na asise kan niyan boya nitori pe mi o la mu fe ma la ni bayi o asise ti wo se ni pe en tun n barin o mo ru eyan to je iwo lo tun mu lo sibi to tin gbadua o wa ni se iba lo tin gbadua o tun wa lo ditemo e nibe o tun wa le eko ni fellowship yen won le o da wahala sile laarin iwa ati afa tun gbadua fun e laarin iwa ati baba te gbadua fun yin o da wa allah akbar oluwa fanu gba me ko se n to bo lowo asise nla ni tori e je san gangan fun yin popo nu wa ko se n ti ye ma pe wa nbi ohun lo n pa omo yale o abi ki ye ma pe po lo n pa omo yawo nkan to mu kaye wa wo abakan na niyan ko se n ti elomi won ti fun lowo e je ba mi poda mi ba mi kole o de kole yen ton tori pe ile yen elomi na wole o de en to fun lowo ni lu eyinbo de pason asise la n soro npa e gbogbo anybody to ba ti gbe esin lori to gbe esin lori kakakakaka to gbe esin lori to gbe n ba ti soro esin ba esin kini esin keji keta baba nla asise ni iru e bebe o le ma make ijoba orun gan o le ma make alujana ki la n so e pe yo make alujana oluwa fanu gba mi mo ti ko sowo e so be olorun mo ko sowo manda parliament sindale kapalia oluwa mo ko sowo manda karubisa asise ti iya mi se e so be asise ti baba mi se asise ti eni o ti awon iran mi se ti won just sorry won so sorry lasan eni o to fa mi sinu ogun ti mo nje ye oluwa fanu gba mi lowo asise na oluwa fanu gba mi

0: ejo enti en tun fi to je pe se titi e ni ko ma gbadura fa awon eyan ti won yo wa gbo message pe ko ma gbadura fun eyan e ri pe baba nla sise ni e ri pe baba nla adanwo ni ka pe
1: eyin samori yo ni faju
0: eni e ma gbadura fun eyan bayi o se gbo e ma gbadura e je mo pe ngba ti ko gbadura fun eyan tori pe en to ba gboro ngba me eni o fun eye ijoba e fun baba e kon se pe won ni ko ma gbadura fun eyan la fun baba yi fun didi osu kan e ma gbadura fun eyan eni won so be fun kan na baba wa ngba yen be la won eni kan de guru eni o daddy ejo a lo gbadura kan lori oke awon to de wa iku bodo e mo pe oh my god eni o o lati gbadura sa ni bi kan ni ejo e gbadura fun mi a lo gbadura kan wa ni pe ka lo wa wo le ti o ma ba wa fashe si ani baba ejo ba fashe si a o de ri pe oju ti kan mo baba ni be se wi ko ri be fun yin e ri pe baba yi gbon lawon ba won ba woju ara won won ba woju ara won alon to fe tu asiri ase awon ton won lo ri oke ton lo ngbadura ase won lo ngbadura ki baba ti baba yi titi e ti poju ko lo ba won pa eni o ko lo ba won padanu ko lo ba won padanu eni o ko lo ba ke mo ba won pa won eni won lo gbadura odile baba on baba lori won wa tun wa lo sodo baba pe adura ta won gba iko le gba afi ti baba e ba fashe ti fun are won wa dodo baba ni be se wi ko ri be fun yin eh on ba di ese mu baba e mo binu ah ye asise
1: gogo bayi se wa pa te wa
0: oluwa mo be en ti o je kin en ti adura mi dasi e gbadura yi o en to ba ladura e ku de gba daada en ti mo gbadura fun ti o je kin gbadura fun ti eni o ti adura mi dasi ti adura mi fun ni ori ofe lati wa laye to wa n deni o to a ti mo se mistake lo gbadura fun to wa n disturb aye mi olohun jo fanu gba mi ba mi dalejo oluwa fanu gba mi

0: Jesu lo wa mi te wo lagbara adura of eni o eh lo adalejo
1: ejo mo
0: ah asisi ki baba yen wa gbo baba yen wa ni a won se ni gbadura fun eyan eni ko gbo pe eni message yen won ni se akan ni gbogbo ti e so eni ko lo ri be bo baba yen ti ngba ti baba yen menu ladura e pe won de ni ki ma gbadura but eyin te wa le e lo gbadura eni baba yen wa ah kini mo emi olorun ni pe wo awon to wa gangan awon gangan tori ti ti won gangan ni mo ni ko mo koma gbadura fo didi o koma fun won yan ladura fo didi osu kan o tori awon ti o nwa gangan kini kin se won ni so fun won emi yan lohun tun so fun won pe won bere emi eni o won lo gba awe won lo gbadura pe ki ohun olohun ko kun olohun ko ase won ma nbe olohun ti eyan ko won olohun ko won olohun dawo e dele ko won olohun je ko tan ah eni o ko won lo nje ko ton oni sugbon tori won wa mo fe je ko ma siri idi ti mo fi ni ogbodo gbadura fun eyan fun didi bi ijo meje eni o idi ti mo fi so be ni pe awon to wa igangan ni o ya so fun won pe ogbon tun won so ko ri be fun won gbogbo won ni gbogbo won leyo kankan ni won yoku eto leun ile ti olohun faanu gba nu won ko ya ya ya bi meje abi eye kan ni asise eni o ai gboro olohun jo mo be olohun mo be enti asise mi eni o ti mo se enti adura mi dasi enti awe mi dasi eni o enti mo eniti mo eniti olohun fe mu lo time to je ko mu lo eni o lijo to ni ki gbadura fun ni mo lo gbadura fun to nfara ni mi awon eyan mo gankan o aye yi sokokun gidigan o aye sokokun gidigan o awon to ma tayan lo fa na lo ma ma sokun ni boji of ni boji o ntan won ekun tun won sun ekun ikini o
1: obirin ba ni wa tu
0: ekun ike
1: mole
0: ti 1000 fe gaeja ni won sun
1: awa la
0: olohun eni o ekun eke e gbadura yi en to ladura e ko gba that's why to ba ti de bi adura e gbo mi be ba ti mo fe san gangan fun yin eyin te n gbo mi te ba ti wa ninu adura te ba ti wa ninu adura te ba ti menu kan dura ba igba ti won ba ni ke gbadura ko ba je ile adahun se le lo yen awon ile awon elesin abalaye ko ba je church le lo ko ba je odo awon alafa le lo ton ba ni ke gbadura te ba ti menu kan dura yen gba igbo pe gbogbo awon to yin ka suspect ni won suspect ni won eni oni korita adura suspect le anybody o mo fi no to anybody o tori ti yan ba ti wa ninu adura yan ti wa loju ogun to ni agbara on ti gba to ba gbadura yan tan ni wa to rerin sen to wa legbe eni o ni wan lo shoshi lo mosala si be lo ti wa lo ni ore elomi ti e baje gangan ani ehun ni on romo kan to fe fe shoshi ohun shoshi wo lo fe fe o ku lo lo jo ronu sa eni se ma nfe yawo loju ogun ni abi mochalasi asaratu lo ti ma niyawo eni o te je pe gbo yin lo gbadura nbe ni ibe ni won ti ma ni ayan yan lo ojo ogun wa gbadura nbe ara asise niyan ayan ni mo church wa ma fera yin iru fife wu niyan ki church le kun abi kasaratu le kun fera yin church me bra James bra yin bra sister yin ka yo ba so legbe mi ba ku gba ti boye
1: boyan igun lode
0: asise nla ni asise nla eni o Jesu gan ni edo soju kan o ni egun lo gugu agbaye ni ori mo ri yin te nba mi fa konga asise ti mo se eni o ti mo fi so en to je ki n fenu laye egba jare asise ti mo se asise te lomi se eni o baba awon baba e lo fa fun won ni ko gbodo fe lesin kan e se ta won ba se ni ko fe ko se o be ke elesin ton ni ko fe gan ko se elesin titi won an lo wa fun ni afa kan awon lo ha awa ha oni ha wa ha eni o awon fun ni pastor kan bi eni o lo kan lohun pelu marital life we were new on a king fair egg badua and tea at the boa alone silly by you lori of fair talan as she said to me as she said to me to move you bust to move you boa to die in a dry me room ulwa mo beo ya da da da brakata palwa ulwa mo beo jo fuba mi lo wa she na ba mi lowo asise na fa mi jade ni bi ti mo bo asi ba mi lowo asise na fa nu gba mi lowo ibi ti mo bo asi e so dadua o olu afanu

0: hein, yes, j'ai. Non, je crois. Hello. Ekale. Oh, yeah, no time. On va le voir, no adra. Igba ti e se kini eni soro
1: igba ti won kiri igba ti won kiri mo wa ni boya ijo 18 years mo kun kan ni wa ni pe promise un ki ma se pe kin so ko mo a so je pe kin igba ti se ku ti ma ni sin
0: ah I'm going to go to the house. Ma bosete ruka sandal etiti no time uruko jesus iyo kinkini mi ni ebuyo si o eno yo yen si waju radio ya bibi te tin gbo mi gbadura wa inan taru fasa botalika daya ba gbugbe eda ti olorun da saye omi yo wa lara wa ma jemu abuka sataru ada bayi masinda ha omi meji lo wa nu aye akati ruba luwa palu adaba eni o sugbon mi okun lo mi yo ina puri masin talika pali la ruwa safandaba e ma talika pali la sanda ha mu gbadura loruko jesu oro to tenu yin jade to deyin fun ara yin mole wa ke palu adaba je be sin fi yo yen si enu ke bo lowo oro na wa ka ba to adaba agbadura loruko jesu lati ti ko si ni oro wa oro wa pelu olorun olorun si ni oro na ola fi da aye ati orun leyin adan kankan mo ya ma posata le adaba oro olorun wi pe e wa si odo mi ma si talo ayin tun se tun sita de ru wole lori mo gbadura loruko jesu e ru oro tun wa ninu agbara yin tun mu ke ma damu kiri ko jabo kile ni to mo Jesus, Lord, our Amen. Allah, it is well. Amen. Ashila, I'm glad you're here. Hello,
2: sir.
0: Hello, ma'am.
2: Hello.
0: Mongoyi. Am I the one you're calling?
2: Yes.
0: Oh yeah.
2: Yes, sir.
0: And tell him.
2: Yes. I just said anything. I couldn't read you.
0: O ti dagba.
2: Won wa pelu mi, won ti da. Ah, won si n kawe lowo.
0: Mo gbadura loruko Jesus Christ.
2: Olorun ba nju
0: wa lowo so ke. Wa na sa pasala kalima sundare masandale kapalia. Mo gbadura fun yin loruko Jesus. Ese ti e gbe te fi si number mu laye ka paru adaba. Abi bi baba yin gbe to fi si number mu ara tun won fi ton fi ara ton gbe si waju emi. TF wonu isoro anu ko tuyin sile wa ile naro akaba iran lowo le fe bayi loruko Jesu oluwa ko iran lowo dide eni o ti o pa sise eti e bo sine to ma pare oluwa ko gbiran lowo yen dide fun yin Jesu oluwa wa amen
2: amen
0: e poruko Jesu gbogbo eda tun gbo me oluwa gba mi lowo asise hello
3: Hello, sir.
0: Igbe ni o boko boku pe meji nfe gbe. Eh?
3: Ekale, sir.
0: Ekale.
3: Yes, sir.
0: Oya.
3: Eje se pin akwa
0: ni sir. Oluwa ko gbadura yin.
3: Ami Jesus.
0: Oluwa ko gbadura yin.
3: Ami Jesus.
0: Ibi ti awon baba yin ti fese ko to nfi ya je yin. Oju ona yin Oluwa ko mu yin ko nbe.
3: Ami Jesus.
0: Jesus Oluwa wa mi. oku ipe meji pere leyin eleyi a fe lo gbadura hello david isha sise ko bo ninu asise yen
4: hello
0: hello
4: e ka be sa
0: eya mo tai
4: e ba si mo ni admission
0: si ko e so so ke eni o ke fi be won oluwa eni o fi be won ke wa bele dumare tori pe eyan ko ni ase si dafidi oni oni iwo nikan ni mo se si ti mo se buburu ni waju e eni o mo gbadura fun yin eni o okun enu aya o si baba e je ki gba bayi mo ko Jesus Christ aina sa fasada hakaba eno asise ti mo se pelu inu bibi to si mi bi fun en to damis en to bi mi saye oluwa fanu gba mi oluwa ko fanu gba yin loruko jesu ke bo lowo asise na jesu oluwa wa mi ah mi ni le e je kin gbe pe e kan si leyin le a fe lo gbadura ni hello esoros e kale esoros oke eyin nikan na lo ku bayi
4: kale
0: san kale Olúwa kó gbàdúrà fún yín. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ìgbà tí ẹ wà ní sisi. Ẹ ṣẹ́yún. Àti ìgbà tí ẹ ti wá márì ẹ bímọ. Má lè kà sá dàbà. Ṣọ́ọ̀ṣì wo lẹ̀ ń lọ báyìí? Àbẹ̀yìn Mùsùlùmí ni. Ẹ ṣáà ní bí tẹ́ǹkọ́ àmọ́ kékèké sí ní ṣọ́ọ̀ṣì níjọ bí a ta máa ń pè ní ẹ máa fún odidi bí oṣù bí mẹ́ta ẹni o ẹ lọ bá pásítọ̀ tẹ bá ti ra bisikíìtì yín tẹ ra súwìtì yín ẹ lọ bá pásítọ̀ kó gbàdúrà fún yín kọ́ máa gbé fáwọn ọmọ yẹn kọ́ máa jẹ́ ẹni o kí wọ́n máa sọ pé olúwa dáríjì mi ale aroma sandalia patali ko dia dabalia oluwa dariji mi ko su meta yen to pe loruko jesu e wa jeri sagbara olorun it is where mi de pe kankan mo iseju me dogun to ku ya fe fi gbadura ni tori gugu akan ni eni enti o ba ma wa gba mi gbadura baye yananda brakata falima se dali kapalia ẹni ẹ àwọn tí a jọ ń gbàdúrà ní màá gbé kọ wọn ẹ porúkọ jésù gbogbo èèyàn lọ sórí orúkọ yìí bàbá dáríjì mi ìwọ nìkan ni mo ṣẹ̀ sí yàrá kẹrù máa lè agàtàrú ọmọ lè àṣàtàrú kan padà yà á olúwa dáríjì mi ìwọ tó o dá etí o ò lè ṣàì mọ́ gbọ́rọ̀ o dá ẹnu. Ori ma kabu adira uko bi adaru masanda uka paria Oluwa dari jimi asise ti mo se To famile ogun lowo Oluwa dari jimi e so dadua Oruko Jesu da baluwa ni kasanda ha Ele ba poruko Jesu bayo Oruko Jesu Oluwa dari jimi asise ti mo se To famile ogun lowo Oluwa dari jimi na de ke buruma sendal kapalia oluwa dariji mi asise ti mo se to famile ogun lowo oluwa dariji mi jesu oluwa wa mi e gbadura yi gbogbo eniyan e poruko Jesu e ba ti pe eni Olorun anu o abi ke ni Jesu omo Dafidi eni shaanu fun mi wale kabuli ma senda luka palia oluwa asise ti mo se ton bere eje eje ton bere eje lowo mi ite afi tin ba feje san eya magada baha eyin ya ye gba o en te tori oko lasan lasan te ba eni o te ba gbogbo le je e gba o e ma omo yin ko ninu okokun asise ti mo se yanade prekali kasanda ha nema buse ketelu malia gataya ba ton bere eje lowo mi e poruko Jesu eni Olorun alaanu o mi labe asise na bi eje re san gbese eni ni kabore abose ndaya bi eje re san gbese asise na to nbere eje lowo mi e sadadua oruko Jesu Olorun alaanu o ai kabasadawa asise ti mo se ti awon ran mi se to nbere eje lowo mi oluwa dariji mi

tire lagbara maleka mane boli mose teru abalika senderu abalia katalaba ele ma prada gada le se teru abada kadaba asise ti mo se egbo mi awon enikan lo jeun ni mi ti o je kan ti gbe jeun mo de wonu gbeku ibona ni asise ti won de ti gbo pe won so fun pe ko gba we njo yen o wa pe awe na ago meta ti atilu e je nja we mi nja e koruko Jesu asise ti mo se abi e je ka pe be nitori mi ni ko si time e ma ni gogo asise to ti mi sinu igbokun buburu nenda poa da gaba ti won li sa fun lati beli mi bawo ala fa sa fun ti ya ati baba mi o to beli mi e keke ru adaba e ma ni owo ta kan ni so iyen ni owo Jesu Kristi e je fo salara Jesu jade o ya pasise yen re e beli mi jade e beli awon ma ti yawo mi jade adua

0: pada ede ogo pada Jesus Oluwa wa ami adu ye kan to kure o Oluwa mo fe lo fara lele alagbara le baba mi papa mi sinu gbekun alakala ati rankiran Oluwa ba ngbagbara lowe adua Urko Jesus alagbara le baba mi ba mi lowe tun sise buburu loju on loju ala mi
1: e pa mi pe loruko to je o
0: Jesus Christ Luawa. Ami, ami meje ni ke se ami, ami, ami, ami, ami, ami, ami loruko Jesus. E gbadura fun mi na, e gbadura fun mi na. E gba gbogbo eyin te ngbo mi e gbadura fun mi na ki n wa lose to nbo adua. Ami, ami, ami, ami, ami, ami. Bi a se gba fun mi ko gba be fun yin na, gbogbo nti e so si mi ko ri be fun yin na Jesus Luawa ami. A pade ni njo mejo to nbo. Emi ati wo na lajo ma wa nipa ife olugbala ki yo sin kankan ami ami ami loruko Jesus e se o te n gbadura te n gbo ti wa o a pade o ta
1: olu dante oluwoso olufunle